0: kakak. Terkap mengguna nanti pulih kak.
1: Kesayu god. Punya lah master.
0: Maniguro tabakay. Maka kakita ng sign diaw. Oh, kita ka?
1: Asya.
0: Kala na sa ibababaw ka daw. Maniguro ng takap kayo. Maka kakita na nga nakapaskil niya skirid ka. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Nangita ka ba og dekalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alam sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueve, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre tuyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyuko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Stong, nagpilain yung gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tenoring Limitless Design. DJ's tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
11: Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
10: Oo.
12: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy! Nasa mangka nga, sige mangkagtungo. Galuya mangka. Abtig, oy!

0: Bullseye! Bullseye!
1: At ang oras ka, tropa, ang mas 8:17 na sabuntan. Aron ka, tropa, nga padayon kasi mong pagkagwapa, bisan o nagkaedad ka. Siguraduha ka, tropa, nga imuhang kape nga ginainom, aduna'y glutathione o collagen mo, kana ka, tropa, ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang ato ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa, no? Ado, sa masong ingon, aduna'y glutathione o collagen. 2-in-1, mga katropa, lamit isa feeling nga wal mga pika, kahibalo ka nga dunay nindot nga benefits sa labi na katropa sa imuhang skin, sa imuhang pagkahamis, sa imuhang pamanit, o sa imuhang pagkagwapa. Kisa may dili gustong magwapa, kaya tuang ko anon. Tanan katropa, gusto magwapa, apan wag itay kwarta, kaya igu-igu ragad pang konsumo, mga katropa. Alang nga, gipalit atong gluta tayo ng swellos nung bana, marag maimpas bulag yun. Dirita sa kape, kape nga Xanthon Gold Coffee Mix sa mga katropa.
0: Bullseye!
1: Balik sa tuang nga tulumanong Bullseye, mga katropa. No, ato ang tawagan si katropa nga Jonathan Soriano. Ato ang palutson, mga katropa, ang ato ang report gikan sa kawas nga pahin kay basin og dunay mga bag-o katropa. Bag-o nga mga nakalap na itong mga balita sa gawas nga pahin, mga katropa. Ato ang himay-himay yun. Ato ang palutson. Maayong nga buntag diha kang Rich Labyagan na imong follower na to kay Jimlyn Timtim. Usab kang diha kang Ayan Ray. This is Jami Soriano. Ayan, good morning ka ninyong tanan diha. Ug salamat usab sa pag-react. Nag-react raman ni si Maricel Ferrari Elorde. Oy, nagkatawa pag yun. So, pagkakalangay mga katropa, ato ang palutson, ang live report ni katropang Jonathan Soriano.
2: Live report. Yes, katropa, aga mare, nagpagawas o memorandum order ang barangay Dao, San Fernando, Bukidnon, alang sa suspindi sa klase. Pipila ka mga tulungaan tungod sa kabalaka sa nagtigayon nga magahat. Gikan, matod pa sa Talaingod, Davao del Norte, katrupag, mari.
1: Naapag-ihapon na?
2: Yes, katrupag, mari. Kini nga memorandum, gilugwa ni kagahapong adlaw, Hunyo 1, pinaagi ni Honorable Gisrel S. Bakliran, punong barangay sa Barangay Dao, San Fernando, Bukidnon, katrupag, mari. Nga opisyal nga nagdeklara sa pagsuspindi sa klase sa Dao Integrated School, kiranghil tunghaanan ti katalunan o kawayan class extension sa maoga barangay. Kini nga desisyon gipatuman human na makadawat og report nga dunay mga magahat nga gikan sa Talaingod o sa pagpasiguro katrupang mare og kini nagpadulong sa ilahaga barangay sa nasigutan nga mga magahat katrupang mare. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o mga staff sa tunghaan, kinahanglan ng suspindi ang klase tungod sa delikado nga sitwasyon.
1: Pila ka adlaw ka tropang Jonathan ang suspension?
2: Kini kagahapon mo gunung ipalugwa, so muna itong pinangitaan karon unta o gakuan.
1: Tawagi ato ang guwapa dito nga vice mayor?
2: Guwapo tayo number lagi anang atong vice mayor katropang mare.
1: Sa kadaghang guwapa ay mong nailhan si vice mayor o giduwa kay number?
2: Nakem ako tong tawagan magduwit man nito.
1: Pero kini man gud nga problema, try boundary nga problema sa magahat ka tropang Jonathan na natagaan naman ni og tuldok last month.
2: Yes kana, mo na ka tropang mare nga atong gusto nga sa Irol silang kay mangita
1: tarong kumaagi. Basinog lahi na pud ni nga grupo.
2: Posible ka tropang mare. Okay, kini nga pagsuspindi sa klase, nagpadayon hangtod nga magpagawas na usab og bag-ong direktiba ang gamhanan sa barangay uban sa mga leader sa tribo o tribal leaders kung masulbad na o galuwas ang mga desisyon. So posible karon padayon paghihapon ang klase.
1: Ato ang tawagan ng atong hipe sa kapulisan dito katropang Jonathan.
2: Ato itry og connect atong hipe katropag bare sa lungsod San Fernando kung saan ay
1: tawagan sab nato si
2: IPMR.
1: Si IPMR Sumbungan, unya lakip na tawagan nato ang ato ang si Colonel Bulaw sa 89 IB.
2: Kada katropa gabay kay
1: sila ang involved katong gitagaan ba unsa na ang terminology katropang Jonathan? Basta kay kanang tuldukan. Dili ko gusto nga masayop kay kini tribal nga ano mangod ni. Basta kay gituldukan na gisilyuhan na nila ang panagbalik ba panaguli katropang Jonathan sa buot ani nila. Mga grupo kay kini magong sa talaingod, dako magudi nga sakop mo nang itutukan ka tropang Jonathan kay doon na po tayo mga lumad kay igsuunan nga part na bilang nasa Davao del Norte, which is Kapalong ang boundary, o diri po sa Agusan nga area.
2: Mm-hmm. Mm. Yes, katropa. Pero posible no nga kining kaing umagahat karon sa mga barangay. Posibleng lahi na pud ni nga grupo katropa ga mari.
1: Mhm.
2: Lahi na sad nga grupo.
1: So dili safe ang sorry, pero atuan na lang ni siguruhon katropang Jonathan kay labi na kung dunay mga biyahero nato like ako magbiyahe. So dili safe ang muhunong kasa ka ng mga nindot nga mga spots diha nga mga overlooking.
2: Isa gina, isa gina katropa ga mare, labi uh-huh. Nang karon nganing balik po ni sila. Uh-huh. So kaya yung kita nga dili gyud luwas katropa ga mare.
1: Mauna nga sa mga biyahero diha nga muagi og talaingod, di man sa ingon nga atuan ning kumbaga makaapekta man gud ni katropang Jonathan una-una sa tourism.
2: Okay. Wa magunta ka balugod kung asa sila dapitan na nayon ba pag human di ana giingon karon nga barangay dao. Nya nay mga presensya sa magahat so posible nay mga mag-move magina sila og lugar so basta nya masugatan ka diha karon pang mariba
1: masugatan ka diha unya nagtuo ka nga kanang lumad lang danha nga nag-hike kay ang lumad ba syempre na anda na to nga magbitbit gina og sundang basin og nagtuo ka nga ata gadire ra ni local ra ni dire nya picture ka diha gidunggab na ka og kalit so kuan lang ta, ha? Careful lang sa ito ang mga biyahero diha. Alikayan lang sa nato ang paghunong-hunong, labi na doon ay mamara. I-secure lang yun ang kaugalingon, labi na huwag ka nasayod sa lugar ng imong yagian. Ana
2: yes,
1: lang yun.
2: Yes, katropa. Sige lang, ito na paningkamutan karon ron. Kakuha, taong number ito sa barangay dao. Okay, ito po kaubanan po sa una, sa pitastasyon, ang naglabay sa tuwaan yung info katropa nga, Mari. So atodig nga karon unsa po ni kalayo ning barangay kay Julay layo mong kuning dao god. Una layo man ning dao barangay.
1: Atong tawagan ang hepe dito. Tawagan nato ang hepe katropang Jonathan. Well kini nga information katropang Jonathan akong tabang kini kay imbis nga pag-suspend lang sa klase. Apan kini dako ni nga isgutanan katropang Jonathan dili lang mga estudyante ang involved ni ini no lakip na kinatibukan. Mga katawhan kidaghamang naminaw diha sa San Fernando no naatay suki kay danha kani si Resmalen Lubido. Na taga San Fernando Bukidnon. Suki man kay nato na eh. So mag-amping gid silang tanan kay bisan ung taga diha ka, posible ka nga mahimong biktima, mahimong target. Nini?
2: Yes, katropag mariboning sama sa mga ingon, dili lang para sa mga estudyante, para ni sa tanang lumulupyo diha sa mga labi na sa mga kisunang mag-uma nga maadna silang tal sa kaumahan sa kabukiran na katropag
1: Nada ba po yung mga, sa kung gikaingon ka ganyan katropang Jonathan, ganyan bang mga biyaheros? Mga motorista nga kanibitong kulang sila og kaalam katropang Jonathan about sa mga tribo wa sila nasayod about aning magahat. Mo na nga kaning wa nasayod mo na lang diha sa lugar kay lagi nindot man og view diha amping yon likayan sa gid karong mga panahon na mga katropa as long as di pa ni matagaan nato og or di nato makuhaan og information di nato ma di nato ma tawagan eh makuha ba nga ang information nga nasulbad na ni hulat lang mo kabiso. Ayaw mo papataka. Pahulat mo kabiso. Tanaw mo kanunay. Paminaw mo sa programa dari sa XFM para makabalo mo.
2: Okay. So, mauna katropag Maria itong report no, nakuha dito sa Lungsod San Fernando niya karon. Naman ka sa siyudad sa Malaybalay katropag Mari.
1: Pero katropang Jonathan, sorry. Kini bang magahat kung maingon o diha lang dapita like San Fernando? San Fernando, rabanar, posibilis lang muna o?
2: Depende lang yun na katropang Maria ako. Basin makaingon. Sakarap di mo kita sa lamang higlungsod siguro. Depende mo guna kay murag order nga pagdi ko suwito lang ani katropag mare kay words nga magahat madungog ra nako na mo ni ingon ta mahadlok ta pero
1: kining magahat katropang Jonathan sama ba ni sa giingon dito sa dinala nato i-mention katong giatuan nato ba nga kung ang isa ka tao dunay sala unya dili ma-resolve sa tribo mao nang tagaan siya og chance nga makapanimalos mao ba na
2: yes katropag mare pero sa akong nasa Iran katuro pong tao o katuro pong pamilya sa nasadaan, baoy pang himuslan.
1: Oo.
2: Ang yanim eh, katuro pag mare.
1: Pero depende siguro na sa tribo, sa ba? Sige lang.
2: Depende ka na.
1: Unya, atong si IPMR, unya katuro pang Jonathan, kaya doon na pong ituyo niya. Alright.
2: Masa mo na katuro pag mare, so aside San Fernando, naman kita karon sa PN, so far katuro pag mare, hinlo pa man siya gilampasuhan ang atong silda kay...
1: Hinlo pa?
2: Wa may sulod jud mason isa ang whiteboard bakante katropang mo ra sa pasabot na nga epektibo ang atoang police visibility Og ato nga kwa sa tong kapolisan sa sudan sa Malaybalay. Pero itaka pasalig ka na. Kaya huwibis na ba karon? Birnis ugma.
1: Basin ugma.
2: O, masudlan ni karon.
1: O, basin ugma. Doon na po ay magsuyop niya.
2: Basin masudlan ni karon katropag mare. Kaya huwibis mo man. Birnis. So, ting accomplishment man po siguro. Ting reporter karon. Basin na po yung mga wanted nga mga dakpan karon. Masudlan niya po ni.
1: Kada yung mga dautan ihag mga espiritu basta maapil mo sa accomplishment.
2: Masin maapil sa accomplishment karon diri katropa ng Maria, impact. So, mao na. Ato aga nakuha aga report sa katropa aga Maria. Kung mga katropa ang naminaw karon, kailan na ito ang ligunon atong immune system. Vital. Kaya naglugdong masadang atong panahon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Jonathan Lee Soriano sa programa Kabulay.
1: Live report. Daghang salamat katropang Jonathan Soriano sa imong report. Seryoso to mga katropa ha, importante kay to mga katropa. No ning gara ning siaw na usab mga katropa ang magahat diha sa San Fernando area mga katropa, labi na sa boundary diha sa Davao del Norte, no Kapalong and San Fernando. Oh, careful lang ha sa ato mga motorista nga magbiyahe, ayaw mo pupunta kag hunong mga katropa kay wata na kahibalo sa lugar, wata na sayod. Basin og mabuta ta sa nindot kaayo nga talan-awon sa view mo na nga maagni ka munaog kasi mo sa kenan kay magpicture-picture magvideo mo diha kauban sa mga hinigugma. No, ayaw lang sa karong panahon na kay mientras do na pay issue mga katropa diha sa ilahang lugar. Gerald Torres, Amanda Maranges, Joseph Laurunal Clarin. Maayong buntag. Salamat sa inyong pag-follow. Good morning. Rich Labyangan, Jemlin Timtim, salamat sa inyong pag-follow. Ug kanunay na akong papasalamat kay nimo Elgin Adaya sa imong kanunay nga pagtan-aw, pag-share sa tuang nga programa. Salamat kayo. Thank you. Well, katropa, no atong padayonon nga atong topic katropa, di ila tong gitutukan ang gipahigayon nga rally dito sa EDSA ug karon katropa, anaa na sila sa Liwasang Bonifacio, Metro Manila mga katropa, dunay pagtugot sa lapid ang dila. Dunay pagtugot mga katropa ni Mayor Escoburino nga mag-rally sila dito ang grupo sa INC o karon ang grupo mga katropa ni Kani Pastor Kibuloy. Ato nang gitutukan kag inihag pinagi sa report ni katropang Rambo Labay. Kagabi mga katropa no dunay gipahigayon nga rally dito sa EDSA og mga katropa aning tambong dito si Senadora Amy Marcos ang pinakasikat katropa nga igsuon ni PBBM mga katropa og pinaka number 1 po niya katropa dili fan pinaka number 1 nga kritiko. Atong paminawon katropa ang iyahang statement diha nitungtong siya sa entablado.
3: Ang katarungan ating manang Amy Marcos. Kumusta na mga kapatid? Wala tayong kapaguran. Nandito na naman tayo. Ikalawang araw. Tunay na tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa itong we are one. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Arigrado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam, bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala.

pagsamba at pananampalatayan natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't

0: iglesia ni Kristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals. Alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan. Umalingaw-ngawang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya.
1: Tama.
0: Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang TBS ang welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim na mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa Barm at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one!
2: Sumukot mga katropa, no? Ang lasinggit mga katropa ni Senadora Amy Marcos kagahapon, kagabi katropa, dito sa EDSA. Sige pa igayon nga rally katropa sa Iglesia ni Cristo. Grabe makapanimbarot og balahibo mga katropa. Balahibo si Ilok. Panawagan mga katropa, no? Dili lang political faction ang gipanawagan. Gipanawagan katropa ang mga religious sectors. Diin ang senadora nagtuo mga katropa nga mapahigayon gyud ang hapsay ba nga pagrally. Hapsay katropa nga panawagan sa accountability o panawagan sa hustisya mga katropa. Hustisya mga katropa, no, sa mga kinibang gipang buhat katropa nga dili maayo na alang sa katawhang Pilipino. Una-una na kinindi ko halapat kay nga korupsyon. Mauto nga naabot mga katropa ang grupo usab sa KOJ mga katropa, no, kini Kingdom of Jesus Christ Kingdom of Jesus mga katropa ni Kibuloy. Oo. Naabot mga katropa unya dugang papanawagan niya para sa lain pang mga religious sectors sa mga katropa nga mapahigayon usab og peaceful rally mo join sa ilaha dito. So atong atangan mga katropa kay kini taas pagining taas pa ning rally pagkabuhaton kay libre naman to sa Bulwagang Bonifacio mga katropa. So atong ato abang asahan mga katropa, ato abang i-expect niini nga muabot usab mo join usab ang lain pang mga religious sectors, no, sama sa dimension ni Senadora Amy Marcos. Igsuon man gini mga katropa ni Presidente Marcos. Even ang igsuon, makaingon man siguro ta nga blood is thicker than water.
1: Tama.
2: Pero sa mga nahitabo katropa, since day one mga katropa, until now, si Senadora Marcos katropa, Senadora Amy Marcos, firm katropa, no, firm sa iyahang gitindugan, gipanigan mga katropa. Okay, nasayod siya nga ang iyang igsuon nagamit rapod mga katropa sa pipila nga naa naglingkod sab diha nga dako usab og ambag mga katropa dihang nanaga ni sila. Oh. Ya, ikaw diha nga naminaw karon. Ha, ikaw nga naminaw. Andam ba ka nga mo join mga katropa sa kilos protesta mga katropa aron nga ma-achieve nato, makuha nato katropa ang hustisya nga ato ang gusto? Oh, tama man to yang giingon. Tama yung ingon, sa kagubot sa nasod Pilipinas, nga halos ang mga tao musulod na sa Malacanang atong Presidente tuwag Canada. Kaya lagi naka-schedule na, doon na giadto dito mga katropa, no, para sa kapagpalig-on.

0: usab mga tropas tong relasyon dito sa Canada. Samtang ang iyang mga katawhan nagrally, gigipanggutom. Ang atong presidente dito sa Canada, mga katropa, unsaon pa mapagpaligoon nato sa atong relasyon sa laing nasod kung kita mismo dito sa nasod Pilipinas gawatak-watak na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unahon na itong pagpaligoon unta ang ato ang katawang Pilipino, ang atong relasyon sa ato ang kapwa Pilipino usa ta magkipagrelasyon sa laing nasod. Kaya murataan na mga katropa, og gipahigayon nga ASEAN dito sa Cebu. Perte kita mong isingisi sa mga delegates gikan sa laing nasod. Unya, dagko kay tagtarpulin nga gipangbutang diha sa mga tulay o guban pa nga mga skuang may area para matabunan ang mga squatter. Buot pasabot mga katropa, tabunan ang kalisod sa nasod Pilipinas. Igo ta nagpahumot sa laing nasod mga katropa. Ato ang gitabunan katropa, no? Ato ang marabag ato ang gidinay, gilimod ang ato ang problema sa nasod Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili sa ingon nga gikumpara na ko, pero ikumpara na lang. Kani ato katropa, dunay nag-action og rally katropa sa panahon ni sa administrasyong Duterte, kung naka-remember mo. Kung sa giingon ni Duterte, ni ato man to siya? Ha? Ni ato man to siya? Iyan yatubang ang mga rallyista? Oh. The only president na yatubang mga katropa sa mga nag-rally, si President Rodrigo Duterte. After ato, wa na! Ipangkasapaan niya dito! Ingon anak ka isog ang inana nga ka isog ang atong gipangita sa usa ka presidente. Dili kay presidente nga bisan og nagkagubot na ang katawhan nagpakabuta bungol sa ato ang mga panawagan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naduol pa lang ni EDSA, naduol pa lang ni Mindiola, to anak ko dito ron. Kung mauna ang legal nga pamaagi mga katropa nga ato ang mapadungog nganto sa gobyerno ug dili lang sa gobyerno katropa mapadungog nato sa laing katawhan para kitang tanan mga katropa makamatas ka matuoran buhato nato na
1: bullseye bullseye
0: di man ta pwede magbitbit og armas. Kay ang armas nga ato ang nakita mga katropa ug makaya ra katong kirikion mao pay kapresuhan nato way dungog. Napriso tungkol sa tayaon nga 38. Diba? Oh, kamo diha. Ikaw, Virginia Jataw, Gerald Torres. Oh, kamo diha ang naminaw. Oh, andam ba mo nga muad to dito sa EDSA para makiisa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili lang ni hisgutanan katropa sa plunder case against Marcoleta. Dako kaayo ni nga hisgutanan mga katropa nga nahimo lang instrumento ang usa ka senador mga katropa. Ngano man, behind his name, behind the name of Marcoleta mga katropa, anaa diha ang dako nga issue sa flood control and other corruptions katropa nga iya untang ibulgar. Iya unta mga katropa nga iya untang tukion mga katropa aron nga matagaan tag hustisya kitang tanan apan siya mga katropa karon girindahan katropa gituok gipugngan sa gobyerno aron sa pagbutyag pag-investigate sa kamatuoran.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa man ang mga mambarangay diha gawas na mo. Ipakita, i-prove kung duna magi tinuod power mo. Baranga na lang ninyo ng mga tawhana. Baranga na tong presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede ba ko kasuhan ka, tropang Rustom, kung manawagan kong barang? Attorney Rick Wisnar, baka naman. Ingon manggod nga basta national daw ang topic, katropa, kay pwede ra, kay luwas daw sa kanang libel. Kung sa may pagka-libel, ana. Kung kasuhan nilang ordinaryo nga mamamahayag, kasuhig una na yung igsuon, no? Siya pa na una-unag ingon niya nga igsuon, bangag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bangag daw yung igsuon. Nanawag si katropang Peter Hope, mga katropa, basindun na ni siya kanang idea. Si katropang Peter Hope nga doon ay patahian. Di ko kalitok, ano ba? Patahian og sapatos niya at bang sa bukso, mga katropa. Diha mo pagpatahi. Patahi og sapatos, ha? Dili nang tahi sa kuwan. Manahi ay og sapatos, mga katropa, dia si Peter Hope. Naminaw kanuna ini. Dagaking salamat ka nimo, dia, sir.
2: Thank you.
0: Good morning, dia nimo, sir.
2: Good morning.
0: Katropang Rustom, palihog kong play ining gamay kaayong statement ni Ombudsman. Galagom lang wait. Palihog kong play ani kay padayon gihapon, mga katropa, ang pag-file og plunder, mga katropa, Bato kang Marcolita. Despite mga katropa sa rally.
3: Everything has changed.
0: Di kayo maklaro, pero ang iyang ingon, nothing's changed. We will file, nothing has changed. Binisayon pa nako. Grabe po, kabuguon na. Buot pasabot niya, ang kasong plunder, Batok kang Marcolita, padayon gihapon nga i-file nila, mga katropa. Karon ang good, naapa ng sabuhatan sa Ombudsman, kaila pang giplanuhan, nung saan ginira pagtuok. Minaw na ba daw si Papa Marbs, mga katropa? Good morning kayo mga Papa Marbs.
2: Good morning!
0: Ug ang Apot family sa Flores Village, Linabo, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Naminaw sila ang mga katropa. Papa Marbs! Kanis Papa Marbs, mga katropa, di po ni kakumpiyansaan. Kay tanaw pa lang niya daan, mga katropa, yung mga mata pa lang daan. Kung tutukan na ka, mura kag ma-hypnotize, mga mukuyo padulong sa ilaha. Mga pi og Xanto na Plaza Coffee Mix.
4: Tama.
0: Mayong buntag once again diya kay Papa Marbs. Lakip na ang Apot family og Flores diya sa Flores Village, Linabo. Good morning.
2: Good morning.
0: Salamat yung pagpaminaw diya, mga katropa.
2: Thank you.
0: Kini sila, murang sure po ko nga muuba ni Grali ba kung naduol pa lang. Kaso layo, magod kayo. So, gibot yag, mga katropa, ni Ombudsman Rimulya, nga padayon ang ilahang plano nga pag-file og kaso, mga katropa. Kinitawhana nagamit sab ni. Mauni na himong instrumento, mga katropa, para gukdo ng mga senador, mga katropa, nga adunay plano pagbungkag niining korupsyon. Kali pa lang daan nga ilang mga lakang aksyon, klaro naman kayo nga political interest man gyud ni.
1: Bullseye.
0: Political interest gyud, ganong sila pamanggig gukdon? Nga naman be? Ha? Tungod kay hapit na, mga katropa, ang impeachment ni Sara Duterte.
5: XFM. Impeachment coverage.
0: Hapit na ang impeachment, mga katropa, ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Mauna nga ilahang gukdon ug taman kini mga senador, mga katropa. Nga posibleng mahimong babag, dili kay posible, ha? Babag yun, babag sa ilahang mga planog, mga lakang katropa nga papaon ng mga Duterte sa politika. Gituyo ni nila, katropa, ang gukdon kining mga senador, mga katropa, nga naningkamot, nga mabulgar kining mga politiko usab, nga doon ay kalambigitan sa halapad nga korupsyon, kay madamay-damay na ang tanan. Madamay ang tanan. Ilahang gisupress, ilahang gipugngan, katropa, ang ato ang katungod nga mahibawo sa kamatuoran. Ilang gipugngan, mga katropa, o gisupress nila, katropa, nga ato ang katungod, mga katropa, nga makuha ang hustisya.
1: Bullseye!
0: Kung kabalo pa lang kumubarang, gibarang na tamong tanan. Kaso kayo mga muna tinuod. Gihagit na kuning mga mamarangay. Kung tinuod mo, hala, palibangan ninyong dagom ning o taga ning kuan. Unahan ni Sarimulya, maglago kay Simod, ani, o, marag. Ha? Kinimang ko si Rimulya, katropa, ang ihang anak ni Ado panahon sa Duterte administration na lambigit, katropa, sa illegal trade. Napriso, mga katropa! Muna nga, suko, kain na siya!
1: Bullseye!
0: Bisan pa naman, mga katropa, si... Ha? Ato si Trililing? Giangkon mang gid niya, mga katropa, nga... kami before, ganito, ganyan, ha? Kami ni Laila Dilima, ganito, ganyan. So, klaro kayo ang ilang ginabuhat karon, mga katropa, pagpanimalos.
1: Bullseye!
0: Doon ay statement, mga katropa, si Senador Marcolita, mga katropa, kagahapon. Ningsakan ako siya dito sa stage, katropa. Atong paminawon ang iyahang pamahayag. Atong paminawon ta tropa.
3: Kung kailangan ma-arresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. At alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang ma-arresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.

0: Di kami papayag mo na isinggit sa katauhan. Di kami papayag. O tara na, mag-rally na ta. Sir.
1: Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong.
2: Tama.
1: Mga nabanggit na yung mga pangalan nila.
0: Romualdez.
1: Isa'y si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-maletang pera.
0: Di man tuuhan.
1: Kung kinakailangang ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po
0: okay. So maudo katropa ang statement mga katropa ni Senador Rodanti Marcolita kagabi mga katropa no dito sa Entablado sa EDSA. Hindi pa higayon mga katropa ang rally sa iyang makubanan sa Iglesia ni Cristo. Di mo matandog ni ana, mga katauhang Pilipino, kamo diha nga ning gipalit ang inyong boto atong election. Kamo diha nga padayon gihapong ampo ani ato ang gobyerno mga katropa nga bangag. Kamu diha nga ga-idolize gihapon. Di mo matandog ni ana na dunay anda magpapreso mga katropa para lang makabot nato ang ato ang gustong mahitabong hustisya. Dunay andam katropa ang magpapreso para lang mapamatud-an mga katropa nga limpyo siya ug ang iyang gipaglaban unsa ang ato ang gipaglaban.
3: Bullseye.
0: Magpakahilom ra gihapon mo? Magpakahilom ra gihapon mo? Amo ang page ra ba gihapon ang himuong nga i-restrict ni Meta kay nag-post mig about PBBM? Hagito na tong appeal ng mga vloggers be. Eh kani mga vloggers kani ilahan nagbuhat sila og vlog para maka-income. Kita nagbuhat ta og page para ma-inform ang katauhan kay media man ta. Hagito ta ning mga vloggers kung tinuod mo diha nga kana bitaw nga aduna mo ipagtan-aw usab sa tong nasod Pilipinas, hagiton ta mo. Pag-post daw mo po diha be og kanang inyohang sentimento mahitungod aning nahitabong lapad nga korupsyon sa Pilipinas. Di kay gasigir mo pakita na inyong mga yutots, da inyong mga legs, inyong mga kuan diha. Kigol. Wa man ta nanawagan ka tropa nga mahimutang against sa gobyerno. Atong panawagan diri ka tropa accountability.
3: Bullseye.
0: Atong panawagan ka tropa ang non-selection of kanabang nga kuan. Selective justice mga katropa. But pasabot, dili pilion kung kinsa lang to ang kasuhan. Dili kay kung kontrapartido ka, nagukod ka, na kay plano nga i-bulgar ni mo ng korupsyon, ikaw pa'y kasuhan.
3: Bullseye!
0: O sa nga klase nga gobyerno ni? Tanan mo diha, gibutaran mo, maliban na lang ni Romualdez. Di ko kalito ka ni pangalan na litsin nga pangalan. Akledo. Maliban na lang ang mga appointed ni Presidente Marcos kay kaalyado niya. Siyempre, mulaban gina niya. Pero kining mga naglingkod mangudihang kanang gibutaran bas katauhan during election, doon na sila trabaho para sa tua, para sa tua nga mga Pilipino. Kita'y gabutang anak nila diha. Musugot, raba mo nga kawatan mo!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Musugot, raba mo nga magsigira mo diha o gayangungo sa gobyerno. Balik-balik, mahilis nila na inyong chinelas. Balik-balik, unyang ihatag sa inyo ha, 500 pesos kuhaan pagpamasahe. Muadto kag ospital, maghila ka imuhang pamilya da, imong anak, kinsa pa na na ospital da, himat yun, pero gitagaan ka lang kuha sa kumingking sa ilahanga, gikaw-kaw na to.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ikaw diha na minaw, kung doon na kay pagtanaw sa imong kagalingon, sa imong pamilya, pasagdahan raba nimo nga padayon ta years in years, decades by decades katropa padayon ang ato ang hugaw nga sistema sa gobyerno.
3: Bullseye! Bullseye!
0: High blood ako ba? Maayo na lang ay nakatumar ko ganiha mga katropa o gazanton na plus gold mga katropa. May na lang kay ganina before ko nag program, nagtumar ko mga katropa sa kuang food supplement. Okay, para di mo saka tong dugo. Sikinsa naman siguro mga katropa, makasaka yung dugo. Ako di magkumiyembro sa INC, ako isa ka Muslim mga katropa, pero ang ako ang nakita, no, ako nakita mga katropa sa to ang gobyerno karon, dapat lang yun nga kita. Kita makristiyano man, ma-Muslim ka man, no, magkahiusa ta.
3: Bullseye!
0: Magkahiusa ta sa usa ka tumong. Dili lang mga katropa nga tanggalo na katong presidente, kay kana elected officer man na siya. The highest mga katropa, no, ato ang presidente. Bisag dili na lang ta manawagan nga mo resign siya, atong panawagan lang accountability, no? Nga siya usab mga katropa isi presidente, mulihok na usab, no? Aron nga maputol kining sistema sa gobyerno nga hiwi. Pero kung siya mismo ang tinubdan sa hiwi mga katropa, di putlon po natong apel. Shout out niya kang Luis Athena Balansag Pino. Shout out Balansag family sa Lumbayaw, Valencia City, katropa. Good morning.
2: Good morning.
0: Watching from Manila. Oy, nasa Manila ka pala, Luis Athena. Nasa Manila dahil ni siya. Salamat sa iyong pagtanaw niya.
2: Thank you.
0: Ikaw ba'y apektado din sa traffic dyan? Mahabang traffic? Ikaw nasa Manila ka, katropang Luis Athena. Kung tagaan kag chance mo, apil baka aning rally? Tara na, sampa na kasama. si Mama Rismalin Lubido, wa daw siya kahibalo mga katropa, nga doon na daw nagmangahat silang lugar, no, kuwa daw siya naminaw din mga katropa sa to ang programa sa XFM. O, lagi na nga paminawin mo always sa XFM mga katropa.
4: Tama.
0: Kay mga updated na itong mga balita. Nga, update po na si katropang Jonathan Soriano.
4: Tama.
0: Nangapi na po kadi as police station ba? Kung sa pang may gipundo ni mo diyan, wa na may mga OJT diya. Good morning diya sa itong mga men and women in uniform ha.
2: Good morning.
0: Kapulisan, kasundaluhan, anaday ka diya diya. Amin ako ito akag police station ng api ka dito. Susumangan na ako pang api. At ang oras katropa, alas 8.55 sa buntag. Wala tayo igong oras mga katropa. Nahurot na itong oras karong adlaw, pero ugma katropa, wag gihapon tayo undang sa pag-sibya mga katropa. Hantun nga doon na pa'y nagpakabungol, nagpakabutaw, nagpakabugo. Padayon ta katropa sa pag-sibya sa kamatuuran.
3: Bullseye!
0: At katropa leta ta, raffle ta, kinsa'y mananaog sa to ang 50 pesos nga load. Gika ni Kagawad Artemio Gulliades, Barangay San Jose, umaabot na ito ni nga kapitan niya mga katropa. Ma'am Beng Yen, Muhad Ali, maayong nga buntag, salamat sa pag-follow. Ganahan, kikuha niya.
2: Thank you!
0: Ano itong every time na magbasa ta diha mga katropa sa to ang mga alerts diha, atong notification, makita na itong doon natin mga bagong mga followers mga katropa. Ganahan kita na magbasa. Joseph Laurunal Clarin, again, maayong buntag. Huwag sa tanan na ito diha ng mga nag-participate mga katropa. Si Ma'am Luis Athena, wala nag-share. Kasayang ma'am, oy, waka nag-share ma'am. Sige, ugma po hon. Share mo mga katropas ng programang Bullseye unya dapat naka-public para katropa makadaog ka og load kay kung naka-private na mong pag-share na, ikaw rin makakita. Congratulations katropang Raul Imperado. Pak-pak. Nakadaog katropa si Raul Imperado og 500 naman 50 pesos nga load mga katropa. Taga-asa si Raul, taga-barangay 9, 8. 8. Oo, taga-barangay 8. Silingan, raman ta, sir. Saka, dari, sir. Daghan may daring kape, sir, nga Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, katropang Raul. Pwede ka makapalit din, mas barato, mga katropang presyo. Sa mga nanginahanglan diya o produkto, mga katropa, available din sa XFM. Happy birthday once again, katropang Honey Lou Tabios.
2: Happy birthday! Happy birthday!
0: Sa itong mga class members, class coordinators, maayong buntag kanyang tanan. Labi na sa ito ang presidente katropang Wilmore Dagano.
2: Good morning!
0: Mayong buntag ka ni mo diha, katropang Wilmore. No, doon na natay natabangan katropa for the month of June. Tulo ka buo katropang mga miyembro ang independent, oh, independent, dependence katropa ang italiwan ng atong natabangan. So tulo ka buo. Mo na itong natabangan mga katropa ha, for the month of June. Salamat kayo sa ito ang katropa listeners and solid supporters nga grupo sa inyo hanga kanunay nga pag-suporta gid sa ito ang kalihukan sa ito ang programa.
2: Thank you!
0: Better to give than to receive mga katropa.
4: Tama!
0: Salamat kayo ha, sa inyo hanga pagpabilin katropa. Oh. Hugot katropa nga suporta. Salamat gid kayo kaninyong tanan. Bisa na ako diri sa Manila katropa, basta maminaw ko ninyo murag na arakos bukinon katropa. Salamat kayo Mama Luis Atina Balansag Pino. God bless kanimo di. Salamat ha.
2: Thank you.
0: Katropa, wala ko igong oras. Salamat sa inyo hangga pag-uban ka na ako sa ito ang programang Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kini ang programang hatod sa makatabang aron muhimsog ang palawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya. Ang Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Xanthon Gold Coffee Mix, Xanthon Plus Herbal Oil, Xanthon Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Claire Skin Soap, Vision X Plus Capsule, ug Turbo Man Enhancer. Sa ngalan, nasa kinatibuok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Alang sa likos ang Pilipino para sa Pilipino. Ako si Katropang Maricolino, usa ka babae pandili babae lamang. Kini ang programa nga Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kalahian sa una o karon.
2: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Sa imong buhok.
4: Hi, Moni la ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
3: Sis, dili na problema oy. Tanawag alik ko, di ba? Buwa pa kayo kung buhok.
4: Lagi, tama ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok nga barato ra?
3: Yes, girl oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
8: Kung inyong nako tulo ka ba?
7: Kaya panakit mo itong ako.
8: Juri o, madi o ka. Ano?
7: Idad na ako kung ako nakabati ka. Minsan itong Plus Gold, di tagaan ko tulo ka ba? Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis. Dire?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Zaton Plus
9: Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan
9: sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Santhong Plus
10: Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santhong Plus
10: Herbal Oil.
6: Santhong Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
11: Lami na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha na. Mayo kayo ba? Kaya na ganing buntag. Antong magabi, buntag na po. Walay halang yung patukuto. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa Yes to Heal. Na kung ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee. Pemex. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, pangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Darlene, Ochia, nasiyok ang bumulang piging nasiyok. Nang ako babungog, binom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sisti nga lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na kada sa abroad?
11: Nagpadako nilang pampagika sa Midas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stick o lukilanan.
10: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng pulo sa gugma para sa inahan o bata.
14: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. TJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, o sa na-addict ko?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: Yes, to help!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abot to rin mo. Gahit kagyog o. Sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, abot to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom mo Premium D3, regyud na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kaya kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayong. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kusog.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako diha si Annabelle, taga-Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalimag, dindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lamikay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainong kwaning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy ka kong Jude. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na addict to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Tong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Exciting!
4: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao.
5: Masalagan yung ganto ko sabay. Yung ako kay maging hitagon diya kay ko tiya dari ano. So, yung ka ng
6: hangyo. So, mapagbigay ka.
5: Ay, sa pabandi, ay. Ikaw ko nang imong kumpare kayo, hindi mo pa inuman.
6: Pwede, pwede saan?
5: Abigat lang, gulay ka, no? Ay, nalampas na ta. Ay, naku. Ato, hindi ka na ito, mga higala, sa tuang Santon Vitamin C. Para mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C.
6: Ay, ako, masubrahan ni si Marie.
5: Ah, nabuwang na lang. Nagangwangon na lang. Kanang tama-tama lang ang ngisi, marag ngisi na ito.
6: Drogatoa lang.
5: Okay, nakasanton vitamin C man ta.
6: Ah, yes.
5: Muna nga, mulami po na ito ang pag-ngisi. Hala, li-li na mga Mary, paliyaw kong li-li sa ito ang Facebook Live. Ah. Pakisearch lang sa Facebook ang XFM 107.1 Tagwal. Paki-follow po na rin.
6: Sorry.
5: Kanya, paki-share po sa ito ang live yes. Today. Kaya maula mo puntaan niyo. Kanya, paki-comment niya sa inyo mga gusto nga ikantahon na mo, karang kantahon gina mo, kay karon kaya si Master Diri ah.
6: Lain man to si Maring, kaya mangilog og mic.
5: Ilugan man to siya og microphone.
6: Saan na lang ang mic ng i-wire, kay kung i-wire to Maring, itali na siyang ulo.
5: Alam mo, kadigmadagma kita ng glasiha, Maring.
6: Di na matanggal.
5: Ay, naku, doon na tayo 11 million viewers.
6: Yes. Ano siya ba na 11? Dilagin na sila mag-1 ay.
5: Ay na, ang agikan sa 11, nahimuro ng 8.
6: Na.
5: Ay nako, sige na eh.
6: Shout out mga Maring, ang si Babski.
5: Si Babski? Salamat Babski.
6: Ang siya pa rin si Watch. Si Anita Balderosa salamat. From Canada. Oh, layo kayo nga to ang listener Maring.
5: Mga ba rin, layo
6: ka rin. Sa Canada naman si Ate Nita.
5: Ah, sa mga
6: nakatulog na nga to ang operator.
5: Sa mga Canadian diya, mayong...
6: Murag wapang ganahe sa to, Maring. Kaya nagising yung panguya mo sa
5: operator.
6: Atong operator, sige panguya.
5: Sa'yo, siguro nagkapi. Ano na daw ang kape mga Maring?
6: Dapat kato ang kape itong Pilipinas, Maring. Para di katulog. Ano di katulog? Sige, magkasangit.
5: Di ma...
6: Ay, masangit ang itong marang mga kuha.
5: So, pagkaw na ito niya ito ang mga viewers, Bi? Magta na ito ni Bi?
6: Sige, unahin niya, Maring.
5: Tagaay ko niya ka na...
6: Kasi ang number na yung Maring?
5: Marang ikanta naman ako na nagiwa ba? Wapa.
6: Unsa man ang tituluan na, D.I.?
5: Don't ever go. Nakanta na ba na ako na?
6: Ayun, baka mo nagbalik-balikon. Masa may problema, nagbalik-balikon.
5: Ano, gamit akong dose, Diri? niya ra.
6: Sige.
5: Ano, wala palagi yung microphone, ano ra. Ay, improvement sa, ay, backwards sa kanalipi ko ay...
6: Ibakwan, Mari?
5: Nakapudo
6: eh. Dito siya pwede i-rewind. Bakwan lang yun siya.
5: Bakwan siya ka na.
6: Bakwan siya.
5: Kang GR in Biugan. Tabiugan.
6: Mayroon ang muntang mga guwapa from Mati City.
5: Hello!
6: Hello sa mga katropa na to dito sa Mati City.
5: Pinagod ako na sa mga taga-Mati, Bim.
3: Good morning!
5: At sa mga namati sa Tibok Mindanao, mga Mari. Kaya na! Kanta ni Eddie Garcia. Hello?

0: pa siguro siya Marie. Hello? Wala na po siya. Si Diadaria. Palapakin po ninyo. Uy, lahat na din mo diyan Marie. Ay. Ay. Kisa pa'y gusto mo kanta niya ako sa ito makiduit mga maring. Alam mo, tawag lang sa ito ang linya. Kaya abri na ito ang linya. 09663069569. Usbon ko mga maring. 09663069569. Siyempre, ang baguhan lang na human nga kanta. Hatuto ka na ito sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Aron mo healthy, mang Santon Vitamin C. Unya mo lamit, bagod ang isi.
1: Among isi, kita yung maring.
0: Ingat pa dito si... GR interview ka nga sing na minaw mga tigulang diri ang mga gwapa ay mga tigua ayaw ina tigua ko ina siguro nga idaran lain lagi na si GR Diadaria
1: ay napan na po si Alvin o si Alvin Gog good morning mga maring I love you request ko kanta
0: ay,
1: si Tameme may Julina Magdangal uy Tameme ay,
0: Tameme o Tanini
1: pero nga ba
0: ah Tameme kachong ako na ang mangliligaw
1: ah ana siguro ah. Ang kisa pa na isa, si Arlene Dolciano Dutarot.
0: Ang sa ingon niya.
1: Hi mga sir. Uy, taklaro ka ba?
0: Laro, sabi niya mga taon doon. Sir, minu, lahat lagi ka.
1: Minami from Barangay Sawangan, Berwila, Agusa. Uy, kalayo ba ni Marin?
0: Ay, mga taga Agusa.
1: Agusa del Sol. Request me song, Minamahal Kita by Freddy.
0: Ay, noted.
1: Freddy Mercury.
0: Freddy,
1: sige. Itong singer sa Queen.
0: Basi Freddy nga lubanan eh, itong taga Mungkayo. But anyway, ang imong request, babuta lang kay kantahon ginamo na ay...
1: Pero ikaw may matirada ani Marin, kaya hawan mo kay mga pretty.
0: Anyway, ako ginansiyang parinti.
1: Parinti ka nani mo di ay?
0: O na, makig...
1: Sige na siguro ni?
0: Makig-jowit ka? Hello, kisa ni?
2: Hindi saan ba?
0: Ay, kisa na pa ni Bayuta ni?
1: Kisa pa ni Bayuta na ni?
0: Ikaw ni Alvin?
2: Agusan
0: mo niyo, si Alvin. Hoy, ano po, gahapon sa Apokon, garo sa Agusan, nasa
1: ka. Asa ba yung tinood niya nga, asa ba yung location niya ni mo tinood niya?
2: Nagpuntosipan
1: niyo. Ay, pagkasan tausipan.
0: Pagpunta sa, mo jowit ka, kaya ako sa itoslok sana ako, Bin, ha?
1: Mo jowit ka o mo dowit?
0: Sige, ato sa niyo.
1: Ano ba naiyahang kang tao? Di ba takwalo naiyahang giyo? Masay request. Asa man?
0: Sige, bahala na siyo. Eh, basi gusto siya makigduet kang...
1: Katamimi, magduda tamimi, mandaw iyang ingon.
0: Si Alvin?
1: Oo, Si Alvin to?
0: Si Alvin mo to, klaro ba kayo? Oh, di,
1: sige, ato na lang, i-duet on niya, paghuman.
0: On sa inyong kantahon na, ladies and gentlemen, Tia Daria, kinikantahan ito ni Kanato sa Turbo. Aron nga mo, bas kong kang imong imong yes. Ikaw, inumi ka na og Turbo, una ka niya mo daro sa imong asawa.
1: Yes, tinood ka na, no? Aron mo ligon imong tuhod. Makasugakod, bisang magluhol.
0: Magturbo?
1: Male enhancer.
0: Matag?
1: Matagdulog.
0: Yes.
1: Pwede pa siya mata, kanunay?
0: Kanunay? Sige na pagahi.
1: Langan. Ang siyempre kay 1 week man daw ang kanaang kuha na ng...
0: 1 week ang tama.
1: Tamaan na ang kanaang turbo.
0: Sa dapat upat na mainom ni mga turbo.
1: Pati kuyawan na, Marie. Kamahap na ng kinsinas.
0: Kamala ba ka, turbo, dili lang na sa pang-ana di ay.
1: Ang saan pa nila?
0: Pampapas ko sa imong trabaho.
1: Pang basketball, kaya kadula man tag-basketball.
0: Sakto.
1: Ini ang hapon, mag-pickleball ta.
0: Mag-pickleball.
1: Okay, ni. Ato na ng largahan. Sige, birahin na niya, maestro.
0: Ani-anak!

0: na ginamangin.
1: Salamat kayo sa kanta.
0: Yes, kanang kanta. Ato ipahinungod ka na sa ato ang turbo. Ang turbo nga isa kasi managod ang tagal nga ang kagahi niya.
1: Nandiyo ka isa ba na nakainam ko og turbo na kaingon ako ka ng kuan ba ka ng naman ko isa mad gamay day. Na ko isa mad gamay.
0: So yung ganang gilaslasan?
1: Kanang mura na igo ganang guna.
0: Ay!
1: Kaya kay
0: dosen na day oy.
1: Nagdali pa ko kay gut baya siya oy.
0: Ano man natin ay.
1: Kuha ko ganang sa tambal nagkuha ko inom ko. Pag inom ako sus kinuo ko kay. Abi na ko ganang among sisilid ako na inom turbo di ay.
0: Di ay.
1: Oh. Sis magani kay ano oh nagamit na po na ako kay kanadya na nung kit ko galaban na moya kong gisungkit.
0: Oy, imbarog ni ay mare.
1: Di barog ako oh, oy.
0: Tiyawa man ang gisungkit mo sa ato pa ming kayo pila ka inches ang yung taas.
1: Ubos na ba ang laban na?
0: Ay, ubos lang.
1: Tagatuhod ra.
0: Matingala, magugo nga ang iluwang. Buro naraman sa mga 2 pulgadas.
1: Uy, kakitaday ka.
0: Ay, kapan lang na po?
1: Ay, lain lang ka ay.
0: May kumpo ka na yung paghihikap. Ay, parehas pa di ay.
1: At least, ginuhaga niyo mag-usa ka pulgada.
0: Ay! Ikaw mong pag-iliyay niya. At least, ginay bakla. Ginay ito, Maring.
1: Yes.
0: Dahan na kayo ang nagkuhan, Maring.
1: Masahan ko
0: na, Maring. Nagahan ka nag-request niya mo. Kasi nga, good morning mga Maring. Apili ko, bidjoki. Si Nancy Camelo. Uy, kung sa mga tao, Nancy.
1: Katong nag-request ganina og
0: katong gusto mo kanta diha no sa on air sige i-request niyo kanta niya kantahan ninyo
1: sige be
0: okay mag-duet mo ni kuan Erica
1: isa man diha be kay dai na kalinya diha
0: katong niya kanta tong si Pretty
1: minamahal kita
0: oo
1: sige minamahal kita requested is accepted
0: si kuan man si Arlina may nagkuan na request
1: natawag po Arlina kay mag-duet ta Arlina
0: tagay number Marie
1: 0966 306 306 306 95 95 69
0: nabilagay ang ending
1: ay mamugod na paborito na mo ni Edgar
0: di ay 69
1: ay ayaw lang bali-bali ha
0: ay ayaw okay mga sangit
1: Nya labi ka ako sa lisoon niya ko ang seating.
0: Claro. Claro ang seating sa imong microphone.
1: Kay pilyang gila. Abi sa pero tabi kay wala wala lagi mo ni kanya niya mangiga. Bonus siya.
0: Bago.
1: Bago ni.
0: Fully loaded bago na siya. Pero sa imo ay ang ilayo sa imong simon.
1: Ah sige pi.
0: Umuma dai.
1: So tirahan ta mawala pud siya. Oh, wala lagi si dai ay. Ano oh sige. So tirahan ta ni pina Pretty Aguilar mga maring kay. Pretty Aguilar man lang kanta. So Anutin.
0: Ang yung panagyan, nindot man dahil mga tingog ng mga guwapa.
1: Pagandi ay...

0: Ato sa so, ginabion niya to
1: ay. Ah, okay, sa manay ni di ay naglipas.
0: Kesa okay, ganyan palihog, be.
1: Okay, parang naipit man yung tingog.
0: Kesa ni si?
2: Ay, sakit ang ngipon, no?
1: Ay, sakit yung ngipon. Ako, ipasan. Nanangil na po na siya.
0: But anyway, kesa galing niya, oh, asa na piti mo ang lugar, day?
1: Ah, kesa ni? Palihog?
2: Kesa Iligan, day.
0: Sa?
2: Iligan.
1: Uy, Iligan! Kalayo ba ni?
0: Pamatod ito, be.
1: Oh, be, pamatod ito. Taga-Iligan ka, be daw. Dahil ito may nire o ganing isda. Ang Iligan sa Iligan.
2: Okay, kalayo, mabugay.
0: Asa ka dapat sa Iligan?
2: Isa. Tubod, day.
1: Asa, tubod?
0: Tubod. Hala, uy. Oo, sige. Ang sabi ako, ikalagad sa imuha.
2: Kanang...
1: Ay, ako ni Ay. Ano sa man?
0: Darya, dayang gabson.
2: Kanta sa Kwanbi ka ng pagsubok.
1: Uy! Request naman po siya pagsubok. Dahil ako, nihulog na rin kang singko. Hulog-hulog mo ganyan mo, Adir.
2: Uy, nag-hulog na kagapon ay.
1: Nag-hulog na kagapon?
0: O, napada sa idos. Nabili.
1: Ano pa kasing silyo? Dumagi na lang piso para tres.
2: Sige, Tia Darya.
1: Sige, salamat, salamat sa iyo.
0: Salamat kayo sa mga taga-Iligan. Saan ka pinapit na minaw ang radyo, sa?
1: Sa radyo ka na minaw? Or sa unsa pa na?
0: Sa Facebook lang.
1: Sa Facebook.
2: Sa radyo.
1: Uy, grabe, naglanong
0: na. Asa ka nga naka-tune in sa XFM?
1: Unsa man ang ako, Ana, nga frequency?
2: Ako kabalok din. Balin-balin ako, nakitaan man ako inyong stasyon. Amot lang ang stasyonan eh.
1: Grabe din ang radyo hall. Makita din niya ang stasyon.
2: Oo, balok.
1: Di na makita niya ang frequency di ay.
0: Ah, basi dito sa... Asa may doon sa Iligan?
1: Iligan?
0: Asa doon nga radyo na to di ha?
1: Parang yung Iligan ang dool-dool bukid nun naman ko na nga frequency.
0: Ah, basi sa bukid nun siya namati, guro. Basi kusog atong si
1: Kuan. Makabot siguro dito, no, ang Iligan.
0: Anyway, salamat ka, Ayo. Thank you kayo sa atuan.
2: Ah,
1: sige, salamat kayo sa imong pagtawag. Balik-balik kunya, ha? Mga sunod si Mano na saan.
0: Okay, so doon na tayo doon, ha, ka. Pila ka kanta na ato.

0: Elva, exciting!
1: Yes, to help!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Milita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kagmagudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin lang.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasaypuis, springgid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip pirmi ang akong mga tiil o gilip basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita ko din.
7: Dili na lagi.
6: Kahit man na usap ang imuha na huna, uy. Dili man na maunga itong sabot. Na unsa man ka?
7: Sa muka, uy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man ka?
6: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di o, imnani, arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Ay nako, balik tayo mga igala sa ito ang programa diri sa XFM Philippines. Alas 10:39 na nga itong oras, karing oras sa ito ginato sa...
1: Sento ang vitamin C. Para makusgani mo ang pag-si. Huwag niya healthy. Magsanton vitamin C kato para lami gudi mong nisi.
0: Kato mga hingataon kaayo mga marin, dapat mag-inom sila o santon vitamin C.
1: Yes, para wala kay sakit nga makamutapot ka nimo.
0: Healthy lang.
1: Healthy kayo, kabermindi kada adlaw.
0: Nakabaw ba ka mga marin o kayo nagkadaghan na kaayo ang mga ihap sa mga Pilipino karon nga mga matadbas sa mga pagduki-duki ba?
1: Duki-duki gudi nila?
0: Duki-duki ba ayo?
1: Hindi ay.
0: Nagkamay ng ihap sa mga Pilipino nga kanamo, tanom sa gulay, siya natarano niya. Siya mo harvest, siya po ang muluto.
1: Ay, tula, talagsa lang na maring.
0: Kaya nga nga pamaagi, maka-assurance mong ginang healthy.
1: Kabalo ka karon maring, ang mga tao karon mo ato nalang rin niya. Dili na kabalo muluto.
0: Ba na ba, deliver na lang.
1: Taksa na lang yun.
0: Muna ay,
1: naman sila grab order ka na kung sana, katumuhaton.
0: O, niya, muna nga na, karaghanin ko nagmaayong maring, matat pa sa pagtuon na, pagduki-duki sa mga taga-diuit.
1: Di yung mga taga-diuit.
0: O, nga, nagkaraghan ka ng mga panahon na ang, na nga high blood, na diabetes. O, muna hinungdan nga, natawasad niya ito ang mga produkto, aron nga mualim sa natural nga pamaagi.
1: Yes.
0: Kaya ang herbal, mualim sa balatian nga natural. Pero
1: yes.
0: Kung mingon tao ka ng mga synthetic na, ka ng chemicals
1: ay, hadlok mga na, maring kay makakuan man na, maring ka na ang sitawang ma... Madawat yung kidney.
0: Yes. Correct.
1: Correct ko. Dapat, dito yung sila sa healthy.
0: Healthy.
1: Niya. Asa pa na makita ato ang clinic para makatuod sila, Marie?
0: Naamin dili, makita alamin dili sa Tagum. Naamin dili, bisita amin mga maring hands. Dili sa may Ganti Road, going to Palingki namin sa Wanga Bahin.
1: Yes.
0: O niya, magtapa niya, doon ay bugasan, doon na po ay kanang...
1: DIY.
0: DIY.
1: Yes.
0: Makita amin mo niya, nga na nakabuta ang dako nga ako, nga, why to eat?
1: Why to eat? Clinic.
0: Laruan na ba si kung pangitaon na why to eat yan. Na ay why to why to eat.
1: Yes to health clinic.
0: Yes to health clinic.
1: Yes.
0: O niya, pag suot ni mo diha mga maring, ayaw ko piyansa mga kuha ka kanila CCTV diha.
1: At CCTV niya, dosi kabuok maring.
0: Yes. O niya, pangutan ala yun si Doc C. Jenny Druda, kaya doon na may libre nga check-up niya kung lain yung pangiti.
1: Sa mga gusto mong pa-check-up, libre lang ha, libre. Balik-balik ko na ito, libre gid siya.
0: Libre. Gikan sa Miyerkules nga ito na sa...
1: Biyernes.
0: Yes.
1: Si Dr. CJ niya.
0: O niya kong na, mapalit lang pa sa produkto, pangitaan ko si Palangga.
1: Yes. Ay, kami itong mga senior na amoy discount o senior mo.
0: Ay, wala ba daw.
1: Oh, wala na di ay. Sorry kayo, master.
0: Pero basi na, tagaan na gaya po ga...
1: Okay, senior man.
0: Senior ganito.
1: Lahit mo na senior, yung hat. Mubayad na mo hat, mangita mo ng ID. Ay, tagaan ka niyang ID.
0: Kung di tagaan mga kuan, discount ka to mga junior.
1: Okay, kaya ka lang, senior man.
0: Tagain na.
1: Gani.
0: O niya, kumapalit lang ka, pangitaan ka down si Palangga.
1: Yes, tadi si Palangga, no?
0: Ay, kami niya, karang bisag, may paliton, makapit yung media.
1: Gani.
0: Tanaw lang ni Palangga.
1: Sige.
0: Mga maring, ato ang liliyon kini mga mensahe bi.
1: Okay, napaabot biya ng tawag. Wala, balik kayo siguro si mga numero diha nga kanang.
0: Ato ang hotline number 0966-306-306-95-95-69.
1: Ano ito ang numero? Kanang gusto mo kanta ha, nga mo request, sige na, tawag na. Kaya maghulat si Erika.
0: Pag-imigay, sibugan niyo rin.
1: Oo, napag-iro. Nasinik, kwahaw, ano siya, mga yots. Minot, manay mo mga tingog. Uy.
0: Ano ito, napurga mi.
1: Wala pa kayo napurga, no?
0: Wala pa napurga.
1: Napunay si Alfredo Hicali. Ano, mayong morning sa tanan, maniyog to na ta. Uy, ano sa mga itong sundan din, ha?
0: Wala na, salida.
1: Labiyogi, siguro may sundan din. Uy, diyan man ito, lain lang ito.
0: Ay, malapitaw na tiya dari ya.
1: Oy.
0: Ikaw siguro ganda niya kay...
1: Panalalaki man siguro niya, oy.
0: Bilahi, oy.
1: I-backward siguro, backward.
0: Backward please, operator. Oy, nai-color.
1: Nai-color ni?
0: Nai-do it.
1: Do it? Oy, nai-do it, eh.
0: Sige, anyway, taga-asa ato ang caller? Taga? Taga-asa ni?
2: Si Alvin.
0: Asa ka na mag-run, Vince, ha?
1: Asa mo na si Alvin doon?
0: Agusan lagi.
1: Palayo kami ng Alvin, ha? Ayaw kayo padoon si mga radyo.

0: Ay, salamat ako. Unsa man si Alvin, no? Mura man kasi sige mga pangutot.
1: Ben?
0: Alvin! Ano mga Alvin?
1: Nabi ganyan si Alvin, ha?
0: Iyon ka ma-request si Alvin, ha? Kay, pagsubok lang na Alvin, ayaw pala lang.
1: But anyway, katong katahan mga maring, hatutok ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes. Mas
1: malami ang imong pamati mga maring, ha? Mulimpyo ang imong ginagilagman, paingon dahil sa imong ginagawasan.
0: Oh.
1: Mag-inam pa mo niyang healthy nga kape nga Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butikang dual mismo sa inyong mga lugar.
0: Yes. Ayon
1: mong ato sa layo, kaya mabuyagan pa mo.
0: Aha, makakain pag-ilid mong iro. Sakto. Oh, diyan lang mo sa dual.
1: Correct.
0: Ana ba si Janet Curtis? Hindi ko sabi na ni Arnel ni.
1: Aparente.
0: Aparente ni. Mayong buntag mga maring. Mga kagwapa yun ninyo. Ay, dili naman ginansya. Makusap gwapa naman yun na siya.
1: What song is this?
0: Hanapin na rin. Ay, na color.
1: Na color? Are you a caller or a texter? Hello?
0: Hello, text ni?
1: Hello?
0: Hello, text ni siya? Text mo siguro ni. Di ba motobag ang tics?
1: Ito ko na yung liliyon ni mga maring.
0: Istak ko niyo. Magpinalalaki na yung anak, maring.
1: Istak ko niyo. Dahil lang yung sa tuno ay...
0: At ano ang tics ni nanda ni maring?
1: Sige daw.
0: Pinalalaki ta, maring.
1: Ba't pinaya ko, Mike? Hello?
0: Dahil lang yung istak ko niyo. Revised penal code. Maning nga istak ko niyo.
1: Tay Mike kay lupat.
0: Yeah.
1: Ayan, sugi go. Hello.

0: anak di ai. Kadang kantaha di ai stock on yo.
1: Sige. Kaya nalubat pa niya, Maring.
0: Lubat ato ang...
1: Pwede niya, saksaki lang. Una idea. Pwede niya, mauna yun.
0: Nalubat ato ang mga himan igugubat mga Maring. Ha? Yes. Masasahay kaayo kay live agunin siya.
1: Oh, basta live, ano man, Maring. Okay. Maso ko na rin nag-request, Ani.
0: Basta talang ni
1: kakanta. Ana po si Kuan Rio. Oh. Wala lagi nag-lipstick si Tia Daria. Ano sa si Alfredo? Ay, kamayaman tang pa-lipstick ko.
0: Uy, ang ka na mag-lipstick, ang nga na sa dilit mga guwapa.
1: Oo, oh, Kami, kami kayo, wala na. Wapay lipstick, guwapa naman daan.
0: Kami kayo mga kagwapa yes. Na.
1: Inbound mo ta, Maring.
0: Ako, Maring, kaya mo rin. Kagubtan yung mga laki sa dalan. Ay.
1: Saan ko naman kayo, Maring? Sige, pwede na lang ako pansin nun.
0: Ako kayo, ako ang taga-agchansa, uy.
1: Shout out, nako na si Marlo. Din na sa Litsunan, Bab. Baboy ni Alfredo. Na nagduyan na yung taon, Maring. Oo, si Dandan Lucinero, uy.
0: Ay, na color na to, maduet siya. Go!
1: Ay, na-high color ni?
0: Hello?
1: Ay, palayo gamay sa kuhan. Sa radyo.
2: Si Junie, ang doon na to.
0: Taga-asa?
2: Taga-parangay dito na, Portugal, Portugal.
0: Asa to? Asa nga lungsod din,
1: sa? Asa ni Repita?
2: Barangay
1: Bingkungan. Ay, sa Bingkungan.
0: Kamusta mga taga Bingkungan?
1: Maraglami kayo inyong mga kuan, di ba? May mga tuway ninyo din.
0: Mga lukon, mga bagungon. Ayaw sa pamanday mo, malibad ba ito, manigira?
1: Oo, wala ni, kaon manitanan, wala man ni pili.
0: Kaon mo kita, bisag magluhod.
1: So sa ato pa, maningil po kapag human, uy, malinyam na yung marik.
0: Pila pong kilo.
2: Abrato naman rin.
0: Ang sama na siya ka ng tambok na yung alimango diha.
1: Basit pag-abre na mo sa sulod, why sulod?
0: Kaya na, stress na yung
1: alimango. Na-stress mo na yung alimango. Why unod?
2: Parang bayot na alimango ba na ah?
1: Ay, naibayot na alimango?
0: Naano na yung kita ko, anak Maring.
1: Oh, usap na, usap na naman, anak Maring.
0: Kaya kiyay na maglakaw na sa baybay.
1: Kato ang paak, Maring, nila yung mag-abot.
0: Magnaanan si Maring, oh.
1: Ah, sige. Kasi may request ni mo niya eh.
2: Gikumot-kumot.
0: Gikumot-kumot.
1: Lahit man. Gikumot-kumot. Barang mali mo ang kuhan niya.
0: Sige.
1: Gikumot-kumot. Lahit mga istak on nyo niya. Gikumot-kumot, Maring.
0: Kaya na-istak naman siya. Muna nga. Gikumot na siya.
1: Ah, sige. Hulat-hulat niya. Okay. Gipaghinta pa man. Sa may number ang ano niya.
0: Nagbaraan mo ang wifi din eh. Na hulugag grumpi.
1: Grabe niya mong wifi. Kuso kayo. Gikumot-kumot, sa ito pa, hilig kikagumot na hindi kuan, kasi kita pangalan ni? Si?
2: Si Johnny Murato, Anggoy.
1: Si Johnny? Oh. Oy, si Johnny Anggoy. Oh, oy.
0: Salamat, yeah. Goy.
1: Salamat kayo, Goy, ha?
2: Sige,
1: sige, huwag mo kanta ka. Ayong.
0: Ayong hawak.
1: Ayong hawak, huwag kanta mo ka.
0: Duwit man da.
2: Problema kayo na.
1: Ah, sige lang! Okay rin na! Gilaya lang ang pislok ni mo! Kantahin na, kantahin!
0: Diray ko
1: eh! Ah, sige, kanta na! Ah, muna!

0: Salamat.
1: Ano ba surrender man ka? Nahadlog man ka kumoton. Salamat kayo sa mga...
2: Salamat kayo, Goy!
1: Salamat kayo, Goy, ha?
0: Goy, dyan na kayo timbaya, Goy?
1: Basta na kayo shout out, Goy!
2: Natatala ko mga Anggoy family.
1: Oo,
2: get Anggoy. Anggoy dia sa Tagom.
1: Sige.
2: Anggoy po dito sa... Santo Tomas, Babaw Rinote.
1: Baga gandagan, gaday mo, ha?
2: Mga Mulato family.
1: Okay.
0: Sige. Salamat.
1: Salamat kayo sa imong pagtawag. Okay, lindot mabuday kang tingog, day, Goy. Salamat kayo.
0: Anyway, mga maling, emong atong oras, alas 10:57 na. Wag mo pahawaan, hulat tayo mo diya.
1: Kaya kung mahawa mo diya, kalungguhan ko na yung lubot.
0: Mabalik may human lang sa pipila ka mga pahinomlob at angi, ato ang live drama.
1: Yes.
0: Ning ato ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige no, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko'y taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo espray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento.
4: Usapay gayon sa Osaka Basakan Area.
5: Uy! Ang sabon niyo sa kaninyo, primaryo? Ingon upting ula. Hindi kayo malagi. Ang sa kahinundan, ani?
6: Mako lagi, Mari. Mako bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw o saka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod o ang tubig sa yuta o ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop o tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha o kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsa na adik to?
8: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mawag na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplo na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
9: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manungtan ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang...

0: Ring chip. 50,000.
1: Yes. Sa isang. Sa provincial or sa national.
0: Kaya 200 man na yung edad, ana. So, doblado.
1: Doblado to, ana. Kaya...
0: Oh, ana kay million.
1: Na kay...
0: Milyonaryo na siya.
1: 500.
0: Okay, half million ma.
1: Half million
0: na siya. Milyonaryo na siya. Kaya na may million.
1: Sige, magkaon kita. Healthy ka pagkaon.
0: Pakalanay mo ang mga sakop niya, ma'am. Bahala ka itong disiya. Nga manok lang, ha. Kanang mahalag pa yan.
1: Balag pa yan, basta kaniwang.
0: Balag pa yan. Balag pa yan, basta kaniwang. By the way, happy birthday once again kay Ma'am Hanilo Tabios.
1: Yes, sabi mo kanta, kaya wala din yung vokalista.
0: Wala vokalista din, no? Nagpasinaw pa. Ihulat pa na mo sa init para mo muhayag sa mo. Kaya kung ano ba ito, glow in the dark.
1: Malalito mo sa imbagal.
0: Magpatara ka din. Ayaw patara, master. Manumbag, rin ba yun na? Gigit ka.
1: Anako. 11, alas 11, 8 ang atong oras, mga higala. Doon na pa yung mga mensahe da
0: tila? Oo, na. Ato naman, na si Lota, si Ed Estrada, si Alfredo, si Alvin, si Dandan, si Josepina, si Janet, si Nick. Ah, nasaan na pala si Alexander
1: Riri
0: ay? Nag-apil-apil ang amaw.
1: Mapatila, sab.
0: Tapos si Josepen, si Bubot. Si Master. Si Master Pugi mo na yun eh.
1: Master Pugi.
0: Si Dave. Si Nathaniel. Si Nancy. Dagan mo na yung kayo mga... Dagan na kayong mga kung ano yun. Mga insulikto. Si JR. Si Armin. At si Ate Nita Balderosa.
1: Yes.
0: O kauban si Babski. Ha? Sige, ato yung nilaan. Sige na. Pagpuyok na mo, kaya magsugod na ta.
1: Sagol-sagol ang mga lasa.
0: Espehan siya natin po, manin marin, nanimawa naman ng laway marin.
1: Alam ka, kaya magkamutila ang sabi.
0: Like, kamaster, pag muna bantong ng lain, muna na makasumaaslo, muna magpinya ka na lata.
1: But anyway, una ta mo sugod sa drama, doon ako ko tayo cooler dahi. Hello, kesa niya?
2: Ay, si Wing.
1: Taga-asa ka, Wing?
2: Ay,
0: taga-inigan si Wing.
1: Taga-inigan gahapon si Wing.
0: Ay, taga-listener. Kung saan mo na nga yung ipaminawan din na, radyo na or naka sa FB?
2: Radyo.
1: Masa dial.
0: Kung saan mo na nga dial na, Kwame, kung saan mo na nga...
1: Asa ka namatik
0: sa radyo? Kung saan nga, XFM na nga bukid nun, kung saan mo na siya?
2: Ang bukid niya, basta... Pagbalik na ko, nandungan ako
1: yung
2: tingog. Butangan din ako
1: katong
2: kwame
1: sa silver. Bangili na
0: ako, bangili. Butangin ilanan niya, bangili, para nila na mabalhin.
2: Pero, ganali ko na
0: kayo. Pero ibang panamana na ang pagkuha, nana sa mga 100. Sa iyo mo ang radyo, mga 101.7.
1: Weng, unsa may ibang mga tirada karon sa kinabuhi, Weng?
2: Wala agay, mga lang, misda lang.
0: Ay, kalamihan
1: ang... Ay, ilang lang na humisda.
0: Kalamihan ang... Walay makaon nga. Walay ma-produce ang kanang palinggay isda. O walay maging isda.
1: Asa makanapit ng isda, Wing?
2: Ganit sa
1: tubod, ganit. Sa tubod.
0: Kasi gusto kang ubod. Naman po may mga ubod.
1: Sige, Wing. Ganit.
2: Patila. Ay, legenda ko.
1: Mapatila ka. Basta lang yung
0: prasaring, Wing. Ikaw na lang tila sa mga, Wing.
1: Ikaw na lang kayo tila sa mga, Wing.
0: Sige, tilain mi, Wing, B. Sige. Sige, B.
1: Sige daw. Wing. Hindi lang, Wing.
2: Salamat.
0: Ay. Lain ka, gilok na kayo.
1: Bye, Wing.
0: Hindi lang, Wing. Murag nila sa iring. Haknot kayo.
1: Ano si Wing?
0: Murag lamakarang basa.
1: Dekan salamat.
0: Salamat kayo sa imang pagtawag rin nga. Inaot nga.
1: Ugma pohon na sab.
0: O sa ugma pohon, taga-imig isda. Ipadala siguro sa karang sa Grab.
1: Mga taga-iligan ha. Grabe naman kayo ni ato ang mga listeners.
0: Lagi ano naman kayo.
1: Ano sa kuwa mga kamot, mga igala ang kining swat. Tapil kong diri ang dear mga bayon.

ta ganiyo nga tulo maring Erika inday tanini og tiya Daria. Dili ko na unta isuwat kini ako ang kaagi kay medyo makauwaw ba pero naghat na lamang ako nakakuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati. By the way, ako na si Johnny, taga Iligan. Kaya kung suwat kaagi, may tungkol niya sa ko ang best friend. Nga itago na laman nato sa pangalan nga Janet. Aray niya masaktan, istres akong kinabuhi. So, doon ko sa mo ang panaghigala ayog mo kini mga nahitabo.

0: pinag-meet.
1: Pero ilagay ko. Kapalok ka nga, best friend. Best friend is best friend. Ano pa nang, nabay, best friend ngayon mong panguyaban. Ano sa mong ka, oy?
0: Abili mo yan, ang pinaka-best.
1: Oy, Johnny, nakakang babae niya, Johnny.
2: Nagkali mo kung gusto nila. O saan pa na akong nakagbahay, nakagwapo?
1: O sabi, nakita ko sa kuwa nga. Amigo man ta.
0: Johnny.
1: Amigo, amiga tika, amigo tika.
0: Oh. Mugani nga na in love ko si Muha, tungod kay dugay na tang kaila. Nakabaon ako sa paborito ni mong pagkaon. Mm-hmm. Nakabaon ako sa mga di mo gusto. O nakabaon ako sa kaputi.
1: Lagi, lagi. Pero kapalo ka. Amigo lang akong tanong si Muha. Mga nang amigo. Best friend gani, no?
0: Dili ba na pwede nga? Ang ito ang pag naging
1: galing. Dili, lagi. Dili ko gusto. Kaya di ko gusto maguba nga ito ang friendship.
0: Janet, mahal ta ka.
1: O, Johnny, kahit yung kagulo ba? Ginagdili, lagi ko gusto nga natay relasyon.
0: Kasi pag magtanong, ano mo si Wing Wing?
1: Ayun, si Wing Wing, kay busy pa man ito, nangisda pa ito. Dili ka kapangutahan na ito.
0: Ganun, si pangisda na sa tubod?
1: Oo. Ayun ito. Eh, basi, tagaan na ka ito, talakitok. Talakitok kagamay.
0: Janet,
1: pero, Johnny, dili ko, Johnny.
0: Janet, saan ko man sa pagpasabot niya? Kanyang mga mahal ta ka.
1: Johnny.
2: O, di ko gusto nga mahimo ka higala sa ato ang tutukon kay gusto ko nga kapakaslan. Sa tanang simbahan niri sa Iligan.
1: Pero wala ko'y, wala ko'y plano, anak. Pero guwapo ko'y plano nga sugton di ka. Kay ako ang tanaw si Moa, amigo lang.
0: Amigo lang?
1: Yes. Di alang kutob. Maski pagpangutanaw na si Alfredo Hicali. O si Luta nga Estrada.
0: Sakit ko kasi kasing
1: mamati. Eh, kabalo kina sa sakuha kung sa kasakuha. Kay amiga gudi ka. Amigo tanuha.
0: Sakit ko kasi kasing mamati. Ano nga pulong nga? Amigo lang.
1: Dili ka magsakit. Ano?
0: Tugod yung mahal na ka, Johnny.
1: Matingan lang ako ni Mon Johnny. Ay, nga. Halos ka na adlo na ka sa balay niya. Karoon na ingon pakag... Manguya pakagyapon nga. Nakita na ko ni Mon Priminti. Ang ato diha nga...
0: Johnny.
1: Ang amiga. Best friend, dili ka na magbiyay. Pasalamat kayo kay naaka Priminti.
0: Ikapon na kayo mong api.
1: Ay,
2: Janet, ito bang imang mga nahaw sa kong
1: Johnny, no? Johnny, imang kamot ba? Lain kayo, baga kay Kubal. Ay,
0: buray na.
1: Buray na ito. Masama na nga ito ang kanya. Nagamit pa yung Kerskin.
2: Janet, tuktokon ko ang mga pultahan sa mong kasing-kasing. At nga, makita niyo akong kasing-kasing.
1: Husband ko na, Johnny. Dili ko gusto lagi.
0: Saong ka mong kasing.
1: Dili ko gusto.
2: Mahal na biya ka.
1: Dili ko gusto. Wala ko ikatubang anak. Kaya nga ko alang, amigo tika, best friend na doha, kana lang.
0: Janet!
1: Sabta ko, bahala ka di! Oy! Ika kasabot!
0: Janet!
1: Bahala ka di!

0: Bili mo itong Johnny. Liagi mang kos pagkabatan noon, pero ako magkasuway na mong mga itirada ni mong ipamugos ni mong imong kagali noon sa usya kababaeng why gugman ni mo.
1: Saon kumanday nga? Is kung saon akong balibali, tuwad-tuwali. Si Janet nung igipitik na akong kasing-kasing.
0: Ay, kamong mga batan noon na sigira mong punay pamati ng pitik sa iyong kasing-kasing. Daghan kay mga babae diris iligan. Nandong si Janet naman ni mong nakitaan.
1: Tumod kay, siya lang akong gimahal. Kung dili man galing ko niya masugtuntay, mas mayo bang uwa na lang ko.
0: Ayaw pag ginamaw. Daghan kay mga babae gasayal. Pangitaglayan ka itong doon na po igugma ni mo. Timanin eh, ha? Dili lang si Janet ang babae diri. Ubay-ubay pa. Una ngayaw pag samantaon. Samok ning bataw eh. Ayaw, sige lang na ito. Matik ang naong samot.
1: Ayaw ka ba?
2: Mga maring. Sakitan niya ako magunahuna ko eh. Ganang gimahal kayo na ako si Janet niya. Panguyaban ako sa inyo na ko niya. Higala na puno kami ba? Pero alam sa inyong kasayuran mga maring. Close yung kami ano ni Janet. Na ganyan ang sahay no. Ganang parang sobraan ni sa kaklus. Sobraan na pag uyab ba. Pero gusto mo ginako nga maako siya maring. Uy. Nansayan ka na mag-appeal sa sapadyan. Kaya gawa pa nga niya siya nga pagkababae. At uy, ang mga tibak ako'y nagalaba. Nakahanap ko maring nga. Lamihan niya mong tsaa, uy.
1: Ayaw ka ba?
2: Pero wak lang kay good boy bi ako. Sa kaadlaw-ari ni adto na po ko sa bahay ni Janet kaya permintay man dyan ko dali sa ila ha? Dali ko nagpangapi huwag mo kininahitabo.
3: Net! Net!
4: Isa mo niya?
3: Si kwa ni, si Juni!
4: Abriya, naman si Papa niya! Abriya! Ah, nasa naman po? Tamangan ko na maglaba, naglaba niya ako.
3: Jumbi, ganang... Ano ko dito sinyo kayo pagkapiha ko, Bi?
4: Sige, mura magkakaroon pa kayo.
3: Magtan mo kung kapi kayo pa may
4: supply. Pag... Ako nga nga tulog pa kayo ko dito na magkakadihan ka. Kapi na magkakadihan ka nga. Pagkakadihan mo dito, self-service mo ko dito rin.
3: Masa na admin na ninyo na. Ganang nga dito sa gawas. Mura lagi na yung kolektor.
4: Ako na ka na... Naninyo mo na kanihan dito rin. Kolektor na siya.
3: Net, kanang... Kanang...
4: Ay, ano ba din gabang?
3: Kanang...
4: Baka man nag-vibrate lagi.
3: Doon na pa kay Juanet, kanang Santon Gold Coffee Mix, kay ganahan ko itong ipagawan, ipatilaw naman sa kuwa to.
4: Ano, nandos kami nito, kukuhaan dito. Ano, kusog mo ka, ikaw na yung nakahurot, ana ha? Bantay lang ka. Na, dito naman ako nag-hurot-hurot na dito sa klinik.
3: Net, kanang... Naglabag ka, yun, naglabag, tabangan ta ka. Tabangan ta ka,
4: naglabag niya. May pitabangan, ikaw ni mo, yan, pangi ko ah.
3: Sige, Net, kanang, ako isultisi mo ba?
4: Unsa na po na, Judy?
3: Masinig na utro na yung nahuna ba? Akong gi...
4: Ay, pangilam ni Juni. Kapila kang ingnan ako, bili, lagi ko.
3: Sugta na, huwag kunit.
4: Bili, lagi ko din. Tamangi kong laban din. Sakit na kaya kung ang kuko sa kusukuso.
3: Hindi, kusukuso ko nito ni
4: Bili. Hindi, usapa ka mo kusukuso. Kalutas ako na ikonbi ka ganyan. Nawala mo itong banggalot ako din sa likod ako eh.
3: Puti as yung mong likod nito eh.
4: Abri, abri, magkalutas, makakatulong kayo.
3: Hindi, atong gabsyon yung mong likod.
4: Ah! Sabi na yung mong gikalot, oy!
3: Net, kung... Imong pulang kong sugto, Net. Ah, adlaw-adlaw ko ng kaluto ni mong likod.
4: Ah, okay, Johnny.
3: Sobra pas kalot.
4: Ganyan kang, Johnny, ha? Ganyan kang, ani, ha? Timan ini. Eh. Dili lagi ko gusto mag-uyab ta.
3: Net ko nang...
4: Kay, kabalo ka, nga doon kayo na... Ikan pag nung tag-elementary, ha? Antod ka rin, ha? Naaragi ha pong kaso. Sobra pa ka sa best friend, oy.
3: Ikan mo sugot sa kuwa niya,
4: eh. Best friend is best friend.
3: Kanang, akablo ka nito, no? Nang-andoy d'yo ko baga.
4: Sige naman kagpang-andoy ako nga
3: niya. Siya nga po ni mo.
4: Ako kaya nang-andoy po kanay ko sa uban.
3: Siya nga ni mo. Layang laki rin magkatilaw ni mo eh.
4: Hilang niya ay.
3: Bugay ko tanga miga ko. Miga ko kayo tagod. Sugad pa kanya ito niya.
4: Tawag siya nga, Johnny. Si Pao ito kasi na. Narap ako eh.
3: Na. Ayaw, Net.
4: Pe, kalutan ako likod, Be.
3: Hindi ito kaluton, Be.
4: Tagalan niyang bra. Kaya katong diaman. Diaman siguro ang katulos ka ng bra, eh.
3: Masong ko ni likod, Be. Laminit, no?
4: Uy, saan mo na yun? Ay, palibig saan mo? Saan mo na gahe?
3: Ay,
4: saan mo to? Nasangit mo sa akong likod.
3: Ay, nagdako ko tanon, oy.
4: Ay,
3: gulay mo pag ikan.
4: Naigok mo sa bangal sa tokens.
3: Nagkita ko sa... Lamiyan dos anali.
4: Ay, ikaw, ginihalain niya kan dun. Anak ko nga. Ay, sige, dikit, ginadikit naman ni mo dun eh.
3: Anak ko nga, lamiyan na kayo na yung kaunan akong utan.
4: Adi ay.
3: Ano lang naman kayo? Gusto kang utan, ipagkaon mo na si mo.
4: Unsa na nga, unsa na klaseng utan ha? Kanang, nakayo na lang sinama ko yan.
3: Ayaw, po, habdusa po lang.
4: Ay, kung ito nga sinama ko nang wala may sili.
3: Net. Hindi ko madawat eh, kung gugman
4: eh. Hinahanin na lang, be. Ako naglakot, tiyugun ni Monjun, di ba?
3: Sige na ba, sultan ako ba?
4: Dili teka gusto uyabon lagi. Muna akong gusto.
3: Gusto mo, guni mo.
4: Meron po, ano na lang. Para mahimutang ka. Dili ko gusto mo kuyab ta. Pero patilawon, teka.
3: Unsa? Unsa, ba't patilawon ka na?
4: Apa?
3: Imo kong... Pajerjir?
4: Jerjir na lang. Juni, kasama ko ka, Juni.
3: Tara, ayaw na lang, ayaw pa ba niyo eh?
4: Tara, tabagin ko pa kung maglaba, ha?

0: belakang ni baju ni. Hoi, stay straight. Mula kau ada yang berok. Macam mana kena hit and run?
1: Wak juga masih piat nit bang. Cakup mengapa penanggap nggak?
0: Dili ya.
1: Imalu ya.
0: Ikaw aja ni ya. Ani, imalu aja ni. Walata, walai, walata ina kuan atau nua usab. Amigo lagi apa entah?
1: Amigo lagi apa?
0: Walai, walai label ni. Pasalamat ka kay
1: pagawi.
0: Pasalamat ka kay nakatilaw ka.
1: Mo lagi pero
0: okay samok makai ka sige. Halos kada adlaw na kasi black balik dito ni.
1: Dili gi gusto.
0: Nahurot na akong kape niya sige inom nimo.
1: Dili gi gusto subayan guni mo.
0: Dili lagi ko gusto. Dili ko kondiaran ako tob. Ug bola nay lain. O kayo nay panabi ha? Basi panabi na puna nimo diha sa uban.
1: Nit.
0: Dira.
1: What you glow mo kung gugma.
0: Mao na lang na lagay ako ng kaingon kanimo ha. Ingon ana na lang ko tob. Og diharan yon ako tob. Johnny. May pengin mo akong tabang ang laba para mahuman ko.
1: Nid.
0: Tama na, ayun ang story ba? Bariyam!
1: Aday,
0: aday. Kaya nagdihal ang kutob.
1: Isagpa, manggod ko ni Mugod.
0: Dami, wala ba ka nalipay sa imo ang gibuha?
1: Hindi, diyo ka na yung makikugman ako.
0: Nga, pwede na
1: kayo. Ng pugkul.
0: Pwede ka na yung matuyok-tuyok sa kuha ako. Natingala ako, napunta ka sa kuulan. Pagtatot, narakas na ilan na po.
1: Nid. Sige na, mahangi. Kunin mo ba nga?
0: Kanang... Ay, nako, Johnny.
1: Gusto, takang mauyab, Nid.
0: Dili ko gusto
1: nga. Kung mo kong subton, pormiro ka na kung babaeng na uyab.
0: Ah, dili lang yung gusto. Kaya akong tanong si mo, amigo ra.
1: Nid.
0: Amigo, sobrang pa sa amigo ka, best friend. Kaya karun, ako nagigatag si mo ka para ba.
1: Nid.
0: Mahimutang ka, karun nagigapo. Gaya ulo ni mo, eh.
1: Kaita, Nid,
0: eh. Ay, diya, bahala ka diyan, hindi ka kasabot.
1: Nid.
0: Ay, nako.
2: Paita ni. Usme na asuna huna ni Janet nga.
0: Dili ko nung kunya gusto. Wa ko si gugman ako si planong iya ko kuya bon pero iya kong patilaw. Paskal mi arba.
2: Ay. Makausar pag ako ani. Sa ang kumanay gugmakanto kan Janet. Sige lang. Dili ko mawat ang paglaom. Adlaw-adlaw na kong ipabati nga doon kaniya nga siya ang pinaka-espesyal nga babae sa kong kinabuhi. Muabot raon niya ang panahon, Janet, nga muluhod ka sa kong tubangan, umangyo ka nga, higugma ako, Johnny! Timan inanit.
3: Mga maring, naabot ka sa punto nga, gihatag ni Janet ang iyang pagkababae nga ni kanako. So, suman ato man yung business amot kung gugmangad to kan Janet. Kaya ako man yung napamatugan nga, imahal ko na ikaayo. Silipak unsa man yung Erika, tiya dariya og master inday tanini. Kini si Janet, dekhan yung kaayong lalaki nga, gahandom nga mauyab siya tungod kay. Isa ni siya sa pinakagwapa sa mo ang barangay. Sakto yung pamarok. Mistisahon siya ba? Daw sama siya sa pamarog ni Tia Daria. O sa kaadlaw ani, nag-inomin sa kong mga barkada, o mo kininahitabo.

0: Kadaghan kang babae, pre. Ay, ayaw na sige ka ikog-ikog ang tanan ng sa. Di ba po ka ka... Di ka ka sugako na ng ano? Pati ko pa nga, pre.
1: Sakto yung pag-ingon, pag-ingon ni mo, bari boy. Na, kini si Johnny Gion.
0: Wala, wala, klaro na si Johnny, pre.
1: Pag-ingon ayaw ka, John, Johnny, Johnny.
0: Ah, mas yun, di, pre, buta na ito, manguyab siya.
2: Sugla po ninyo eh.
0: Sugton ka na kagwapa na eh. Janet?
1: Correct.
0: Oo, oo. Sabi ng dagwa yun. Brutang basakan ang dagwa. Kamot na
3: lang. Miskay, tambagan ko ninyo mga maayo. Hindi, pre. Ano kung i-lockdown na noon?
0: Wala man nag-lockdown. Kapilo ka, nga dugay na kay ka, wala gisugot. Ano, kapilo ka?
2: Pre.
0: Kaya amin ko mga tanong, kalimbawa, dapat, hindi na naglaing, luksuri na naglaing babae niya.
3: Hindi ko gusto, laing bahay lagi.
0: Naman si Luta niya, oh.
3: Ani ko na, oy.
0: Napa si Marilyn niya.
3: Ito natin ko.
0: Birol. Labi. Gusto pa may naanin niya? Gusto pa yung gusto mo laki? Naman pa si Alvin niya?
3: Ani ko, eh.
0: Napa si Alfredo?
3: Janet, lagi gusto na ko.
0: Amigo, pre, amigo kita, pre. Tabangan, mangita taglain. Tabangan din ka. Katong may mga sinok yung telescopic na Asperido.
3: Ali ko, eh.
0: Katong may mga tato sa liog.
3: Namalhin mo na si Gasmin.
0: Ano na sa Gasmin din sila? Memorize din na. Tarawa, memorize din mo, pre.
3: Ano ko, pre. Di ko siya kung gusto lang like, may pre. Janet, lagi
0: na gawin. Ay, okay, kakulo, pre. Siyate na namin.
1: Ay, naman na ito ng bahal. Ah. Sa ibang tao ko
0: mo rin. Lain
1: kayo ka.
0: Yung mga... Tiyo! Imong bahala kay guys, saan mo?
1: Para bang kayo gay?
0: Mura kang, pero panulong kita si Aaron Aaron.
1: Mukhang ko yun
0: lang sa bakay mo. Aaron po ko kabalong katumba, gibutang ka guys. Saan siya pala niya, sila pre?
3: Pre, tambagi ko yung mayo, pre.
0: Pre, ano ganun, pre? Pilang na magkakatuwig na? Pero dungan na magkakatuwig. Kika pa mga mga elementary na high school. Huwag magkasugdan, so kabalong nakaon sa isunod.
3: Pero pre, libog ko, pre.
0: Ano ba na?
3: Patilaw ko niya, pre.
0: Kunsa?
3: Ako kapatilaw ko niya.
0: Ay! Binuang, tilaw na!
1: Grabe, bud.
0: Grabe, binuang.
1: Ah, pamatod
0: eh. Di ko mo to eh. Ah, pamatod eh, pamatod eh.
1: Pamatod eh, na Johnny.
0: Pamatod eh.
1: Johnny, yes, papa.
0: Oo, wakan eh. Pating halaman. Binuang mo na. Ay, siya tingot mo't istorya ka, anak.
3: Lagi, tinawad lagi.
0: Ipit kasi ang amahan na.
3: Oo, oo. Ah, kung ano niyo. Oo, kini. Oo, kita mo ni. Oh,
0: ulala.
3: Oh, oh, kano ko ani?
0: Imong record?
3: Dili ni record.
0: Wasa man nila?
3: Kani ako ang tudlo oh. Oh. Oh.
0: Mao ta ko.
3: Kita kani na bantok.
0: Mao ta ko lagi. Mao ta ko.
3: Unay na ko. Pamatuod na ko ninga.
0: Wasa na? Asa man lagi kan?
3: Buray ni.
0: Ay bino. Bantok rambaho. Bantok rambaho.
3: Pre. Tuoy ko niyo pre.
0: Ipit. Pit tarawa imong kuko pre. May nipilit pre.
3: Unsa ni?
0: Unsa ni? Brown lagi na pre. Eh. Sampai
3: jumpa. Bangas, bangas ka, bangas.

0: Uy, kasayon ni mo dyan eh. Mga ba'y pagpaniling na ko? Mabagay ito ni Abre, Abre na kaguna.
1: Good morning, Ned.
0: Karampa ka na, good morning.
2: Good morning!
0: Sa iyo kaman ni mo dyan eh, oy. Labad na ba kaya kong ulo dyan eh?
1: Ned, ka nang...
0: Oh, saan na po ni mo? Ato na
3: ba?
0: Balik na po ko ni mo, kaya ganahan na ka.
1: Nagpalit ko usaga box nga Santon Gold Coffee Mix. Ako ni painom
0: sa mga
1: aron nga mas musamot o galami imong kutis.
0: Tama lang po ni, kay mo nagtulong na kabaks, imong nahurot dire.
1: Doon pa dyan gidala dire nga Santon Vitamin C, aron nga mas muligun ang imong immune system, Janet.
0: Kana kay gwapo po na, kay musamot ko kagwapa.
1: O, doon po gidala dire ang...
0: Masa naman po na dyan ni?
1: Clear Skin Beauty Soap. Herbal kasabon.
0: Imo nga dyan kong pagpag samot.
1: Aron nga mas musamot ka, aya ay imuhang pamanit daw sama sa bay-bay sa burakay.
0: Dawatan ako na. Dawatan ako na, kilibre man eh.
1: Dawatan? Oo. Ang gamot eh. Og net.
0: Oh, sa mga metoyo ni mulay. Pwede na ka mulakaw kay maglimpyo pa ko sa balay.
1: Nagdala pa ko kay Sekadri ang kanang sa ka.
0: Sama na.
1: Kanang dakong turbo ba?
0: Turbo para sa asa na. Kisa may mo gamitan na na.
1: Lain pog imong mama.
0: wala na si mama to. Alam ang upo na tong pension. Ano siya, sokol ka to sa pension? Yakan imong pension nito.
1: Basin dahil guan, babasin ka tong katungong net.
0: Unsa naman po na imong ginipan?
1: Imong ginawa akong gumasimuha.
0: Ingan na ni John ni Dangin na imo ang pangdamgo ni mo kanako. Ayaw na akong damgo eh, para dili na ka makahunaw na kanako.
1: Ni. Unsa akong kumain ng kapsula akong napalit?
0: Ni istorya na ko tagatas din ora, John ni.
1: Oh.
0: Undangin ako. Kay naay na lalaki nang uyab nako.
1: Janet.
0: Naay lalaking nang uyab nako ako Osborne. Undangin ako dire. O gusto ka nga magpabili na itong pag-amigo? Amigo lang ta.
1: Mo ba? Janet.
0: Oo.
1: Ayaw sa nasugta, oy. Basit sugto ni mo na...
0: O saan din sugton?
1: Ako makabuhay mo.
0: Buotan ka siya.
1: Janet. Ayaw ni Mata sa kuha. Ay, may gabi ata.
0: Naon siya, mga Janet.
1: Hindi ko mabiyadyo ko sa imo
0: ba? Ay, panirano niya.
1: Janet.
0: Paglako na ito. Babe. Sarga niya.
1: Net, abri niya puntahan, net.
0: Janet. I can tell.
4: Nanay, lalaki nang uyab kang dyan eh. Unsaon ko naman itay.
5: Okay, ako nagingon sa imo nga undangin na nang imong kababata. Uy, nakatilaw naman kakao si ba imong ipangita.
4: Gusto na tumaang ko niyang gugmatay. Apan nga nung di, mag-usyo sa may nakita niya sa kuwa ang awa. Wa na ko niya naalito sa iyong lalaki nang uyab.
5: Usara ko gikasulti ni mo. Sa kalibutan sa gugma dili ang mata mo pili kundi ang kasing-kasing ang gibati. Busa, Johnny, undangi na ka na si Johnny.
4: Aba, anong imo kong ipatilaw tayo? Ang ipatilaw mo ko niya, subot mo sa boto na siya. Buna po siya gamay pagbati na ako.
5: Ay, dili na mo'y basyano eh. Kasi napugos sa putya kay May po kay Mamugos.

Erika. Sakit ka ayoy. Miyagi gud og tulo ka simanang wa koy kaon-kaon na sa gapasting ko. Dina ko maka dina kay ko maka tarong og panguwag isda sa tubod. Kaya lagi ako mo makan janet ko gusto nga. Mampun sa blain maring Erika. Ang ako mga pangunta na maokin niya. Masa may aso sa huna-huna ni Janet nga, ipatilaw bang kunya kausa kahiga yun? Doon na ba eh, chansa nga, doon na sa igugma nga ni kanako, maring Erika, maring Daria, o nga, Master Neta Nini. Ikaduhan akong pangunta na. Undangon ko na ba ni akong pagpakabuang nga dukan, Janet? Ikatulo na pabangutan na. Doon na pa ba'y tsansa nga mako agad sa hingpit si Janet kaya wala pa man isa sugda sa iyang nagapanguyab ka ron. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong sumat magtatampo. Johnny ng Iligan City.

0: Iya. Apa nggak kan tak kaya nano?
1: Nino tiga tahu eh karena ang istorya mga kuda ni niya dari ya karena dun sa higala ba?
0: Mhm.
1: O niya kaya ang higala niya kay nakuha naman siya kana nga kana mi panaw ba?
0: Uy,
1: niya kay nasakitan kay siya kay kanang nakakis lang mga kanang mga memorable kaayo nga mga hitabo.
0: So daghan sila kaagi?
1: Daghan sila mga
0: Daghan sila kaagi, oo.
1: Oh, daw sama sa kaagi ani ni ato ang center nato nga si Johnny.
0: Johnny, oo.
1: Kaagi niya ni ang iyahang kamabata niya nga si Janet nga. Sige sa ipanguya bro, digin sa sugton. Naging mga ani nga mga hitabo tiya dari yan, no?
0: Ano sa mga akong buhok eh, eh. Usok-sok man sa akong baba na.
1: Basta mabalik siya.
0: Mabalik siya.
1: Balik sa baba.
0: Pero kay Johnny, ito na, dakan kay babae. Wala na magayon siya gilawa nga nang nagbalikong sa ganyan.
1: Ako ang kapangutaan na po, ano, no? Kay sa suwat niya, no? Kay kanang gitagaan ko sa kigayon ni Janet nga kanang

0: patilawan siya ba?
1: Siguro na, wala na siguro si Janet, pero nabigay na lang. Ihatang na ko, be, pero ayun ako sa mukha. Ano na, siguro?
0: Ano siguro po, no? Nisugod po na grabe nga gugma nga doon ni Johnny kan Janet. Nga, pag humani ang kuan kan Janet, nakita niya nga pitigod yan yung kuanan ni si Janet. Uy,
1: mamords kayo?
0: Mamords, murang isa ka ng...
1: Karang, murang jolin nga walay pakay?
0: O, katong pang chains, gani.
1: O, katong gamay, katong sindaw ko ayaw.
0: Sindaw ko ayaw, wala. Uy! Ala, uy, dan.
1: So, pero, dapat malipay po siya, nakatilangan siya.
0: Pero gusto man, ganyan maangkon ba?
1: Pero asong bra, paano ka?
0: Kana, ang sayari ko dyan, nakasuway mga ka na nga, nakay dulaan yung mga kababata niya, gusto gud ka inimo niya, pahula mo, nakakausa, di nakaka... Gusto pa gini mong, kayo ko na lang gini mo, kayo mo na lang
1: gini mo. Okay, okay, wapo na mo dulaan. Ano mo gina siya?
0: Lami yung gina nga klaseng pagkabay na si
1: Janet. Sa man nga, pananaw ni Janet siya. Amigo lang gina siya.
0: Sige na siya makuha.
1: Pero ano na lang, Johnny, kung... Unsa man imo ang tuyo siya ha? Kung tagaan ka niya permintig pabor, laaga perminti!
0: Ya kay hadlok naman siya kasi siloso ang mauyab ani kay. Nana ko na nagpanguyab daw.
1: Ana lang kay nanamay nang uyab di.
0: Oh, ay,
1: niya, ako. Eh, dapat yun mo kung ana siya mo. Muhatag na gud siya og kanang lugar.
0: Pero kini si Johnny kay unsa ni sa ulo sa? Kay sige na sa paingna ni.
1: Yung balik lagi dito nga ginag bitaw kay ulo di kasabot og ay dili dili. Unsa man puno tawanan? Basi nakakaon ang mga isda nga kuyo.
0: Basi nakatulon?
1: Oo, oh, ang saman.
0: Ay, nakuha. Alagay, kamo niya mga maringbi, mga hawad mga kamo niya manambag o sa kanyang katambag niyo sa kagi. Kani,
1: ato na yung patambago ni si Luta, dili, kusugay si Katawa.
0: Sige na, Lot.
1: Si Janet, pa ba si Gansa? Ganahan po niya siya mo tambag siyang sarili?
0: Yan, sangay.
1: Sangay niya?
0: Sangay.
1: Oo, kamo namin, tambag daw mo, bi?
0: Ay,
1: nati ha. Katong mga taga-tubod niya, nga iligan sa tubod. May tawagin mi, may pagtambag. Tambagin niyo si Johnny o sa ikatambag ninyo.
0: Sige daw, kaya napaabot niya si Johnny ron.
1: O katong taga-apokon diya o taga-bingkungan, tawag mo.
0: Mga taga-Esto Tomas?
1: Yes. O diya sa taga-Mati.
0: Mga taga-Jensay?
1: Tambagin niyo si Johnny o sa may paagihan ni Johnny ngayon. Gahe man po ni Kulong, magbalik-balik, inagdili na siya, dili siya gusto.
0: Taga-Bukinon, panambag ko nung kamabi.
1: Oo, basta pa diri sa San Transport. O nilabi na diri sa General Santo City. Sige, tambagin ninyo.
0: Diri asab sa Pagadian, atong hagito ni mga taga-Pagadian nga mutambag sa itong kaagi.
1: Tambagin ninyo, diha, taga-Pagadian.
2: Ayaw ba?
0: Kaya siyempre sab ang mga taga-Tagom City nga galibog asa mo bayan. Sa Nordico bag sa DLPC, panambag kuno ka mo, be?
1: Pero ang malibog mo magbayan.
0: Hello, kisa niya. Nothing color sa linya, hello.
1: Ha?
3: Johnny mula to ang goy.
1: Ay, si Johnny!
0: Hoy, Johnny!
1: Si Johnny! Burag imo ang sangay. Ang nagpadalag sulat, burag imo ang sangay ni Johnny.
3: Sangay
1: ko na po na. Saan, pareha magtrabaho, dili?
3: Ha?
1: Pareha magtrabaho ni Johnny ang kanina nagpadalag sulat, dili? Or dili?
3: Dili man, lahat man po. Johnny Andoy na tumanggong.
1: Ay, di. Ay, kaya mangingisda man ko na si Johnny po.
3: Ay, ito. Nagpamo ko, nagbantay drum.
1: Usap na ka drum? Ah, okay. Ano sa man? Imo tabangan, imo sangay. Tabangin imo sangay, hindi mo rin man kasabot. Ang sige daw.
3: Tambag lang po siya ha. Kana mangita na kaglaing, kana para sa imo ha. O kana ayaw po siya nga isa ka tao nga dili ka love niya. O kasita lang ka sa abot sa daunan.
0: Nakasuway ba ka na, Johnny, nga ka nang nahigugma ka sa babaeng wakay, wala pagbati sa imo, nakasuway ka na?
1: Ang babae, wala nahigugma na imo? Ikaw?
3: Wala
1: man. Sa ato pa, nahigugma na imong babae sa imo, ha?
3: Nahigugma na ang angel, kaya kung buotan man ko.
1: Magpakabuotan na lang. Sa ato pa, malito nito si Johnny. Ano naman sa higugma, ha?
3: Kasi,
0: malito
3: duro to.
0: Ikaw, Johnny, ulitaw pa ka, dalaga, amin nyo.
3: Kuha na po kanan, nato rin lang sa partner.
1: Pero kasado mo?
3: Wala pa.
1: Uy, pakasli na para makakaon na taglitson, ani?
3: Puhon.
1: Ya, ayaw kalimot, imbita rami ha, may pwede man, may memo ni mo. Himoon man ni mo itong mascot, okay na po.
0: Maso na, makusap mo kuot.
1: Mau ganun yung mascot, takay, manguot man ta.
0: Johnny, wala kay... Usap ay dugang yung kasulti sa kagi ni Kuan B. Johnny.
3: Ano lang buhata nga.
1: Nga.
3: Mangita ka naglaeng para sa inyo ha. Kanang gugma ka niya. Kanan lang, dahil sa mga patay, paligutan.
1: Tama, correct.
3: Kanan lang.
1: Ah, sige, dagkakin salamat niya si Mojo niya. Salamat kayo. Salamat kayo. Tama kayo ang itambag marin.
0: Grabe kayo, grabe.
1: Daghan daw kayong babae sa kalibutan.
0: Napa si Ma'am Evelyn.
1: Napa si Evelyn, niya ka na nga single.
0: Single.
1: Niya ka na pag yung, sa tawa ka na ganyan, kanang, kanang baskog pa, sa tawa ka na
0: kanang himsog.
1: Himsog, oo.
0: Okay, so, abri pa ato ang linya mga marin, atong abihay usabi. Ay.
1: Ay, burapin sa kanang nasa kanang,
0: line caller, hello.
2: Hello.
1: Okay, hello. Ah, kinsa ni?
2: Si Jack ni nang samal katong dikanta kahapon.
1: Aba. Ikaw Jack, kumusta man ato ang panginabuhi din ha?
2: Ah, kadawin sa Ginoo Pia Daria, okay naman gyapon.
1: Oy, nay pangutana si Maring Erika ni mo.
0: Jack, are you single or double or whatever?
2: Para double.
0: Double
1: daw. Double, pero duha-duha, Maring. Duha yung katubang.
0: Minaw ba yung mga asawa ron?
2: Hindi, follow-up lang ako. Okay, try ko na sa inyong nga. Nga, doktor ba nga? Hindi tanaw sa bangang.
1: Ayaw nag-rason niya. Ayaw nag-rason. Kaya yung mga asawa na minaw na maduklan din ka. Basit outside, di ko lang
2: mo. Ako na lang ako. Hindi ko
1: nagigaran.
2: Kung di ko
1: muhatag na. Kung di ka minaw. Ay, kaya istilo rin ni Siko.
0: Ay, rin si.
2: Na.
1: Aba, musukol si Jack.
0: Ginila ko na ko, Jack. Katawa si Jack.
1: Siya si Jack, lalaki ba? Bura lagi kuan.
0: Laki siya ka, Jack?
1: Siya ka na nga lalaki ka?
2: Depende.
0: Bitaw Jack ko yun sa imong ikatambag sa kaagi ni Johnny Jack.
1: Tambagin na si Johnny Jack?
2: Para na ako, no, bro, Johnny, kung naminaw ka man karon. Kung tinuod ka nga nahigugma nga ito niya, hatagi na siya o kagawasan. Ayaw di pagkagot sa imong kaugalingon. Kaya, sa hirago na kung siya ay nahigugma na mo niya, tapos ikaw dili niya, tapos gusto niyong ipamugos si imong anak, mahal yun siya niyo niya, ikaw ang gusto niya. Napangunta na, malimpay ka ba?
1: Ha? Murang ibalik naman niya pangunta na maring.
0: Sakita na, uy.
2: Mama,
1: so ang sitwasyon na bali-bali, pwede mahitabo sa babae, pwede mahitabo sa lalaki.
2: Okay, parang gudan na gudo. Parang si ikaw, Tiyadari, ikaw ang imuon ako sample. Kanang,
0: sampulan ka.
2: Kaya gugma ka, sa usad ka, lalaki. Kaya tapos ang lalaki, ngayon mong limahal, wala nakagusto ni mo. Anay ba na itong ipamugot ang atong
1: kapalingan, diba? Tama, diba? Sad. Nakay punto ana.
0: Sakto juga Jack, pero sakto na.
2: Ito po na ba? Sala ko naman. Hindi ko mamugos eh. Ako na yung
1: mutatak. Ingan ano ni Jack, kaya si Johnny mago Jack, mas kikinato na ito siya, pero na inlam naman yung Jack, ayaw mo na sige niya balik-balikan.
0: Pero Jack, pangutaan na ko niya mo Jack. Pansa may ikasulti ni mo nga si Johnny, patilaw man ko nun sa ni Janet, kaya usa kahiga yun. Pansa may mga assessment ano eh.
2: Eh, abi mo gudi mo magoda Maririka. Duna mo gi usa ka binuhat nga maskin pat ko asay gusto nimo, kung gusto gini ang magpatilaw nimo. Nara na niya.
1: So nara sa tao na musugot og dili
2: di magpatilaw.
1: Nasa tao ra gid na.
0: Sa tao ra gid.
2: Nara sa tao na. Kay duna mo boy wa nagmahal pero pag trip kaniya, patilaw jud kaniya.
1: Trip lang di ayto.
0: Nito ta siguro mga...
1: Pero siguro, kang Janet ato gipatilaw lang siya para mahuman, kaya nila naman sinamok.
2: Para di na magkuhan ba?
1: Okay. Murag
2: na po. Si June, kay Muraman
1: daw. Yang gitinood.
2: Gitinood man dahil niya.
1: Yang gidibdib.
2: Pero malagay na, kapilay ka, bisag mulapas pala sa langit ang imong gugma. Kung ang imong gibahan, ay gusto ni mo. Ay, di ko gusto.
1: Correct. Lakwapo mo kayo tinambaga ni si Jack, eh.
0: Naikahagi niya si Jack.
1: Pero karang, similar na sila ni Johnny Maring. Ano, kabalo ka si Johnny, mangingisda.
0: Si Jack.
1: Si Jack, ito nang nalumos niya. Kaoba ni Rose?
0: Kini si
2: Jack. Kaoba ni Rose, girl?
1: Sa Titanic? Oo.
0: Kaya ito, Jack.
1: Maring, maayo kayo mo tayo.
0: Katong gidala
2: mo si... Kaya lang ako sa kasama, na nga, nabuhi ko pabalik.
1: Kaya na si Jack din. Sige.
0: Salamat
1: kayo, Jack.
0: Wakay timbaya, Jack.
2: Okay, nagkasalamat.
1: I-shout out sa imong silingan ni na, o imong asawa kay Mabuan, na Mabuan na lang.
2: Mga kasilinganan ko, dito sa Babak Samal, may paminan niyang tanan. Huwag yung marasal sa kung ma...
1: Ay, naputol na. Balidos pesos lang dahil yung ilod. Salamat nito kayo, Jack. Salamat sa mong pagtawag.
0: Alas 11:48 na ng ating oras, mga higala. Kung doon na pa yung line color. Isa na lang ka-color itong ganito.
1: Isa, hulat na lang ito. Isa
0: na lang kayo. Sige. Kung doon na pa yung manawag mga maring amri pa nga to ang linya, ano na to, ambriag balik niya. Okay, so... Ay,
1: so, urag wala man maring.
0: Siguro, wala siguro yung manawag na...
1: Kaya mong atong gili-ili ang portahan, urag wala may niring.
0: Ayan, so, ito na, si Tia Daria, si Tia Daria, si
1: ikaw may nang buot-buot na nga istorya, kaya ikaw may nang kuwan na nagbasa, di ako, ikaw na diya, bira.
0: Ano na?
1: Ikaw na, ikaw ay mahala.
0: Kung naminaw ka man karoon di, kinig ni Ang Johnny, ay, kabalakaan na, uy, at least mo na nakatilaw ka, naghanggan yung banda, wadyo katilaw. Wabagin sila, katilaw sila ang mga uyab, kung sa may lasa, aling uyaban ni.
1: Nagbulan na lang, nakatilaw yun man eh. Ngayon na.
0: Nakakailan, taga-asa na.
1: Tani na!
0: Ano yung wasman to?
1: Ayaw naman. Nakaloy sa niya, oy. Loy kasi gayintang, sobra pa yung bangka ng may ang tao.
0: Mura ka ka ng granaga, ng makaon. Wapanin mo na
1: abrihan. Taon.
0: Kita nga ko sa...
1: Oy! Ana, di ay, no? So, ayaw ko pensa kay... Dapat yun di ay, tilawan yun di ay.
0: So kung di kayo madala ni si Janet, Johnny, o ganang inaanak ng mga steeping, pamugos nyo, ipatilaw naman ka, ayaw nagpugsa. Ayaw kabalaka, kaya naming tulor dyan, pulihan ka na mo.
1: Pwede kayo pagduman?
0: Ako din, ako kinahanap pugson na Johnny.
1: Kasi ako, pwede, ayaw naman. Pwede niya, panay priminti, mag-yes ni priminti.
0: Yes, yeah. Panay na Johnny, while daghan pa kayong mga babae, pero ayaw ko piyansa sa mga gasayal, kaya uban, nilin na nabay.
1: Pero nga di, mani, nagsayal di ako, mani.
0: Sayal, day ka?
1: Kung ano kung hindi ka ng dress ni Lola.
0: So, ano lang siguro, Johnny, ha? I love kapagpagawa paglaom kay Basinday o sa kaadlaw ni makasugat ka o mga sama po ni mong gahalhal sa...
1: Tama.
0: Dito ni mo ibuhos ang imong gugma. Ayaw dito sa taong wak ka mahigug...
1: Correct.
0: Ay kung dito ka kapugong, anin dito tagom kay kami mo. Tagbawon, lumsan ka naman gugma.
1: Dire kami kay... Na, kagod. Kagod ba yan may direk tinunuan?
0: Ayun sa naman.
1: Ay. Pag umanin mong kagod, pungkun pag yun.
0: Ayos pa mandi ay. Ay nako, salamat kayo Johnny sa papadangat sa imuhang kaagin nga ito ang tuluman nun mga maring. Hantod, og makita puhon magkaoban.
1: Yes.
0: Ang tuluman nun nga kung ako ikaw. Ako rin si Maring Inda Erika, Deliguapa, Delimestes, sa apan ni Magapin sa Antong Hulga Mangunay o Silingan.
1: Kini lang kaya po niyong iyaan sa kanunayang panaman. Kini si Tia Daria. Anang ingon, no ID, no entry.

0: Manila. Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
2: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
2: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Kabalitang regional traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
2: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra run sa ABC Under 18 Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo ng napapahinggan sa ipang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning and Development o DepDeb, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit direkto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdagpa niya, Ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at pag-ikayat ng mas maraming mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor, iginiit na tatas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyo na kabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 30-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi bababa sa 3 truck naman ang basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gaya din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang 3rd araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa 3rd araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa humigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ang road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
1: News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, ngayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak pagkaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006, Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
1: XFM News Nationwide.
0: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumasilalim na o sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan. katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference, tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu, 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada. Matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Report.
4: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64 anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon, na kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng Traffic Enforcement Unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwala din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho, ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan ito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calito.
5: Live report. Patay ang
4: pag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Atlan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan na isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53 anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang Numan siya. Ang kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numan siya at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking ng mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa Axafam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axafam News.
0: Samantala, Katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang Pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ng labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki ng kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Sulala, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Binangat ng makapal na usok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog man ng alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hunyo 2, 2026 sa barangay ng Lisan, Sulana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil kasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman kinalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaala bilang panglalagyan ng mga sisiyo. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, inideklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga tauhan ng BFP Tugegaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sagilang sunog habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA, ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Naglain itong lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakakaapektong habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
2: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po ang araw, 5:31, ganina umaga. At lulubog, inaasahan bandang 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, dalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni U.S. President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas sa stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na inilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
1: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay dadit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinamunahan po ni Zix Raikov Ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalo niyan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pang-uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong
1: 2025. XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalina ng Webes at dos na tayo sa July 2026.
2: Pa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balita ang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain. Na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santo Plus Gold at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, makasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan, ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Ronald Palder. Malusog na tanghali po, Doc Ron.
1: Isang magandang tanghali sa ating mga katropa, sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang The Secrets of Health. Another episode na po, another karamdaman na atin pong tatalakayan and another information

0: po mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gaya na rin sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Gaya na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, eh ipagtanong-tanong niyo po, mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga produkto, ha? At lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na ang inyong pong inumin, ayan yung napapahinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail, ha, sa ating pong online shopping store, Shopee. Search lang ang Yes to Health at 2011.
1: At syempre, pwede po kayong makabili ng aming mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics sa mga ano, sa mga bibisita po natin na mga ano, may mga tinatawag natin, may or tinatawag natin na mga senior citizen. Mm-hmm. Meron po kami nga tinatawag na special discounts para po sa inyo. Dalhin lamang po ang inyong ID para po kayo maka-avail ng ating special discount. At kung kayo naman ay merong karamdaman na matagal na inyong tinitiis at pagod na kayo sa pabalik-balik at gastos, ngayon ay hindi pa rin kayo gumagaling, subukan po ninyo ang ating mga serbisyo at mga unique services dito po sa ating mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga programang angkop sa inyong mga pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilotugpungan na isa sa mga kombinasyon ng traditional at makabahong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Ayan, so mga kababayan natin, mga katropa natin na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto.
2: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at

0: sa buhay. Cellphone Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalaking
0: kapatigas sa inyong gas. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
2: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement po na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong topic, Doc Ron, ano, na PMS. Ito po mga kaibigan, ha, hindi ito yung PMS na ano, ha, hindi ito yung PMS na sa sasakyan o yung preventive maintenance, ha, hindi po yon. Ang PMS na ito, ito yung premenstrual syndrome. Ayan. Ano nga ba, Doc Ron? Ito pong tinatawag na premenstrual syndrome. Bakit kailangan nating maintindihan itong bagay po na ito?
3: Well, premenstrual syndrome, ito ay nakakaapekto sa mga babae. But then, kailangan ding maintindihan ng mga lalaki.
2: Mm-hmm.
3: Kasi sigurado naman, kapag ikaw yung lalaki, posible na meron kayong asawa.
2: Tama,
3: o nagpaplanong mag-aasawa. Mm-hmm. We need to understand it. Kasi napakarami pong apektado dito at naapektuhan po yung tinatawag natin na relationship kapag ka hindi naintindihan.
2: Mm-hmm.
3: Itong mga symptoms at mga ano, mga pinapakita na tinatawag natin emotional symptoms ng PMS.
2: Mm-hmm.
3: According sa study, ang premenstrual syndrome ay isang grupo ng physical and emotional and also behavioral and cognitive symptoms.
2: Mm-hmm.
3: So apat ito, physical, emotional, behavioral,
2: mm-hmm,
3: yung pag-uugali, and also cognitive, yung takbo ng pag-iisip. Ito po ay nangyayari during sa luteal phase, mm-hmm, ng menstrual cycle ng mga babae, or 2 weeks before ang isang babae ay nagkakaroon ng tinatawag natin menstruation.
2: Mm-hmm.
3: Ang mga simptomas na ito ay nag-i-improve or nawawala few days after menstruation, and also kapag ka nagsimula ng tinatawag natin menstruation.
2: Mm-hmm.
3: Ang PMS is very common.
2: Mm-hmm.
3: No, napakadami pong naapektuhan nito. Study shows na ang estimated na mga babae na merong tinatawag na nakaka-experience ng PMS, mm-hmm, is 75%
2: yun
3: na merong tinatawag na experience,
2: mm-hmm,
3: o nagkakaroon ng mga iba-ibang klase ng simptomas ng premenstrual symptom.
2: Mm-hmm.
3: Ngunit, nasa 20 to 30% ang merong tinatawag natin na severe enough to interfere with daily activities.
2: Mm-hmm.
3: Madami pa din yan, 20 to 30% ng mga kababayan. And around 3 to 8% naman, yung mga merong worse, tinatawag natin worse na PMS, ito naman ay tinatawag na premenstrual dysphoric disorder.
2: Mm-hmm.
3: Kapag tinatawag natin na premenstrual dysphoric disorder, merong yung tinatawag na symptoms ng PMS together with severe anxiety and depression.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ang yan po ang tinatawag natin na PMS. More commonly, ang naaapektuhan ng mga kababaihan is nag-iedad 20 to 40 years old.
2: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin na during the highlight ng ano, kumbaga pinaka peak ng pagkababae, o yung tinatawag natin during sa time na meron po kayong starting ng relationship and at, mm-hmm, the same time during marriage period. So have kalimitan yung mga babae na apektuhan 20 to 40 years old, and also kapag ka merong history ng PMS.
2: Mm-hmm.
3: Well, kalimitan sinasabi ng iba is yung sakit ay namamana. Well, in fact, ang katotohanan po niyan, mga katropa, ang sakit po ay hindi namamana. Ang namamana is yung tinatawag natin na lifestyle.
2: Mm-hmm.
3: Let's say for example, yung magulang nyo ganito, mahilig sa tinatawag natin na lechon.
2: Mm-hmm.
3: Of course, yung ano, yung taste buds is na ano, na natitrain na, mm-hmm, mahilig sa lechon.
2: No.
3: Kaya ang mangyari, doon sa mga anak, kasi yun yung pagkain ng magulang, baka magiging kahiligan, mm-hmm, na din yung magulang.
2: Minsan, no choice din kasi. Lalo kung nasa isang bubong isang lang
3: bahay,
2: kayo.
3: Yes.
2: O isang bahay lang kayo.
3: Nasa isang bahay.
2: Mm-hmm.
3: So, no choice, and also nagiging kahiligan, napapractice, mm-hmm, na kasi pag paulit-ulit na ginagawa, nagiging ugali.
2: Tama
3: na.
2: Ako.
3: Kaya nagiging identical.
2: Mm-hmm.
3: Halos identical yung tinatawag natin na karamdaman. Kaya merong isang humor na nabasa ako sa Facebook. Sabi nung sabi niya is Doc, I have hypertension. Mm-hmm. And it runs in our family. Mm-hmm. Eh, nakita niyang obese. Sabi ng doktor, because nobody runs in the family.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, walang nag-e-exercise.
2: Walang physical activity.
3: Yes, kalimitang ganun. Mm-hmm. Oh, kaya na tinatawag na nag-ano, yung sakit, hindi po naman ako, hindi yung lifestyle.
2: Mm-hmm.
3: Kapag ako, pero kapag ka binago yung lifestyle, kasi biblical principle yan,
2: mm-hmm,
3: na hindi pwede na ang tatay ay papasan doon sa kasalanan ng anak,
2: mm-hmm,
3: at ang anak ay papasan doon sa kasalanan ng tatay.
2: Mm-hmm.
3: So, individual yan with regards sa laws of health. Pero kapag ganun pa din, hindi babaguhin. Let's say for example, ako, mm-hmm, sa aming pamilya, both mga ang mga ano ko, grandmother ko namatay sa stroke.
2: Mm-hmm.
3: Both naman ang grandfather ko namatay sa diabetes and complication ng diabetes. Ibig bang sabihin, ako is mamamatay din sa katulad ng ganong sakit? Hindi po ganon. Mm-hmm. Sapagkat ang batas ng kalusugan ay nagsasabi kapag ka ating binago yung ating lifestyle ay magbabago din.
2: Mm-hmm.
3: Ganon din po sa may mga PMS. So let's say for example, nagaling kayo sa pamilya na mayroong tinatawag na breast cancer or some mm-hmm other diseases. Kapag kabaguhin po ang lifestyle, kaya number one po yan, ginagawa po natin sa ano, sa ating mga klinika, sa Yes to Health Clinics. Binibigyan natin ng mga advice. Of course, pag pupunta kayo doon sa aming clinic, marami talaga kaming tanong. Si Doc Algie, ako, kung sino mm-hmm kung maabutan niyo doon sa clinic, marami kaming tanong sa inyo. Kasi iniimbestiga
2: mm-hmm
3: kung ano yung pinagmumulan ng problema, root cause ng problem. Kasi ang approach natin kasi sa Yes to Health Clinics is causative approach.
2: Mm-hmm.
3: Pag malaman mo yung cause, parang let's say for example, parang mayroong tulo mm-hmm sa bahay.
2: Mm-hmm.
3: Ang hindi solusyon yung sasahurin mo ng balde sa ibaba. Mm-hmm. Siguro, pag habang umuulan, kailangan mo munang sahurin ng balde mm-hmm para hindi madulas doon sa loob.
2: Oo.
3: Pero pagka tumigil na ang ulan, akyatin mo na doon sa taas at sa katapalan yung butas.
2: Mm-hmm.
3: It would be foolish enough na palaging habang ka na lang buhay, habang buhay na lang, sasahurin mo ng planggana doon sa ilalim.
2: Mm-hmm.
3: Kung pagmalaki na ang butas, kailangan palitan ng, tinatawag natin, palitan ng ano, ng yero.
2: Mm-hmm.
3: Nga lang, sa ating katawan, hindi pwedeng palitan.
2: Mm-hmm.
3: Siguro, yung ano, kidney pwedeng palitan, pero merong mga complications. Kaya kailangan yung tinatawag natin, ito yung pinakamagandang approach, is the causative approach ng paggamot sa mga karamdaman. And also, liban dyan, ito ay nakakasira. Ang PMS kasi kapag hindi maintindihan
2: mm-hmm
3: at hindi matreat, it is isa sa number one cause ng diborsyo sa US.
2: Mm-hmm. Bakit yan, Dok?
3: Kasi, anong mangyayari sa isang babae, irritable, palaging mm-hmm inaaway yung lalaki. Mm-hmm. Ang lalaki, kakauwi lang galing sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho, tapos pagdating, bubungangaan.
2: Mm-hmm.
3: Tapos bubungangaan, ang mangyayari is, yung isa gustong magpahinga, mangyayari magiging away.
2: Mm-hmm.
3: And of course, maglalamat. And sometimes, may mga babae na they did not even understand
2: mm-hmm
3: why they are acting that way.
2: Bakit ganun sila?
3: Hindi nila naintindihan. Kaya
2: lagi na lang nila sinasabi, Dok, intindihin nyo na lang kami.
3: Yes, maganda din na kailangan intindihin mm-hmm ng asawang lalaki. Kaya kailangan din ng lalaki na maintindihan ito.
2: Yan.
3: Kasi kapag ka itong mga simptomas, mamaya tatalakay natin mm-hmm yung simptomas, ay makitaan ninyo at paparating yung menstruation,
2: mm-hmm,
3: is you need to adjust, kaya pala ganito yung asawa ko
2: mm-hmm
3: o di yung girlfriend ko or partner ko. Kaya pala nagkakaganito kasi paparating na ang period. Mm-hmm. I would just ignore those mga bagay na inaasta niya
2: mm-hmm
3: or inuugali niya. O yung mga ano, yung mga nagging and yung irritability, mm-hmm, i-ignore ninyo kasi naintindihan ninyo.
2: Mm-hmm.
3: But then, hindi naman palagi ganong panahon kasi darating ng panahon ng exhaustion ng lalaki.
2: No.
3: Kaya ang kailangan dito is ma-address
2: mm-hmm
3: yung problema.
2: Mm-hmm. Sabi mo nga, Dok, dapat causative approach tayo. Mm-hmm. Ang pinakamalaking tanong, ano ba, Dok, ang pinagmumulan? Ano ba yung dahilan ng ganitong problema, itong mm-hmm PMS na ito?
3: So, ang pinagmumulan ng PMS is yung tinatawag natin na lifestyle problem.
2: Mm-hmm.
3: Ating mga lifestyle. According po sa isang libro na Natural Remedies Encyclopedia,
2: mm-hmm,
3: ang mga babae na merong PMS or premenstrual syndrome
2: mm-hmm
3: is 275% consumes refined sugar.
2: Nako.
3: Doon sa mga mahilig sa milk tea, mm-hmm, doon sa mga mahilig sa tinapay, mm-hmm, biskuit, doon sa mga mahilig sa junk foods, mm-hmm, doon sa mga mahilig sa mga soda drinks, soft drinks.
2: Ito yung madalas, Doc, na kinakain pagka nag-i-stress eating daw sila.
3: Pagka nag-i-stress eating, ang cravings pa naman, hindi yung mga healthy food. Mm-hmm. Palaging mga junk food.
2: Mga sweets, yan.
3: Mas lalo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin nagpo-produce ng mga symptoms, mm-hmm, ng PMS.
2: No.
3: Also, 62% more refined carbohydrates.
2: Mm-hmm.
3: No. Kaya doon sa mga mahilig kumain naman, tinapay, mga biskuit, pasta,
2: mm-hmm,
3: okay lang kapag ka whole wheat na pasta.
2: Mm-hmm.
3: Pero kapag also white rice, kapag mm-hmm, malakas kayong mag-consume ng white rice. Kaya palagi po nating sinasabi, no, since na nagbo-broadcast ako, mm-hmm, is palagi ko palagi talagang sinishare, napakagandang mag-switch po tayo from white rice to brown rice. Mm-hmm. Yung iba hindi nga lang nila nagugustuhan.
2: Oo.
3: Kasi nga magaspang sa dila. Oh. Tapos si hindi siya malambot.
2: Mm-hmm.
3: Ngunit kapag na-appreciate po ninyo, kapag masticate, umuyain ninyo nang maayos yung kanin, yung mm-hmm, yung brown rice or yung red rice or yung black rice, is malalasahan ninyo.
2: Mm-hmm.
3: Well, of course, kapag hindi kayo nasanay, first time ninyo na mag-try, hindi pa talaga masyadong masarap.
2: Hindi ma-appreciate.
3: Hindi ma-appreciate. Oh. Pero kapag iisipin mo yung mga benepisyong dala sa katawan, mm-hmm, later on, matututo. Lahat naman ng bagay natututunan mo. Same thing sa pagkain ng healthy, natututunan po natin yan. Kaya doon sa mga mahilig, malakas kumain ng white rice, pasta, tinapay, iwasan po ninyo yan. Mm-hmm. Also, those women who consume 75% more dairy products.
2: Nako.
3: Doon sa mga mahilig sa mga cheese.
2: Mm-hmm.
3: Sabihin, bawal na ba ang pizza? Hindi naman. Mm-hmm. Pwede naman kayo kumain ng pizza or ng cheese from time to time. Pero kapag kapalagi,
2: ibig sabihin... Pag inaraw-araw mo na, ako.
3: Ito kasi 75% daily yung dairy consumption. Ibig sabihin, mataas talaga ang percentage, mm-hmm, ng consumption nila ng dairy. And also, 75% more sodium or salt.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, hindi ba healthy ang salt? Well, mm-hmm, of course, kapag sobra ang consumption mo ng salt, lalong-lalo na kapag yung salt na sodium chloride lang ang laman, mm-hmm, hindi siya talaga yung tinatawag natin na sea salt,
2: mm-hmm,
3: na meron siyang mga minerals, meron siyang magnesium. Ang sodium chloride, kapag lalong-lalo na iodized salt, mm-hmm, ang nangyayari kasi wala nang mga minerals, wala nang trace minerals, lalong-lalo
2: concentrated lang yung sodium niya.
3: Yeah, concentrated ang sodium. Kaya ang nangyayari is nakaka-apekto sa atin sa hormonal, mm-hmm, function, mm-hmm, ng mga kababaihan. Also, 53% less consumption ng iron. Saan ba, mm-hmm, nakukuha yung iron? And also, 77% less manganese and less zinc.
2: Mm-hmm.
3: Saan ba nakukuha itong mga minerals na ito? Of course, sa pagkain ng gulay.
2: Mm-hmm.
3: Kaya rin yung mga babae, mga ate, mga tita, mga nanay, kapag ka merong tinatawag na sintomas ng tinatawag natin na PMS, mm-hmm, ang isa sa pinaka problema is hindi mahilig kumain ng mga gulay, especially prutas and also nuts. Kaya kailangan po ninyong kailangan po talagang mag-consume ng tinatawag natin ng mga healthy na pagkain and of course avoid doon sa mga pagkain na atin pong napag-usapan.
2: Para sa mga kababaihan daw, at even sa mga kalakihan, para maging aware sila, ano yung mga dapat nilang bantayan?
3: Mm-hmm.
2: Ano yung mga sintomas na dapat po nilang tingnan na meron na pala nag-uumpisa na PMS na problema, mm-hmm, sa mga kababaihan?
3: Oh. So, physical, dalawa yan, physical symptoms,
2: mm-hmm,
3: and also yung tinatawag natin emotional symptoms.
2: Okay.
3: Physical symptoms, yung breast tenderness, ibig sabihin, masagi lang na kaunti, masakit na.
2: Mm-hmm.
3: Also, bloating.
2: Mm-hmm.
3: Parang hindi natutunawan. Abdominal cramps, mm-hmm, o tinatawag nating dysmenorrhea. Kaya yan po ay mga sign. Ibig sabihin, pag may dysmenorrhea kayo, that is sign na meron po kayong PMS or premenstrual syndrome. Of course, kasali dyan, kasabay ng dysmenorrhea, yung sakit ng ulo, mm-hmm, at migraine.
2: Mm-hmm.
3: Kaya hindi makausap.
2: Mm-hmm.
3: Fatigue, palaging pagod. Also, kapag ka doon sa nagtatagyaw at flare-ups, one week or two weeks before ng
2: menstruation,
3: naglalabasan na yung mga tagyawat sa mukha.
2: Mm-hmm.
3: Also, sumasakit din ang mga joint pain.
2: Mm-hmm.
3: Kaya naiinis sila tapos nagiging irritable kasi dahil sa maraming sakit na nararamdaman sa katawan. Also, food cravings. Ay, yung mga ano, tinatawag natin na stress eating. Nagpo-food cravings. Kaya makikita na lang nyo, galit sa inyo, pero pagbilhan nyo ng pagkain, tuwang-tuwa
2: okay yan. akala tuloy yun yung gamot doon.
3: Ang problema, yun yung cravings. Ang nangyari, instead na i-feed nyo yung cravings ninyo, mas maigi na ano, talagang i-train ang isip na itong cravings ko na ito, ay kapag papatuloy ko ito, ay hindi siya magiging makakatulong doon sa mga sintomas. Well, masatisfy kayo kasi nakakain kayo, pero yung symptoms, mas severe after ng epekto doon sa mga kinakain.
2: Actually,
3: kasi
2: merong ginawa niyan, Dok, na, na pag-aaral, na pag napagustuhan mo yung cravings mo, actually, yung brain mo, talagayan siya. Kung baga, parang mag-boost ng mga happy hormones, kung tawagin. Ang problema doon, minutes after, siguro sabihin natin, matagal na 5 minutes. After na mag-produce ng happy hormones yung katawan mo, iko-compensate naman ngayon dahil yung katawan mo mag-produce din ng mga stress hormones.
3: Yeah.
2: Like cortisol and other stress hormones.
3: Yeah.
2: Na yun naman yung tataas.
3: Uh-huh.
2: Kaya mangyayari ngayon, unending cycle.
3: Yeah, pabalik-balik na lang. And yung ano, ang later, mas worse kaysa doon sa earlier. Kasi nag-ano na siya, nag-a-accumulate.
2: Naipon-ipon na.
3: Nag-a-accumulate. Hindi naman yan, ibig sabihin na naglalaglag kayo ng 25 centavos sa alkansya ninyo. Pagdating ng isang taon, 25 centavos
2: yung
3: pa rin yun.
2: Oh,
3: hindi mo alam, 1,000 o 2,000 na yon. So, same thing sa ating katawan, it accumulates. And ito din, napapansin, naiinis sa mga kababaihan, kapag meron kayong PMS, counting kain lang is balik agad yung ano yung
2: timbang,
3: weight gain,
2: mabigat na timbang.
3: Emotional naman, number one is mood swings. Masaya ngayon, maya-maya naman, naiinis na sa'yo. Maya-maya, babatuhin ka na ng kung ano. Yung iba naman is nakaka-control. Pero kung minsan kasi, may mga bagay na mahirap talaga natin control, especially with our brain functions. Irritability. Kung minsan sila mismo, naiinis din sila. Naiinis din sila sa kanilang sarili. Bakit sila naiinis? Na wala namang dahilan. Ang tataka ka, aawain na lang walang dahilan. At sila din mismo, no, struggle, sila din mismo, alam nila sa sarili ng mga kababaihan na hindi din maganda yung ginagawa nila. And they can't help it. Because yung kasi yung nakaka-apekto yung hormones sa kanilang brain function. Also, feeling depressed and anxious. Maraming iniisip. Maliit na bagay pinag-ano na palaging ano na palaging na i-stress na matataka kayo and pumunta lang kayo sa isang lugar kung ano-ano ng tanong ang pag ano ang tinatanong sa inyo pagbalik saan ka galing anong ginawa mo sino kasama mo kasama mo na naman si ano doon so ganoon yung ano so nagiging anxious and also feeling depressed na difficulty in concentrating kasi nga maraming going on nangyayari sa katawan especially yung mga physical symptoms nahihirapang matulog kapag nahihirapang matulog mas lago lang nagiging irritable kasi bumababa yung serotonin level sa ano sa utak kapag bumababa ang serotonin level ay sigurado talagang anxious and also increase emotional sensitivity. Bigla na lang iiyak, mag-breakdown. Tataka ka, iiyak. Anong nasabi ko? Anong ginawa ko? Eh kasi, sensitibo. At kaunti lang bagay na maririnig, lumalaki agad. Kasi sensitive. And also, kalimitan is social withdrawal. Kaya mapapansin nyo, nagkukulong sa kwarto. Doon na awang-awa sa sarili. Yun po ang mga signs and symptoms. Kapag ka nakita po ninyo yan, yung physical symptoms and emotional symptoms, yan po ay tinatawag natin na PMS.
2: Hindi naman sa pinapamukha talaga natin sa mga kababaihan yung flaws nila, ano? Kundi ipinapaintindi lang natin sa lahat, ano? Sa mga kababaihan at pati sa mga kalakihan rin na minsan ay hindi nakakaintindi.
3: Well, hindi nila kasalanan sa mga babae. Hindi ka kasalanan yung mga bagay na or mga emotional breakdown o mga lumalabas na yun. Kasi nga, ang apektado kayo dun sa hormonal. Kaya, when you are aware of these things, that means you could be able to, ano, to pag alam mo yung isang bagay kung anong mali doon, kaya mo siyang i-correct. Kaya po yun ang purpose ng ating programa, The Secrets of Health. Yung mga sikreto bibigay natin mamaya. Yung mga sikreto kung paano ba ma-prevent at the same time ma-treat yung mga problema mm-hmm. katulad ng tinatawag natin na premenstrual syndrome.
2: Kaya ngayon tanong nila na yan ba ay preventable? Mm-hmm. Ang PMS ba ay kayang solusyonan ng mga herbal medications? Mm-hmm. Mamaya po mga katropa, mga kaibigan, ay ating hihimay-himayin kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa ganito pong problema. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganito pong sakit, ha, ay i-text yan sa ating pong numero, ha. Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ganito pong problema o karamdaman, pwedeng i-text yan sa ating pong numero, ha. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Magbalik po tayo mga kaibigan pagkatapos po ng ilang mga paalala.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mga turbo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking di gasin.
5: Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, bubut pa.
6: Zafran Plus Coffee Mix.
2: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong pinag-uusapan na PMS. Kung ano nga ba ang pwede nating gawin sa ganito pong problema. Kung kayo may mga katropa, na, text lang sa ating po numero 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Okay?
3: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold ng kumpanyang Yes to Health. Katawang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
2: Ang Santone Plus Gold po ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga katropa, mga kaibigan, ay mga powerful herb na nakakatulong ng malaki sa ating pong pangangatawan para po mabigyan ng tibay ang pundasyon ng ating kalusugan. Uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule. Pwede po yung mabili sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng OldRx at All Green Pharmacy. Pwede rin po yung ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya po, ha, sa ating mga Yes to Health Wellness Center dahil pwedeng ma-avail doon lahat ng mga produkto ng Yes to Health, Doc Ron, ano? Mm-hmm. With discount po yan, especially yes. Sa mga senior citizen. Mm-hmm. Dalhin nyo lang yung ID po niyo, yung card po niyo, ano? Para maka-avail kayo ng mga discounts po natin. Okay? And sa mga kababayan natin, eto Doc Ron, pagpatuloy natin yung ating topic, ano, about PMS. Pero wag yan, ha, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live. Ayan, sa lahat ng mga avid viewers ng atin pong programa, malusog na pakikinig at panonood sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Kung meron din kayong mga katanungan, ayan, sa mga viewers natin sa Facebook Live, i-post nyo po dyan, i-comment nyo yung mga inquiries po ninyo, ha. Mm-hmm. At kung gusto rin sumali doon sa atin pong Healthy Katropa Giveaway, Doc Ron.
3: Yes, sa mga gusto nga sumali sa Healthy Katropa Giveaways, mm-hmm. ang gagawin lamang po i-share ang ating Facebook Live. Mm-hmm. And also, ilagay po ninyo doon ang inyong mga ano mga good experiences sa mga products po natin sa ng Yes to Health products. And also, of course, ilagay din po ninyo doon sa inyong comment ang hashtag The Secret of Health, mga katropa, para po manalo ng atin pong Santone Gold gift bags.
2: Mm-hmm. Okay. Doc Ron, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Ano? Mm-hmm. Itong PMS or premenstrual syndrome. Mm-hmm. Ano po yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin, especially mga kababayan, mm-hmm. to prevent this kind of problem?
3: Number one, ito talaga, mahilig talaga ang marami sa mm-hmm. mga may problema nito, is iwasan pong kumain ng mga pritong pagkain mm-hmm. or deep fried foods.
2: Sarap pa naman ng mga french fries. Ano?
3: French fries, mm-hmm. fried chicken, kwek-kwek, mm-hmm. tok-neneng, yung fishball. Kalimitan, well, hindi lang naman ang mga babae, pero kapati ang mga lalaki mahilig doon. Mm-hmm. Pero doon sa mga may problema or yung tinatawag natin gustong umiwas sa pagkakaroon ng PMS, kasi it affects hindi lamang sa inyong physical, emotional, mm-hmm. nakaka-apekto din sa mga taong nakakaroon nakapaligid po ayun, sa inyo. So fried foods kasi mga katropa, ito po ay nagbablock ng absorption ng magnesium.
2: Mm-hmm.
3: Ang magnesium kasi is ano po yan, relaxant, especially doon po sa ating mga muscles,
2: mm-hmm,
3: and also doon sa ating mga ugat. Kapag ka ang muscles ay hindi relax, palagi siyang tinatawag na nagko-constrict, yung tinatawag na cramps.
2: Mm-hmm.
3: Kapag ka ang isang tao ay nagkakaroon ng cramps, mm-hmm, o yung tinatawag natin dysmenorrhea, kasi yung dysmenorrhea, cramps po yan sa inyong puson, ay of course, masakit po yan. Masakit po yan. Kaya yan po ay dapat iwasan kasi hindi na-absorb or nagpapababa ng tinatawag natin ng magnesium sa ating katawan. Also, iwasan din ang animal fats.
2: Mm-hmm.
3: Doon sa mga mahilig sa matataba, mahilig sa lechon, mahilig sa lechon kawali, mahilig dyan sa crispy pata.
2: Mm-hmm.
3: Iwasan po niya yung, yung mga animal fats. Also, meat products. Meat products, mga karne, red meat, as much as possible, kailangan po ninyong i-reduce.
2: Mm-hmm.
3: Kung hindi kayang iwasan, i-reduce. Pero pag sinabi nating pork, talagang hindi po namin, hindi po dapat na minomoderate yung pagkain ng pork. Talagang itigil at iwasan po ang pagkain ng pork. Kasi liban doon sa mga ano, sa mga toxins at mga dumi na dala niyan, and also may mga parasites, kaya po dapat iwasan. Also, yung mga tinatawag natin na mga processed meats.
2: Mm-hmm.
3: O corn beef, yung biplo, spam, may mga yung mga hot dogs, kasi mga longganisa, meron kasi yung nitrates. O yung nitrates ay nakaka-disrupt din sa ano, sa tinatawag natin sa hormonal function. And also, nitrates consumption increases the risk of tinatawag natin cancer or tinatawag natin leukemia.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mapapansin po ninyo yung mga bata pa may leukemia na.
2: Tama, Dok.
3: Kasi mahiling kumain ng mga processed foods. Also, this affects yung doon sa mga may PMS.
2: Mm-hmm.
3: Iwasan din yung alcohol. Alcohol disrupts yung tinatawag natin na hormonal function, hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Caffeine, mahilig po naman sa uminom doon sa mahal na ano, mahal na
2: coffee
3: kasi, mahal na coffee shop po. Tapos yung mga milk tea,
2: mahilig sa iced tea.
3: Mahilig sa iced tea. Yes. Ang caffeine kasi na makukuha sa tea and also doon sa kape. And also doon, hindi lamang nakukuha yan doon sa kape at sa tea. Nakukuha din yan doon sa mga energy drinks. Yan po ay nagkukos ng pagtaas ng stress hormone, ng cortisol sa ating katawan. And that disrupts estrogen-progesterone ratio. Ano? Caffeine, lactose. Saan ba nakukuha ang lactose? Ang lactose po ay nakukuha sa gatas at saka sa cheese. Nakukuha po sa gatas sa cheese. Of course, nicotine. Ang nicotine ay merong, or ang sigarilyo ay meron pong 2,000 chemicals that disrupts our entire body function.
2: Mm-hmm.
3: Chocolate. Lalo-lalo na pag may asukal.
2: Mm-hmm.
3: Chocolate and exposure ng ating ng inyong lower extremity sa cold.
2: Mm-hmm.
3: Kaya doon sa mahilig magpaipok-ipok sa iba. Yung mga maiiksi ang damit.
2: Yeah.
3: Ang damit kasi, ang purpose talaga ng damit is to cover, to make our body warm as possible. Kapag malamig ang panahon tapos maiksian, kahit hindi malamig ang panahon, kapag hindi talaga natatambunan,
2: exposed,
3: ang nangyayari is nagkakaroon ng nagko-constrict yung mga ugat. So, mahina ang blood flow, lalo-lalo na doon sa reproductive system po ninyo. Iwasan po ninyo yan. Of course, ang kailangan namang gawin, liban doon sa mga iwasan, ang kailangan gawin is exercise daily. The more you exercise, walking, pwede kayong maglaro ng pickleball, o di kaya badminton, mag-jogging, walking is isa sa gardening. Those are mga klase ng mga exercise, or aerobic or anaerobic exercise is nagpapaganda ng blood flow and also nagpapaganda din ng hormonal function at nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. Also, eating balanced diet. Kaya doon kanina na-discuss natin yung mga babae na may PMS is hindi sila nakaka-absorb ng mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi hindi kumakain ng gulay. Kumain po kayo ng gulay, kumain ng prutas, and also nuts. No? Nuts, ang pinaka-source ng nuts is yung pinaka-source ng zinc is yung nuts. Ang isa sa may pinakamataas na zinc, yung tinatawag natin, zinc rate, is yung pumpkin seeds. Kaya doon sa mga kumakain kayo, gusto nyo mga, let's say, gusto nyo makakuha ng zinc, liban doon sa vitamins na pwede ninyong inumin, pumpkin seeds. And also, ang atin pong santon plus gold. Meron po kasi yung mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi meron po yung spirulina at malunggay. Liban pa dyan, meron pang anti-inflammatory and also santon na antioxidant na tumutulong sa tinatawag po natin na nutrition sa ating katawan, sa mga babae. And also, premium D3 is for hormonal balance. Sa lalaki man o sa babae, lalong-lalo na doon sa mga may PMS. If you have PMS, ganito po ang gagawin ninyo. You take Santon plus Gold, one capsule 3 times a day. You take premium D3, two soft gels 3 times a day kapag ka meron kayong PMS. To prevent PMS naman, isang kapsula ng Santon 3 times a day, isang soft gel ng premium D3 3 times a day. Napakaganda po yan para mapanatili yung hormonal function. And also, kumain ng mga whole grains and lean protein. Ang problema naman sa karne kasi ngayon dahil doon sa mga injection ng mga antibiotics.
2: Yun nga.
3: Injection ng antibiotics. At alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit merong PCOS ay dahil po sa antibiotics. Hindi mo yan nakukuha doon sa pag-inom lang ng antibiotics, hindi kaya ininom o tinurok sa'yo. Nakukuha din yan doon sa mga commercial na mga meat katulad ng manok, pork, and also beef, mga katropa.
2: Sorry kasi yung napansin ko rin, yung meron kasi tayong texter doc na nagkakaroon siya ng antibiotic resistant na UTI. Ang dami na iyon ng mga antibiotics, still yung UTI niya nandun pa rin. Isa sa mga isa sa mga diet niya, yun talaga. Mga poultry chicken products. Kaya yun mga kaibigan, pag mahilig kayo sa mga poultry, yung mga cultured na mga hayop, nako, napaka-delikado sa katawan po natin.
3: Grabe na yung mga yung tinatawag natin na kumbaga dahil para ma-feed lang ang tao doon sa mga na yan, may genetically modified na ngayon na manok na apat yung binti.
2: Grabe.
3: Tapos of course para mas mabilis lumaki ang manok, kung gusto na niyo lumaki ang manok, you feed yung tinatawag antibiotics. Kasi nagkakaroon sila ng tinatawag natin na high insulin, of course, mag-iimbak, mas malaking tataba. Mapapansin niyo yung manok, 45 days. Meron na nga 30 days na harvest na halos isang kilo na. So those are mga bagay na dapat niyo i-considera if you are going to eat meat. Kapag native chicken naman, you can consume native chicken or you can consume grass-fed beef. Ang problema, ang hiling ngayon hindi grass-fed beef. Doon sa samgyupsal, galing naman imported na mga
2: beef. Yun na nga.
3: Yun ang problema. Ang pinapakain kasi niyan doon ay grains. Grains, supposedly, hindi yan pagkain ng baka. Ang pagkain ng baka talaga is
2: grass.
3: So, and also, pinaka-the best na pwedeng gawin, lalong-lalo na pag merong severe na tinatawag natin severe PMS or severe symptoms ng premenstrual syndrome, is to change lifestyle strictly vegetarian diet. Paano nakakatulong ang vegetarian diet doon sa mga may PMS at doon sa merong mataas na estrogen level? Ito isang research sa New England Journal of Medicine. Ito ang nakitaan nila. Vegetarian women eliminate 2 to 3 times more estrogen sa kanilang dumi kaysa doon kumpara doon sa mga hindi vegetarian. Kaya kapag ka merong excess estrogen, ito ay talaga nagdi-disrupt pagka excess yung estrogen sa katawan ng mga babae. Ay nagdi-disrupt yung hormonal function. Kaya pag change po ninyo ng lifestyle, may mga pasyente po kami na nung nasa Mindanao ako. May mga pasyente kami na tinuruan namin ng change lifestyle. Nawala yung PCOS. Nawala yung PMS, nawala yung dysmenorrhea. Dahil sinunod nila yung change lifestyle talaga. Nag-undergo sila ng 10 days juice fasting and then after that, nag-change lifestyle. Yung mga symptoms nila, yung migraine nawala, yung anxiety, depression nawala, mas lalong lumakas, nawala yung hingal, hindi na namamaga ang paa. At of course, nawawala yung symptoms ng PMS. Mm-hmm. Those are mga benefits kapag ka nagbago po tayo ng lifestyle, mga katropa.
2: Yun ha. Sa mga kababayan dyan, especially sa mga kababaihan, marami-rami po tayong dapat na baguhin. Lalo-lalo na kung karamihan ng ginagawa natin o ng diet natin ay nagko-consist ng mga pagkain na nakakapagdulot primarily ng problema na PMS o itong premenstrual syndrome. Kaya sa mga kababayan natin dyan, change our diet, modify our diet, change our lifestyle kung gusto po natin na maagapan ang ganito pong problema. Ano? Well, hindi naman siya ganun ka-fatal, doc. Ano? Mm-hmm. Pero yung mga komplikasyon niyan and over time na laging ganito ang nangyayari, eh malaking banta din to sa ating kalusugan.
3: Yes, of course, magiging endometriosis yan later on, magiging mayoma yan, sa ano ninyo.
2: And even yung doc, yung mga cancer, ano?
3: Yeah, it might cause yung tinatawag natin na ano, cancer sa breast, also cancer
2: sa ovary.
3: Sa ovary. And also, of course, hindi lamang yun ang concern is yung ano, yung social relationship. Kasi nakakasira talaga kasi not all people would understand why you are acting in a certain way.
2: Yes,
3: okay. Liban na lang doon sa kasama mo araw-araw. Kahit nga kung mismo, kahit kasama mo araw-araw, asawa mo lalaki, it would be
2: napupuno din doc eh, no?
3: Yes, it would be very challenging kasi to adjust. How come she is acting this way when I'm not doing anything wrong? Magtataka. And sometimes nakakawala yan ang confidence sa lalaki kasi mag-iisip siya, ano pang ginawa kong mali? Kaya addressing that in a certain manner, katulad dun sa sinasabi natin, taking, eliminating those harmful foods and eating in the right way, eating right amount and large amount of vegetables and green leafy vegetables, eating on the right time, sleeping on the right time of sleep, having exercise, magpapasikat ng araw, and of course supplementation. Sabayan po ninyo supplementation ng Santon Plus Gold at saka ng ano, ng premium D3, it would greatly help, no? Kapag ka meron kayong ano, try nyo, subukan nyo yung ano sinasabi namin. And of course kapag ka merong severe na ano, severe symptoms, isa sa maganda gawin po ninyo, bumisita po kayo sa ating mga Yes to Health clinics sa buong Pilipinas kung saan po kayo pinakamalapit.
2: You know, sa mga kababayan natin ha, na gusto pong masolusyonan ang itong problema, na kung ito ay medyo napapatagal na, ay pumunta na kagad sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat gawin at kung paano magiging mabilis ang recovery sa ganito pong karamdaman. Okay? Sa mga kabayan tina, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong magkatubi na i-text yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyong mga inquiries. Pakinggan po natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto.
7: The secret of health.
8: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, masakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, nadaanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Bistol. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang tsaka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal rin po yung ano, sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, iniingal na kung nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yester para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yester. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yun, yung tulay lang ng Panginoon yun. Sa, pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santong Pasko. Sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
5: Pagkape, dapat Zanfron Plus Coffee Mix sa sama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zanfron Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Sunfall Cold Coffee Mix.
11: Ako po si James. Akaiba talagang dating sa akin ng Sunfall Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfall Cold Coffee Mix.
10: Sunfall Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapisan natin ka.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of hell.
2: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga may katanungan ha, huwag po mahiya magtanong. Text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasala niyo pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanalage natin dito sa atin pong programa.
13: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po tayo. Ito Doc, merong nag-text po dito. Ano? Doc, ako po si Raquel ng Laguna. Tanong ko lang po, di po ba masama na uminom ng Santone Plus Coffee Mix at capsule? Meron po kasi akong CKD.
3: Oh, CKD, pag merong CKD, Santone Plus capsule at Santone Plus Coffee Mix, is malaking maitutulong po yan. Pero kailangan mas maganda kung titingnan natin, pumunta po kayo sa ano sa atin pong clinic para mabigyan po kayo ng ano ng iba pang supplements para mas mabilis ang recovery kapag ka merong CKD. Kapag ka may CKD kasi, ewan ko kung ilang beses na po kayong
2: nag-undergo
3: naman ng dialysis, mm-hmm. ilang beses na nagda-dialysis. Para po kayo ay mabigyan ng magandang advice, mm-hmm. doon, let's say, sa mga lifestyle changes, lalo-lalo mga pagkain na iwasan. Pero taking Santone Gold Coffee Mix and also Santone Gold Capsule is wala pong problema kahit na meron po kayong problema sa CKD.
2: Mm. Ang problema sa CKD kasi, Doc, ito yung isa sa ito yung isa sa downside talaga ng CKD. Mm. Kahit na mabuti yan para sa katawan mo, kahit na healthy yan para sa katawan mo, you have to control.
3: Yes.
2: Kinakailangan mo talaga ang control ng husto.
3: Mm-hmm.
2: Kasi lahat ng ipapasok mo sa katawan, kahit nga tubig, Doc, di ba?
3: Yes.
2: Tubig is actually maganda need ng katawan natin. Almost na not harmful sa katawan natin. Pero limitado pa rin ang pagpapainom ng tubig sa isang tao na meron ng problema sa kanya pong kidney area. Yeah. Oo. Kaya nga, anything na ipapasok mo sa iyong pangangatawan, kinakailangan control na yan. Limitado na yan siya. Even mga supplementation, even medications mo, ay kinakailangan in control na yun siya. Ganun po kapait pagka meron ng CKD, mga katropa. Kaya nga, lagi natin inuulit-ulit dito sa ating programa, ingatan natin ang gusto yung kidney natin. Mm-hmm. Kidney, liver, at yung mga internal organs natin, ingatan natin ang gusto. Lalo yung mga matitibay talaga ng organs sa katawan natin. Ha?
3: Yes.
2: Kasi once na yan ay bumigay, napakahirap nang ibalik. Hmm. Napakahirap nang i-revive uli sila. Hmm.
3: Kaya palagi natin pinag-uusapan yun dito, tinatalakay natin isa-isa.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga ano, yung mga parte ng katawan natin, mm-hmm. para maproteksyon at alam natin kung paano mapangalagaan. Mm-hmm. Kaya kapag may, lalo-lalo pag may CKD, it's not hopeless.
2: Mm-hmm. Tama.
3: No, may mga, ano, may mga, marami pong, nag, ano, marami pong nag-regenerate ang kanilang kidney by taking also some, ano, lifestyle changes, mm-hmm, and also iwas doon sa mga maraming pagkain na dapat iwasan. And also, isa din po na ginagamit natin is supplementation.
2: Mm-hmm. Oo. So, ayan na. Kung sa tanong po ninyo kung pwede ang Santone Plus o Santone Gold Herbal Capsule sa inyo at saka yung coffee mix natin, the answer is yes. Pero kinakailangan, titingnan pa rin natin yung condition po ninyo para makita natin kung gaano karami ang pwede po ninyong inumin sa isang araw. Ano? Yeah. Kasi yun nga, dahil nga limitado na ang limitado na ang kayang i-handle ng iyong pangatawan. Mm-hmm. Hindi na parehas sa ibang tao, Dok, na kahit na 3 times kayo mag-coffee, gano'ng karami yung inumin po ninyo, walang problema. Ano?
3: Pero kung may CKD kasi,
2: pag meron ng ganyan, very limited na lang talaga.
3: Kaya mas maganda bumisita po kayo sa pinakamalapit na ating pong Yes to Health Clinic.
2: Mm-hmm. Okay. Ito, Dok. Dok, ano po ba ang pwedeng isda o bawal sa may sakit na gouty arthritis?
3: Isda at doon sa mga may gouty arthritis, mm-hmm, ang isda na dapat iwasan, tulingan,
2: mm-hmm,
3: bangus,
2: yan,
3: tilapia,
2: mm-hmm,
3: seashells, crabs, also yung mga isda na walang kaliskis, mm-hmm, lalo na yung ano, yung indong,
2: mm-hmm,
3: yun yung parang ano, parang kasili sa dagat.
2: Oh.
3: And also yung mga ano, shrimps.
2: Mm-hmm.
3: Iwasan po yung mga shrimps. Isda sa bato, pwede naman. Danggit, bawal talaga yung danggit. Mm-hmm. Talagang diretso, taas talaga, flare ups talaga yung ano, yung mga joints ninyo kapag kumain kayo niyan. And also sa mga ano naman, sa karne is yung mga lamang loob.
2: Yun,
3: iwasan talaga. Atay, balunan, yung bituka, dinuguan, papaitan, yung paklay, iwasan po yan kung kainin. Of course, ano din, reduce din ang consumption kapag white rice ang ano ninyo, ang kinakain. Kasi kapag tumaas yung blood sugar level, eh nagiging ano po yan, uric acid din sa katawan, by product ng uric acid.
2: Mm-hmm.
3: And also mas maganda mag-switch talaga from white rice to brown rice or red rice or black rice kapag kaya niyo namang bumili ng black rice, mas maganda, mas mataas yung antioxidant, no.
2: Mm-hmm. Ayun, okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot para sa acid reflux? Nahihirapan na po talaga ako.
3: Acid reflux, katropa. Ang acid reflux kasi is ito po yung pagbalik ng ano ng acid mula doon sa ating tiyan, sa ating stomach. Supposedly talaga ang ating stomach is acidic.
2: Mm-hmm.
3: Kasi doon po tinutunaw yung mga proteins,
2: mm-hmm,
3: and pinapatay yung mga ano, yung mga harmful bacteria and viruses doon sa environment na yon. Ngayon, ang nangyayari kapag mayroong acid reflux, mayroon po yung sarado, pintuan,
2: mm-hmm,
3: between doon sa ating stomach at doon po sa ating esophagus na tinatawag po na sphincter.
2: Mm-hmm.
3: Yung sphincter po noon ay nagko-constrict at saka nagre-relax.
2: Mm-hmm.
3: Kapag ka nagre-relax yun, nakasarado siya.
2: Mm-hmm.
3: At kapag ka nagko-constrict siya, nakabukas siya.
2: Oh.
3: Kaya pag lunok ninyo, pumapasok.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, kapag kulang sa magnesium ang ating katawan, is palagi siyang naka-constrict.
2: Mm-hmm.
3: Kaya palagi siyang nakabukas.
2: Oo.
3: So, ang mangyayari, kapag palagi nakabukas, babalik talaga, bumulwak pabalik yung acid. So, number one na dapat iwasan, ito is nakaka-trigger ng acid reflux, is yung mga spicy foods.
2: Mm-hmm.
3: Spicy foods, mas lalo kasing tinatawag natin, nagko-constrict ang ano, yung sphincter. Kaya palaging nakakabukas siya.
2: Mm-hmm.
3: Also, overeating.
2: Mm-hmm.
3: Kapag sobrang dami na ng kinain, ay talagang magpupush, magkakaroon ng puwersa.
2: Mm-hmm.
3: Kaya papansin niyo kung minsan yung iba nagbubukas na yung butones sa ano, kasi sobrang busog na.
2: No.
3: So iwasan po yun, kasi overconsumption ng pagkain. Iwasan din yung pagkain palagi.
2: Mm-hmm.
3: So also eating between meals. If you have acid reflux, you need to stop eating between meals.
2: Mm-hmm.
3: Even a single nut, hindi po pwedeng kainin.
2: Mm-hmm.
3: Another thing is yung tinatawag po natin na kapag ka kumakain po kayo, umiinom agad ng tubig.
2: Mm-hmm.
3: Kapag nangyayari kasi, kapag ka umiinom kayo agad ng tubig, that delays digestion, that causes fermentation doon sa tiyan, and kapag ka nagkakaroon ng fermentation, of course, maraming gas.
2: Yung bakit daw, Dok, hindi nabubusog? Kaya hindi umiinom ng tubig pagkatapos kumain?
3: Kasi nasanay.
2: Oo.
3: Ang problema is nasanay.
2: Mm-hmm.
3: Ang nangyayari kasi, 1, 2, 3 yung kain ninyo.
2: Mm-hmm.
3: Yung tatawag ko diyan dos bandas. Uh-huh. Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. So hindi
2: na masticate ng maayos.
3: So ang nangyayari, kapag hindi nanguhuya yung pagkain, hindi siya nahahalo sa laway. Mm-hmm. Pag hindi, of course yung laway, that is lubrication doon sa food na kinakain natin para mm-hmm. hindi sumabit doon sa lalamunan.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, kapag hindi nahalo sa laway, eh kailangan mo ng kinatawag nila, pantulak.
2: Mm-hmm.
3: Kaya palagi ba nakatabi. Ang problema, is yan po nagdidelay ng digestion, mm-hmm. nagpapataas ng concentration ng starch sa tiyan and na-absorb, tataas ang blood sugar and also nakaka-cause ng acid reflux.
2: Mm-hmm.
3: Also din, iwasan din ang pagkain ng marami sa gabi.
2: Mm-hmm.
3: Ito din ang problema, bakit nagkaka-acid reflux? Kasi busog na busog basta pagkagabi, kailangan na magpahinga ng tiyan, eh pagod na, tulog na diretsyo,
2: mm-hmm.
3: Nakakaroon ng acid reflux. Ang isa sa napakaganda po sa mga may acid reflux is mag-juice po kayo ng mga fruit juices. Pinag-usapan natin
2: mm-hmm.
3: Kahapon with regards sa juice fasting, pwede po ninyong gawin yun para po malaman, kasi hindi natin ma-discuss dito lahat,
2: mm-hmm.
3: para po malaman ninyo kung paano yung pamamaraan, pumunta po kayo sa ating Yes to Health Clinics. And also, taking Santon Plus Gold every day is makakatulong po sa acid reflux. And also, taking vitamin C. Alkaline naman po ang ating vitamin C. That would help. Ang vitamin C is catalyst absorption
2: mm-hmm.
3: ng mga vitamins sa katawan, including po yung magnesium.
2: Mm-hmm.
3: And also, ang asin po dapat na gamitin is sea salt.
2: Mm-hmm.
3: Pagka iodized salt, wala po yung minerals, mas lalo po kayong mahihirapan.
2: Sea salt or rock salt?
3: Rock salt, yeah, yes. No. Pwede din kung may mapera kayo, Himalayan salt.
2: Yeah.
3: Kung mapera, mas mapera pa kayo is pwede kayong mag-order ng Celtic salt. Mm-hmm. Yun po ay napakaganda. Pero yung asin mula sa Romblon, no? Di kaya asin galing sa
2: Mindoro.
3: Palawan o sa Mindoro,
2: mm-hmm. yeah.
3: is hindi pala Romblon, Mindoro, I mean, mm-hmm. is napakaganda po yun na yun po ang gamitin na asin. And of course, iwasan ang pag-inom ng ng caffeine
2: mm-hmm.
3: at mga products na may caffeine.
2: Mm-hmm.
3: Soft drinks, iwasan.
2: Okay, yan lang. Pero sa mga kababayan natin, na lagi pong merong may digestive issues,
3: mm-hmm.
2: marami-rami yung dapat po nating baguhin, lalo mm-hmm. na yung mga wrong habits natin
3: yes.
2: Of eating and wrong combination of foods
3: mm-hmm.
2: na kailangan mabago po yan. Kung gusto natin na maging maayos yung atin pong panunaw, mga mm-hmm. katropa. Okay? Para po, Doktor, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol pa po kayo ng mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Well, huwag po kalimutan uminom ng ating pong Power Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, and Premium D3 sa araw-araw para mapanatili pong malusog ang pangangatawan. And of course, tune in po kayo sa ating programa palaging The Secrets of Health dito po sa sa ating himpilan sa XFM 12:30 hanggang 1:30 po ng hapon para po fresh na information na makukuha po ninyo araw-araw, paano ma-prevent at paano gamutin ang mga karamdaman sa pamamagitan ng naturopathic modalities.
2: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan at mga katropa natin dyan, lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa lahat ng mga Facebook viewers. Maraming salamat sa inyo pong pagsali sa ating pong talakayan. Sa alam po natin butihin na CEO Doc Remy Litoy at sa alam po yung Doc Algie Bakla. Ito po yung likod Doc Michelle Hinas na nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
14: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: months ago na siguro, I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni na paminaw sa kuma magpapa way back then. Na experience na gid nako nga ma-meet siya in person. Wala lang kita niya ni perform, but it's fine. As long as nakita na ko siya in person, eh, no? O, lahir rin siya sa una, oy. Na-feel ako nga nagkatinguwang na po day ko. Hello po sa inyo. Maganda chinita. I mean, hapon. Araw nang Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba, uy? Ano ba kapaspas ka, Ron? Hello po sa inyo, ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ba na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabdan yung pagsibya na ito karong hapon na. Hello po sa inyo, lahikid akong energy pag hapon o buntag. Mas energetic ko pag hapon. Ano na? Siguro tungod kay kung ana-ana ni. Tiyos lang. Mabash na masadaan ni Oy. Nara po yung maingon nga. Wow. Wow. Shout out to Renel Medalia. Lose yung wabi. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Renel and Medalia family diha sa may Orhilio. Oh, the best yung kayo na si Renel Gird. Siya ang mo ang pinaka the best. Kayo kong ganito, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganon. Sorry lang eh. Kita mga inana ng mga taos tong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumawata naman sa kuunsa. Mayama ako i-answer no, quarter yun. Yung nanalang yung kunyog ng quarter, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuel lang sa kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko manghunaw kamot pero si Wella may actually magpatik-atik na siya. Pero pag behind those closed door, ang kong gina siya ng kwarta. Oo. Mukha na naman gina. Masada ko personally. Mura mo ganyan makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala na ko problema ko eh. Pwede mo mag-uuloy ay yung kakuan. Pili mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ko ayaw. Sabot na ba? Makasabot na po ba yata? Oo, kaya gani mga tanakag. Para kanino ka bumabangon? Oo. Mana yung mga inaanak magunda mga pangutana. Lisod po ba yata na gamay? Ayaw! Oo, medyo kuwan. Ayaw! Hila na ko basahin yung mensahe kay... Din ako ni basahin nga mensahe kay basig mo ni hinong dahil nga mga wadaan pag trabaho. Pagtarong sad buhay. Oo, sige daw kay kamudya, para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Ano siya? Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa mi kanon. Correct! Oo, diba? Para kayo ka bumabangon, DJ. Ako, para... Oh, para sa'yo ang laban na to. Hilom dahil. Ay! Para magpindot mo nga. para kanino ka ako DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon? DJ, bumabangon ako. Kawa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko. Kaya! Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year siyang bangko. So, bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba ya? Pwede ba sa tig mid-year na? Okay, ano? I can see the potential. Oh, ayan. At dahil dyan. Ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin niyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses niyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Ano lang gitang kinabuhi? Lahilahin mong gitarong ka ng mga motivation. Wala mong kukuy kwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayo na akong family. Pag malipayo na akong family, wala sila yung problema. But pasabot, wala ko yung problema ako. Diba? So, it's like, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, maragin na makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family, the presence given. Oo, naagin na mong ganyan makapalipay po na to ang ilang presensya. Pero sa tinod-anay lang, nilipunta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahin. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita tanya, watay kanon. Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now. For now, kinahalan dyan ako kwarta. Ayan! O, isuusapang X-rated drama. DJ, usa ni Chika Karun. Ang Chika Karun. Muna atangan ninyo taon-taon. Dake basahon rin ako taon-taon. Oo. Ano man, hindi naman yung ma-open na ilahang kuan din. Ma-open na ilahang documents. Pag sure din ha? Puros na yung mga alanganin. Ang mga Chika Karun ay mga diferensya. Oo, may mga problema. Baka na ganing, lagi mga problema, mga kanamura pa kayo. Anong problema ako, may namunig appeal. Pero nakalimot eh, kung nga muna yung tumong, anong programahan. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulbar. Tama ba na? Well, ay, repot sa mga kaingon, ngawan ako na sulban. Nasulban ako, pero nauna lang ini. Sige na, huwag kapindutan niya. Ako rin ibton, no? Nga naman, gid ka, tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan permi. Naagi mga problema permi. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta, apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay in ani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, ano, diba? Anak ko, sa puta ulit. Basta mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Parang sag, eto na, ah. Oh, diba? Lagot kayo na mga inana, ay ganag-ganing na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Muna nga to ang letter sender ka, Roy. Oo. At ang ininyo nga to ang X-rated drama taon-taon, ha? Listen up. Basig ikaw, napo kay inana ba? Paras na ako. Mayroon na po ko, ay, guwapa na unta ko. Apain. Ay na, wala lang ko'y kwarta. Lahi-lahi gito ang problema. Pero adili ko karelita na sample na siya. Basta ana, ay, para sa kwaro na ako problema. Kwartahan na unta ko. Apan. Ay. Or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang kay kwarta. Depende lagi na. Muna pangutana ron, at ang ini niya dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender, o nga nung gipadama niya din sa itong problema. Gipadama niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema, kay tungod, tibuo Kabisayan, o Mindanao, ang makadungog sa iyang problema. Muna sa mga taga-Mati, Samar, Tagum, Davao de Oro, hala, pagbantay-bantay mo niya kay Solbaro na to ang problema sa itong letter sender. Alam na si Kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na ito ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karo, paminawa sa pipila ka mga pahinomdom katropa.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ang kondidan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Kaya kaya akong pamali kung bili mo painom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po ane kay feeling na po alerto kayo ang lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Julie.

0: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Utnat Plus or your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinapisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa mumulbot mo ito ang fusil. Karon kay gulang na, purong-purong na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan.

0: na maayon sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bakat. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kuso. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras, hatod sa inyo ng Santan Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas ninot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santon Plus Coffee Mix, ano ni malunggay, soya powder og mangustin, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Walang ayaw kalimot ha? Pilia ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: sakit kaya ang iyong bakos. Ano kung lato sa ano?
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kinabaha?
0: Mapare ang putol sa imong kinatawo. Oh. Nga sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat tigboy ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!

0: kay Paadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subulanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong mangkititan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: X-rated.
2: Danit kanimo.

0: maayong pamatasan, may labot ang mga may batasan, may hapon kaninyong tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawa ni ining programa ang X-Rated. Ilumanan sa mga nakalaing-laing dapit, maabtang pag-Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong ang ipada din ni atong programa o taga-pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga-Cagayan de Oro City. Atong itago nga pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyahang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin nakahatag o kalisod o mga hagit sa kinabuhi. Unsa may buhaton nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron din niyo masabtan ang akong sulat sugilan. Mao kini ang akong storya sa kinabuhi. Ang akong giuluhan. Wapa unta. Yungit lang. Kung ani ah, mao kini ang nahitabo.
1: Guapa nako dai. Guapa mangi kami me. Pero nalakay apan.
2: Oh.
1: Ang imong apan kanang maayo kita mo istorya, pero dai panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya.
2: Oh.
1: Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba? Kana ganing ambot kong tuyuon ba na nimo or dili?
2: Di mungkin na ko na tuyuon day, uy.
1: Na, muray gidangat. Mapagana itong paghisgot, tukar na sa demo sakit niya.
3: Hinaon sa mangka, oy Mimi. Di magkaingon anak sa una. Ambot nga nung naingon mangka anak.
2: Ma.
3: Ang akong di kahibod ngan. Nga dili man sa tanang panahon nga dugay ka makalitog og lahos. So man sab.
4: Wa masad kay parinti nga ikon anak. Maundi ko makaingon nga nasunod na nimo sa imong parinti. Pero wa man.
2: Papa.
4: Ay, nahibuo masag bitaw mismama ni mo. Anang nahitabo ni mo ron.

0: Uy!
1: Uy! Paumsa ka din, babayhan na ka.
0: Doon ako yung naiila-ila dahi sa mall. Ganahan ko.
1: Meme!
0: Og type na ko siya.
1: Type ni mo. Pero ang problema, kung type basab ka niya.
0: Una.
1: Siya ang nakigilailag yun ni mo.
0: Ako unang miduol niya. Kay nangutana ko og oras. Mauto. Ila-ila siya na ako.
1: Maoba.
0: Basta ako. Ganahan kay kuniya. Kung mauna to, nag-exchange mi sa among mga number. O ganahan ko niya day, crush na ko siya.
1: Maoba?
0: O ganahan yun ko niya.
1: Tuwaan na sa, tukar na sa. Hoy, tarong nga na yung silutihan. Kaya ma-discourage yun na yung crush ni mo. Asa ka?
0: My date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
1: Asa?
0: Sige na. Bye o good luck to me.
2: Salamat sa iyong pagkuyog na ko, ha?
0: Ayaw na una-una, ate yun.
2: Sure ka nga, uy, masuko kung magsigit ang kuyo?
0: O, lagi. Basige ka. Doon ay masuko.
2: O, ano?
0: Aho, palihas ta.
2: Mananatag sini.
0: Nakalitan mo buku ini.
2: Oh,

0: malagid ka. Muna. Kinahanglan ka kaniya. Unya, nga nawa man mo siya subta.
1: Panasab ka da. Aw, palungkit ko o gamay.
0: Mimi,
1: ganahan ka ikon niya muna. Pero, unya na nako siya subton.
0: Mimi.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa Karlau, niatu si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sepak tamuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Unda Bali yang pa. Pidalah saya hospital. Unya, ibu tanah saya seduktor. Ung Dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
4: Exciting!
1: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Pamino sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM
5: Sola! Pagi kayo yab! So kan kaya namin na ako XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Naapagi kayo yab! Listen po, nagmamayot ko! Ayo, suman mo diha! Suman mo diha! 150 lang o init pa! Ipahita kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Lagrabi kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
7: Mga katrupa,

0: nak kata lupa. Exciting!
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Pagtaman!
1: Marika! Mag-study ta! Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
1: Ang buto rin mo, gahi kagyong o. Pero sige, talaon ang bitaw na ito kung sepa doon nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina.

0: uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.

0: cuman kapitan.
1: Tago-tago ke na imo hang teacher ning absent trabaka.
0: Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
1: Kaya naman.
0: Alangan, ako man inan namatay na ka.

participate. Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog. Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Ursa ba ni Eva? Kanina siya mong guide?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
7: Exciting!
5: XFM.
7: XFM.

0: totoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nang loko mabungog. Kasi kaayo to, diinom akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Pero nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Kompletado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
4: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
5: Usa ka call center agent.
4: Bermi ko ginamay migraine sa trabaho.
5: Nahitag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain.
4: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nuebe, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan.

0: Sedan, Hyrule, Pickup, SUV, ug-uban pa. 4Fs, Car Rental and 4Fs, Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4Fs, Car Rental and 4Fs, Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CBRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Sa XFM.
4: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
0: Oh! Unya karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon. Exciting!
2: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, alibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas
2: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, Tagantique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy. Healthy pa ako.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
12: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
13: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, o saan na adikto?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
16: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Mao na diya, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo Katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyo katropa.
1: Serbisyo Katropa.
2: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
3: Mayong hapon ang mga katropa. Mayong hapon, sumasugit ang paminaw sa 101.7 XFM Bukidnon.
2: Good afternoon, bossing.
3: Mayong hapon sa mga suki ni katropang Jonathan Suriano. Ako si katropang Mariko Dino, ang temporaryo makaubayo karong kahaponon mga katropa, kasi si katropang Jonathan nagpa-prenatal. Masindiretso itong pabasektomy. Mayong hapon kinitanan mga katropa ha, adlaw karon mga katropa nga Webes Hulyo 2, 2029.
4: Tama!
3: Atong sawaan mga katropa ang mga init ng mga balitag, mga issues katropa, no? Diri lang na sa programa nga Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mary Joy Alcocer, Wilma Joaquin, diha kang diha kang Ayan Ray, Deji Yami Suriano, mayong hapon. O sa tanan na lang mga katropa, mayong hapon.
2: Good afternoon, bossing.
3: Sa mga nag-share sa itong programa karon, mayong hapon, nagkaninyong tanan.
2: Good afternoon, bossing.
3: Marag init ka yung panagway dire Dave, paliw kog on, nakalimot ko.
5: Uy, uy, sana oy.
3: Eh, kakuyaw. Katropa, karong kahapon na itong hisgutan mga katropa, mga init, mga bugat yung mga issues sa tunakalap sunod sa 24 oras. Dari una kita mga katropa sa itong mga headlines.
1: Headlines.
3: 27 ka PDL sa BGMP, malay-balay, malampuso ni graduar sa ALS.
1: Headlines.
3: Sa lain bahin mga katropa, di CPO matod pa lima sa mga nanglungkab sa iPhone store sa Davao City. Nakasuha na mga nanglungkab sa iPhone store sa Tagum City, posibleng kauban ra.
1: Headlines. Headlines.
3: Og topic na to karong kahaponon mga katropa, importante kayo ni.
4: Tama.
3: Free diet counseling o deworming pagkahimuon sa City Health Office ning bulan sa Hulyo alayon sa celebration sa Nutrition Month. July day ang Nutrition Month, sabi ko ganang August. July di ay? Sige. At itong makauban unya taon-taon mga katropa, si Ma'am Megan Dominguez ang HEPO CHO mga katropa. August lagi. August, abuan ng wika. Ang, okay, okay, kalimut ako ani. Wa pa man ko estudyante god mo nang muna katropa ang mga init nato nga mga paghihisgutanan karon kahaponon. Ubani ko niyo mga katropa, hanto pa taon niya alas 5 sa hapon mga katropa. Hoy, isa ka oras na lang nabilin, Diyos mio. Ato ni paspasan katropa alas 4:07 na sa hapon na mga katropa. Ayo kalimot sa pagtumar kanunay no, si mong food supplement nga makatabang kanimo aron nga mahimsog imong palawas og aron katropa nga malikayan nga matakdan ka og virus. Virus katropa nga magdala og sipon, kalintura og ubong. Lisod kaay katropa pugngan. Labi na katropa ikaw ang nagatrabaho, breadwinners nyo pamilya o basin katropa og purnada imong pagpanarbaho. No work no pay ra ba? Kung ikaw kalinturahon, naka-absent kid ka muna nga pakusgang imhang immune system katropa. Tumar o gazanto na vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Tama!
3: Diretso kita sa unahan mga katropa. Diretas itong mga balitang nakalap sulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
3: 27 ka PDL sa BGMP, malampuson na mga katropang nigraduar sa ALS. Detalye pinagin ka tropang Michael Ricabo na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
6: Gipamatud-an sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Malaybalay City Jail na dili babag ang prisuhan aron makabot ang mga damgo human malampusong nigraduar ang 20 city ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Alternative Learning System kon ALS niatong Martes Hunyo 30. Gipahigayon ang mabulukong graduation and completion rights sulod mismo sa maong bilangguan sa taho gikan sa pasilidad ang 20 city ka mga nigraduar sa batch 2026. Gilang kubo uban sa Siam sa elementary, 16 sa junior high school o 2 sa senior high school. Sa pakikinabi sa XFM News Team, Malaybalay City Jail Warden, Jail Superintendent Murphy Tudyug, padayon sila sa mga programa pinaagi sa pag-awag sa mga PDLs sa pagpadayon sa ilang pag-eskwila.
7: Ang programa po ng BJMP ay patuloy po namin sanang dadagdagan ito through the help also of our other endeavors and the parties involved, lalo na sa ating mga ALS teachers, sa DepEd na nagpo-provide, sa mga sa iba pang mga entities. So sa part po namin is talagang ini-encourage po natin ating mga PDL na mag-aral.
6: Kahinumduman nga sa nakalabang tuig, anasa 16 ka mga PDLs ang nigraduar sa ALS, kung din adunay pagsaka sa maong ihap karong tuig o tinguha nila nga dublihon ang ihap sunod tuig. Gihimong positibo usab ni alias Alan ang iyang sitwasyon sulod sa rehas o nagpasalamat nga na priso kini nga nakagraduate sa senior high.
8: Sir Bagto, nagpasalamat niya pong dako nga na priso ko kay tungod na priso ko, nakagraduate ko o senior high school o natarong na bago na ko ang ginabuhi.
6: Mensahe nini sa mga kabatanunan nga magpatuo sa ilang ginikanan, di kayan ang daotang impluensya sa barkada o magdinarong sa pag-eskwela. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: XFM Report.
3: Teka, salamat katropang Michael Recabo, si mong report. Ang uban katropa mag-ampo nga di mapriso kining isa kay nalipay kay na priso. Kay sulod sa prisohan nakagraduar siya sa ALS mga katropa. Kuwa na priso wa mga katropa nga wa siya nakahinumdon sa pag-eskwela. Na pud ay nindot gyud mahatag mga katropa, no kana bitaw madakpan ka tungod sa imong sala mga katropa, no na gyud pwede ay nindot nga mahatag ning mapasla ka sa prisohan. Pero dili but pasabot anak mga katropa ha, nga nanawagan siya nga magpapriso na lang mo. Lami gyapon ang kinabuhi sa gawas mga katropa. Ha? But pasabot anak mga katropa, bisan naa sila sa sulod sa bilangguan, wala gihapoy rason katropa, no? Dili gyapon babag katropa ang mga rihas aron nga makabot imong pangandoy. No, nahimong instrumento sa iyang kinabuhi katropa ang pagkapriso aron katropa nga matulid siya. Mo na but pasabot niya. Eh basta na naminaw katropa mo, magpapriso ko ka para makaeskwela ko dito. Lami ang pag-eskwela katropa nga nakasagawas, wala nang eskwela ka nang inabuhi sab ka.
1: XFM Report.
3: Sa laing bahin, sa ito ang report, matod sa DCPO mga katropa, 5 sa mga nanglungkab og iPhone store sa Davao City nakasuhan na. Samtang mga nanglungkab usab sa iPhone store dito sa Tagum City mga katropa, posibleng kauban ra. Detalye mga katropa, pinagi ni katropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
9: Nailhan ug nakasuhan na sa kapulisan ang 5 sa 8 ka mga suspect nga responsable sa pagpanglungkab sa usa ka iPhone store sa Toril District, Davao City. Sumala ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, padayon pa ang investigasyon labot sa maong mga nanglungkab. Ilabi na nga gituuhang kabahin kini sa organisadong grupo sa mga sindikato ug uban matud pa niini notado na sa susamang matang sa krimen.
10: May mga na-identified na tayo no na dito sa nakita sa CCTV footage, walo. Pero so far, ang nakasuhan pa karon na sa 5, tungod kay gina-case build-up pa nila ang uban niya katong mga suspect nga na dito nakuha sa maong CCTV footage. Ongoing pa man po ang atuang investigation. Accordingly kasi, yung grupo na yan, it's a organized group sila, no? Related sa neighboring provinces ng mga similar incident, no? And in fact, yung iba may mga existing warrant of arrest sa other regions na the same, ano, crime.
9: Giklaro sa opisyal nga dili taga Davao City ang mga suspek ug kabahin sa investigasyon kung aduna bay inside job nga nahitabo sa insidente. Dugang ni Gaspan nga posibilidad nga kaubanan rasab niini ang grupo nga nanglungkab sa iPhone store sa Tagum City sa susamang adlaw ni atong Hunyo 24 ning tuiga.
10: Yes, actually related sila, pareha sila og similar sila og modus. Basta related ra gyud sila. Actually dili man gyud sila mga taga diri.
9: Pinaagi sa hinanaling pag-ila sa mga suspitsado, gihatagan o gibugaton sa DCPO ang kamahinungdanon alang sa mga tindahan o mga establishmento sa pagbaton og aktibong CCTV cameras. Sanglit dako kining tabang sa investigasyon, ilabi na ang pag-ila sa mga sospek alang sa hinanaling pagkasikop niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. City. Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
3: Daghang salamat katropa nga Marvin Ebano na nukadgikan sa Davao City. Mayroon po mahurot ni tanan mga tropang kapriso kaya kita na muna nagpaningkamot na negosyo niya doon ay mga kawatan mga katropang igo na ng katropang manglimas itong mga hinaguan. Mayroon po na nga priso ni. Alas 4.14 itong oras sa mga katropa. Ayaw kalimot sa pagtumar og Xanthan Plus Gold. Dili ka ang Xanthan Vitamin C. Or Xanthan Plus Gold. Dili ka mga katropa ang Xanthan Plus Capsule. Inubanan ka na sa Xanthan Vitamin C mga katropa. Aron nga protektado ka, no, labi na kung ikaw usa ka babaye unya wa ka sabot mga katropa sa imong gibati kay nagtuo ka lang diha nga gidisminorya ka. Unya di ay nagcreate na ka og bukol-bukol diha mga katropa sa imong ovaries, imong bang matres katropa, no, kana inflammatory problems. Pwede mapugngan mga katropa pinaagi sa healthy diet. Syempre katropa pag tumar og Xanthan Plus Gold, kadili ka ang Xanthan Plus Capsule. Katropa, speaking of diet mga katropa, no, igo sa tani. Unsa kini ka importante mga katropa sa tuwa kini pag-diet? Ah, basi nagtuo mo mga katropa nga ang tambok and healthy unya ang payat healthy, ha? Ah? Daghan na batag kuan mga katropa, daghan tag perception unya basi nasayop lang ta katropa sa pananaw. Karong oras sa katropa atong mahinabi na nasa pikas linya si Ma'am Megan Dominguez mga katropa, ang hepos sa City Health Office aron aron katropa nga salapin itong dila. Ayaw ko katangin dyan. No, aron katropa nga, atong mahibawan, no, unsa ang mga pamaagi katropa sa insakto nga pag-diet. Nasa pikas linya, maayong hapon na kanimo diha, Mama Megan, welcome po sa tuang programang servisyong katropa. Ako imo makauban si katropang Marie.
11: Hello, good afternoon. May hapon, no? Maayong maulan niya hapon kaninyong tanan din na, ma'am. Kauban ka atong mga lumulupyo din sa Malaybalay City o sa tanan ng mga nagpuyo gidri sa atong probinsya sa Bukidnon.
3: Mm-mm.
11: Good afternoon sa tanan, ma'am.
3: Mayong hapon kanimo diha, Ma'am Megan.
11: Yes, ma'am.
3: Suki, nagid kaayo ka o ako dakong pasalamat na ako, ma'am, nga ikaw always gikang makontak na mo panahon sa kinibang programa o health atong paghahisgutan.
11: Okay, may problema man, no, but I when it comes to health, maaari gid ni permanente, no, ang City Health Office nga mag-uban kaninyo sa atong katawhan sa Malaybalay para mahatag pud namo ang insakto gid nga ang awareness campaign about sa health sa pang ano gid pang sa ato ang mga panglawas, no, nga mahimsog pang tanan ng mga nagpuyo sa Malaybalay City. Yes, ma'am.
3: Ma'am, bulan sa Hulyo, isaulog na to, ma'am, ang Nutrition Month. Ya, timing po nga doon nata ipahigayon nga free diet counseling o deworming, ma'am. Unsa kini siya, ma'am? Pwede ba na mo mahibawaan? Unsa niya nga programa?
11: Okay, no. Kay ang month of July, ma'am, good, is a month-long celebration sa atong Nutrition Month, no. So, dili lang ang City Health Office, ana, or ang Department of Health, always gina iba ng schools, no, sa bata pata sa UNAB, always gina nga na Nutrition Month. So, kana nga bulan nagipaabot gid nato especially sa atong mga nutrition council ang unsa ka importante gid ang pagkaon sa insakto, ang insakto ang unsa na mga pagkaon nga dapat nato kaonon para ma always healthy, no, ang katong go grow glow gid nga bisan pa sa elementary ginatudlo na na sa mga bata apan dili malikayan nga kini na mga pagkaon, no, dili gid nato dili gid sa tanan nga ginakaon ni, so selected kayo ang uban nga pagkaon apan sa this month sa Nutrition Month abi gipangusgan gid sa Nutrition Council nga ila gining mapaabot gyud ang ilang gusto nga ipaabot para malikayan ang malnutrition ug uban pang mga problema nga hinungdan sa dili insakto nga pagkaon gyud sa insakto nga food o selection sa atong food.
3: Mm-mm.
11: Nga dapat ginato nga kauno, no, isip usa ka tawo para mahimo nga healthy tangtanan. Yes, ma'am.
3: Ma-remember
11: ang atong kuan sa.
3: Ma-remember na ko ba, Megan, kani ato nagtungha pa ko elementary to high school, marag na memorize na ako ng kanta ha about sa kanang go grow and glow, ma'am. No, memorize na ko.
11: Yes, ma'am.
3: Every nutrition month, ma-assign me unsa mo ang suoton. Nakatunong ikugas ang ma'am nga nagsuot kong kalabasa.
11: Okay, mo man gid sa no promente sa eskwelahan, murag bibo kayong eskwelahan. Kung isaulog nato ang Nutrition Month, apan lagi, no, dili gid paabot sa ilaha, especially sa among address sa City Health Office nga dili lang utana sa panahon sa July. Ato gid ang ato gid hunahunaon nga always kita mukaon sa unsay mga healthy nga pagkaon, no, nga dili lang kay especially karon So, grabe na kayo ang mga processed food na mas dali kay kaunon ang mga foods nga, mga canned goods nga dali ra kaayo. So,
3: tinuod.
11: Dapat untaan na yun. Permanentig na to ibutang sa atong panguna-una nga dili lang sa month of July ang atong insakto yun nga pagkaon, pagpili sa insakto nga pagkaon, especially sa atong mga anak nga ginapadala sa eskwelahan, no? Baon sa eskwelahan, no? So, inaana siya, ma'am, ang karon ang ato ang programa.
3: Tinuod kaayo na, ma'am, kay labi na uga karon sa kalisod sa panahon, no, sagat sa mga ginikanan, mga working parents na, ma'am. So, ang gusto ba kay direct na lang ang pagkaluto?
11: Yes, exactly, no. So, actually, dili-gid na siya maayo nga ang mga bata, no, ang pag-abot sa bata, mga processed food na gyud. Kung bali na ang panagi time, nalutuan din sila sa insakto. So, muna ang ginapangusgan karon sa ato ang nutrition council, sa atong mga nutritionist. Sa katugyang ginatawag nato nga tinggang Pinoy nga dapat naigid siya, proportion siya, no, nga food plate manggod na siya sa Pilipino, sa para nato, no, gidesign gina para sa Pilipino kung unsa gid ang naaso sulod sa kaneng gitawag nga tinggang Pinoy. So sa ato ng plato naigid siya mas katunga ang glow, ang katudayang one-fourth ang grow ang go. So dapat naigid ang gulay, portion sa ato ang
3: karne,
11: meat or fish, oo, pero lean meat ginang ginakuan na naman dapat din siya
3: papi mahal, food, lean mahal meat, man, ma'am,
11: then go. Maalagi food, no? So, naay mga substitute, anak, ma'am, no? Kay usay mahal, magid ang
3: lean.
11: Lagi, kaning growth, mahal man ang isda, no? So, naay mga substitute nga pwede ikahatag ang ato ang mga nutritionist, anak, kay sila man din ang na-agree. Naagi pinaka insakto nga makatubag kung unsa gid ang mga pagkaon. Busa nagpahigayon ang atong opisina kauban sa Nutrition Council sa City of Malaybalay. Actually ilaha gining programa gi ano lang gid ta, no, top na inform lang pud ta diri kay ang amo sa City Health Office man gud is among nutritionist na sa City Health Office kauban na nila sa Nutrition Council. Kahapon nag-kick off sila sa gitawag nila kick off sila sa ilang katong free diet counseling, no. Uy. So kung kinsa gitong mga gusto nga kagahapon nag-start sila 9 to 12 apan gapot ilang kick off dito, pero dili lang na mao ilang program karon, daghan kay sila og activities pa, pero isa na sa ilang ginahatag nga serbisyo karon, maghatag sila og counseling sa free diet counseling sa kinsa gitong gusto, especially katong mga obese, ilan nang gina-check ang ilang mga BMI nato kung unsa gyud ang ihatag sa imong meal plan. So kung kinsa tong mga interested, pwede gid mo adto sa mobisita sa opisina, no, diri sa nutrition section. Si Ma'am Iza man kanunigo ang amo ang head nila din sa ilang section nga maka-assist, o daghan man apod sila nga mga nutritionist nga makatabang gyud aron mahatagan mo og insakto gyud nga unsa nga mga pagkaon ang angay o dili angay nato nga mga taunon. So kung diabetic ka, tapo na sila ginatawag nga mga diabetic diet. So lahi-lahi, ma, magbitandi man sa so, kung unsa ang imuhang problema, kung nga pwede nga aron makatabang gid sila sa imuha. Depende na sa ilaha kung unsa. So willing na sila maghatag ana ng mga
3: libre na, ma'am, di ba?
11: Yeah, yes, free. This is actually free sa free na counseling. So dili na magdudua, gapon ubay-ubay na pud ang nag-anhi, napaanhi sa ato ang nakabisita. Para lang makuan ni. Akang ang kuan ng good mama sa kay ang atong nutrition ba, dili tayo siya ba murag wala kay siya natagaan og kanang grabe gid nga kaimportansya.
3: Dili na siya maatiman, ma'am. Dili na siya maatiman.
11: Dili siya maatiman. Kung butong hunaon gani untana nato ang mga pagkaon, muna ang pinaka-importante nga kao nga ato yung isa sa atong mga hunahunaon kay bisan untaon pa nato exercise ug dagandagan dia og walking kung ang atong pagkaon dili pud insakto, appropriate sa ato ang gikinahanglan, the same lang gihapon. Diba, kung mag-jogging ka 10 kilometers 15 kilometers a day ka, pero pag uli nimo sa balay kay imo pong kaon isa sa kabandihado nga
3: agay
11: nga carb, oh, diba, then mga ano hapon. So wala gyud. So magpartner gina permanente ang diet o ang exercise.
3: Kanang mag-walking, mag-jogging, ma'am, unya padulong man po dito sa turo-turo.
11: Oh, same gyapon, no? Wala gyud. So muna nga ato gyung ginapaabot diri agit permanente nga ang partner gina siya, no, sa Department of Health ang ginapakusgan gyud karon. Priority area number one ang healthy habits and let's move more, eat right. So meaning maglihok-lihok kita, so physical activity nga 13 at least 30 minutes a day or 150 minutes in a week nga pwede na to buhaton, mag-jogging, mag-walking, mag-unsa baka, zumba, or any activities nga na-i physical activity nimo. Mm. Apan, dili lang, again, dili lang siya sa physical activity. Dapat partner gina sila diet and exercise. Kay again, kung mo sige tag sige lagi tag zumba, sige tag dulag pickleball, pag ulit sabi mo kay sila man po ka pizza ang atong ginakaon, wala lang gihapod siya.
3: So, agay.
11: Good ang, di ba man? Always in a nutrition fact, ato ginang tanawon. Oh. No, nutrition fact, kumamalita, mag-grocery, tanawon ginato ng nutrition fact. Nga, unsa baka, dagan baka yung sodium anti, dagan baka yung level sa itong cholesterol, mga na fat, saturated fat, unsaturated. Tanawang gid na, pero apan nagi sa medyo kalisod sa panahon, dili man amoy gitanawon. Yeah. Presyo man ang gitanawon.
3: Presyo yun. Daghan na ba kayo mga life hacks karon ma'am? Like kaning canned goods? Kabalo na unsaon pagpagawa sa kanang tawagan na meatloaf sa latang dili na kuot-kuoton. Ano na ba mga life hacks nga?
11: Oo, mo gani. Oo.
3: Yes.
11: Mm-hmm. Lisod siya, ma'am. So, dapat ang katulog yung mga pagkaano, mga ano yun, katulog yun yung gulay, ito, katulog yun, go, grow, glow, good, always not, especially yeah. Ang mga leafy vegetables.
3: Ang atong mga gulay po karon pasa pong mahala.
11: Yeah, mahal kaayo, pero mo na ma'am, no, parigid malika yan. Mm. We can do backyard gardening. Bisan pag wala kay kay dako malon, pwede gid kay ka makatanuman, instead na pot, na kanang flower pot lang, daghan kay itong flowers, pero wala kay gikaon nga paggulay, why not nga magplant na lang sa vegetables din na sa itong garden. Mm. Kung napagid kay area pagid, pwede gid ka magtanong, kanang mga backyard pagiri, pero at least isa ka buok, nga kung anya, dili pong ka makakos o problema sa imong silingan. Mm-hmm. Kaya ba nagkuhan po kang baboy na nanimaho na kung problema gyapon na siya o di siya maayo.
3: Mm-hmm.
11: So daghan kayo pa actually pamaagi medyo lisod siya pero daghan ko ang pamaagi kung unsaong ginato no? Kung ma-innovative lang ang isa ka tao ang isa pa nagpuyo sa iyong panimalay kung ma-achieve ginato ang kanina mga programa sa healthy diet and exercise ng mga programa gid. Natabangan unta no kay dili maguni siya para lang para kagibot buhat lang. This is for the common good sa tanan no, especially sa atoa kay mag-invest kita sa atong health kay bisan unsaon pa nato kadagan sa atong kwarta kung health na ang problema. Ako gid gihapon dili gid gihapon siya enough para sa
3: nganong
11: paman. So nganong, as much as yang, yes ma'am.
3: Ma'am, nganong partner maning diet counseling og deworming?
11: Dili na sila partner, ma'am, ang deworming. Lain po namo nga activity na ang deworming.
3: Mm.
11: Ang deworming namo is ginaano maguna siya twice a year, every January and every July.
3: Mm-hmm.
11: So every 6 months. So mag-deworm. Actually, ang deworm is di magit sila partner, pero in ano, gyapo na kay most likely kung naapoy bitok ang isa ka bata,
3: mm-hmm.
11: So, malnourish na siya padulong. Bisa pag unsan niya taon din na malnourish gapon ang yung padulongan. Pero dili na sila gid nga partner. Lahi na mo na ang programa. Kaya ang month of July is the warming month gihapon.
3: Okay.
11: So, encourage gapon na mo ang tanan, no? Sa katawan sa malay-balay, especially ito na yung mga anak na one year old up to 19 years old na mga bata na atay free na ginahatag ng mga deworm ng mga tambal nga para sa ilahag yun. Ang purga ba? Mag-forda ang mga bata 1 year old up to 19 years old. So naatay free nga mga tambalan na ginahatag, pwede sila mabisita sa City Health Office or sa ilahang barangay health center.
3: Mm-hmm.
11: Pero ang ato pong mga barangay health workers karon ma'am, naghatag po, nagatuyok din sila no, the house to house para ipanghatag na ang mga deworm na mga tablitas para sa atong mga bata. Hinaot unta na ni nga ang mga ginikanan dili po nila ihikaw ang ilang mga anak nga maka-inom aning deworm para protection. Kay kung daghan magupog kayo bulapi sa imuhang lawas sa isa ka bata, dako ang chance nga malnourish, malnourish ang bata, dili siya ka-concentrate, matingala ka nga naman yun akong anak na di mangid ka-memorize sa iyang klase, di sa kung saan pagkuano, at sa kahibalo, basta yun, ngayon nga, dako na ang tiyan sa bata.
3: Mm.
11: So, daghan kay posibilidad ba na, so, yung sakana na to ang deworm. Dari sa City Health Care, ang priority na mo sa mga tambal is 1 year old up to 19 years old.
3: Mm-hmm.
11: Pero ang 20 to 59 years old na mga kwan gini women, mga babae, ginahatagan gyapon og especially ang senior gahatag gyapon ni og tambaw sa nang kining tambal sa deworm no gapanghatag ni during sa senior nga mga activity.
3: Yun.
11: So in ani siya ka importante pud ang kaning deworm kay para man ipangtanggal sa mga bulati sa atong dag ang problema man gud kay naay mga times nga dili sila gapapurga kay masigunohon nila mo gawas na kuno ang bitok sa ilang mga ilong o man na ang mga misconception sa una.
3: Uh-huh.
11: Dili man gud na siya gagawas o mo nang dili man gud na siya mogawas na ang mga deworm pong naamang gani isolated case na siya pong naamang gali mo gawas yun.
3: Oh.
11: So kana siya ma'am.
3: Ma'am, kini bang ato ang free diet counseling ma'am? Kini, kuan ba ni siya? A whole day ba ni? Or unsa ni siya kadugay? Pila kaadlaw?
11: Actually, ang amo ang kuan, ang amo ang diet and counseling is 1 month na nila ni nga karon so far. Pero daghan pa magod sila activity. So in case nga na ay magali gusto, kay dirigid mag-message kay so far pero naapaman sila sa ilang opisina pero naapamagod sila other activities na pwede. Pero kung kinsa ganito, maghatag lang o mag-inform lang sa amo ahead, pero kung muagi manggudiri, magkahatag lang gyapon og time kung kanus agid sila available. But for now, available gid sila sa ilang nutrition office. Naraman na diri sa City Health gyapon.
3: Mm-hmm.
11: Pwede rin gid sila mobisita dito. Akay naman tayo mga nutritionist na mga update.
3: One time lang ni ma'am. Ganing nga kuan. Ganing nga counseling, one time lang ni.
11: Actually, dili lang magina sila. Most of the time, ginabuhat man na sa atong mga nutritionist. Yun, no? Kung nag-refer, for example, kanang among mga hypertensive na mga pasyente, kanang daanhi diri sa consultation, and atong mga diabetic, gina-refer man na sila sa for nutrition, sa atong mga nutritionist.
3: Mm-hmm.
11: Eh again, no, bisan pa sa atong mga sa mga hypertensive o mga diabetic na patients, dapat nagi na sila yung saktong meal plan. So, gina-refer na sila sa atong doctor, sa atong nutritionist. So, gahatag sila o counseling, ana. Apan, karon kay month of July man lagi, nutrition month, mo na nga medyo kuan gid kayo ang medyo intensive ang ato ang counseling karon nga isa sa ilang mga programa nga gipahatag aside sa of course no mag-adto man na sila sa mga barangay na food to celebrate sa ato ang mga other activities nila related to nutrition related to nutrition.
3: Mm-hmm.
11: So in ana ko nga lang i-message lang daan in advance or inform us in advance kay para maka-secure po me kung kanyos, okay, from time to time, gagawas magod mo ang mga nutritionist. Pero so far karon yesterday and today, naaraman sila, and even siguro Friday.
3: Nindot kayo din nga programa, ma'am, kay bihira rabia sa tuwa mga Pinoy, ang muadto yun o ka ng dietitian, bitaw? Ng mga
11: yes, exactly. So, dilit nila masabtan ng good ko kung sagit ang dietitian o ato mga nutritionist.
3: Yes.
11: Kaya ang uban, no? Ang uban, kay magunahon na ako, sa remember ni sa una nga, dilit pa yun ato masabtan unsa ang dietitian. Akong pangunaw na, mora man na ang gapanghatag o tabang tutaan sa hospital.
3: ang uban ma'am kay muhadlok sila mo adto kay nakita na po nila sa lain manggod nga usually di magod kanang mga pasyente magin ang naga-undergo ani no so makita nila ba nga usa man ilang pagkaon nga gi-require oy mo na lami ana ba
11: mo gani pero wala na sila nagkono ang purpose nila na isili ginanggi ano based sa imo ang condition based sa existing nimo nga problema bisan pag wala kay problema no dili necessary nga na masakit to nakaiha ka mo adto sa mga dietitian.
3: Exactly.
11: Pwede yun. Pwede gika mo for example kung sa ila. Again, no, ang amo ang ginaabot diri is the health-seeking behavior sa isa ka tao. Nga dili lang kayo mo adto na nagluya na ka or nagsakit na ka or obese na ka or overweight na ka eh, ka mo adto dietitian. So, ato yung ato silang gamito nato agahaton git ang tanan nga use this kanang service nato.
3: Libre ba?
11: And it's free. And then, mahal ba yagid ang
3: exactly.
11: Tumuad ka o mangayo gig ka o counseling sa atong dietitian. It's expensive. Pero,
3: diri
11: ginahatag ka siya nga free.
3: Muad kang dietitian, maingon, makadugog ng mga tao, social na siya nutritionist. No?
11: Yes.
3: Ba?
11: yes. Nutritionist na. Social yun. Kay dietitian ba nutritionist.
3: Nutritionist. Ma'am, ma-remember, mangod na ako, kay daghan kayong mga tao, bang kanito nagsakit bitaw nga, ang ilang perception, halakaon o daghang prutas, banat o daghang prutas nyo, wala sila nasayod nga, dili na tanang prutas is compatible siya or pwede nyo siya kaunon, nagdepende na si muhang needs. Ana ba?
11: So, yes, exactly. Dili tanan nga prutas kay abi kay fruit is ano, good. Okay, dili kay for example, kung diabetic ka, dili ka pwede mo kaon isa mangga nga dagang isa ka mangga, even half ragged anak niya, isa ka apig ragged in pwede nimo kaonon, even ang grapes pwede ragged tulo o pa, tuwing parang dili siya pwede nga in a day, morning, afternoon. So, mauna sila, mauna ang atong mga dietitian, trained kayo na sila, no? Kaila ginag-iskulan for how many years?
3: Yes.
11: Para lang mahatagan din sila anak kung unsagid ang dapat para sa ato nga mga plan yun. So, daghan kayo ginadili, anak. Daghan kayo sila o mo. Kung tanawon lang sila, so, kung tanawon yun, no, especially yung mga junk food, so much better din na sila ang atubangon, kay para yun, mas matagaan ka o appropriate yun. Kay remember nga, bisan pag may kagtinggang Pinoy, dili nagpasabot nga ang isa pwede rag applicable po na sa isa, no, so it does not fit all mga gisatanan sa inana. So, munang dapat, ano, gig ka individual, nga mo agto, bisita sa ilaha, kay para yun, ang imuhang meal plan is intended o para yun na sa imuha. Maklaruhan gid ka gahatag.
3: Klaruhon yes, ako ma'am ang kani nga programa Free Diet Counseling and Deworming, kanus ani siya hangtod kanus ani siya?
11: Ang deworming na no is taman sa month of July. Month of July gahatag gid mi og deworming ana no kay ang every 6 months man ang atong deworm, so naata diri ah, then ang kani pong nutrition atong diet karon no gahatag na sila for the month of July. Apan, kung ay mga panahon sa katong mga pasyente na mo, diri ang gina-refer, they can still visit man sa ato ang, atong mga dietitian diri kung nasa available time. But just inform us, kay from time to time, ga-field mang good food ni sila, so na sila yung mga other activities to do so. So at least maano ginamo. But probably, after siguro aning July, mangita mi og we will find time good na kung unsa gid ang direct schedule gid nila no sa tuwa sa atong mga dietitian nga makahatag gilag counseling, at least mag-inform lang sa inyo ma'am kung unsa gid ang ilahang day diri nga pwede sila nga available sila para in kaso nga nay mo anhi na mga tao nga gusto gusto sila mag counseling sa ato ang mga dietitian sa atong nutritionist is naapod available ang tao, so we will inform you probably after July kung unsa gid ang time in a week na baka sila every Wednesday baka Thursday or Friday i-arrange sya namo ang schedule, but so far karon inana pa ang ilahang activity ma'am, so nag-comment diri
3: mag deworming di ay ko basin makaya pa pwede ning mga lalaki nga ida nga medyo edad-edaran na ma'am mag deworming.
11: Senior is pwede. Mag-senior. Gatag mi sa senior. Sa mga edad niya senior, no?
3: Pero
11: so, senior. Pero kani man kung kuan, ma'am. Kani po man, no? Kaning mga bulati. Kani atong mga kanang bulati sa ato ang kuan. Pwede gibi. Gini siya malikayan. No, na yung ginatawag na itong worms. Ano na siya, an acronym nga worms. Meaning, wash your hands. Dapat hugas kita sa kamot permanente. Na hugasan ginatong limpyo sabunan. Then, mag-observe din taog ka ng proper use of toilet. Mag-CR, di ka dito sa toilet. Di lang kay, bisan asa lang ka mag-CR, maglibang, o bisag asa to, at to, diri dito. Kung asa makakita, o ngayon matabunan, dito, no? Hindi kaya.

0: magigay kay usually mango, di ba, kung nagkinilaw, ginasuk na, may suka na.
1: Suka, tama,
0: so,
1: tama.
0: So, acidic man ang suka. Mm-hmm. So, medyo maano lang yapon, diligid siyang delikado kaayo. Mm-hmm. Kaya na may suka. So, ang suka is very acidic po daya. Kaya na siya, ma'am. Pero again, no, maglikaygid kay basin o katupong di kilaw, kay wala nagigisukaan, din wala hugaw pa, wala gilimpihan o tarong, or asa ka to nakuha nga isda. So, dako, yapon siya nga problema.
1: Pastilan, bisa dahil unsa ka social imong gikaon, ma'am, no? Bisa pag nagkaon kag sushi, ma'am, marag delikado ning sushi, di ay, kaya umani suka-suka, di.
0: Pero depende na sa pag-ano, no? Sa pagluto, sa pag-prepare. So, ang importante gid ang preparation sa food. Mm-hmm. Kinahanglan gid na siya. Importante nga limpyo gid, no? Mo nang sa tuwa, sa even sa panimalay, dili lang kay moadto ka sa mga restaurant, so dili po nagpasabot niya. Panan gid, no? Ang importante kita gid mismo. Mm-hmm. Ang pag-prepare sa atong food, dapat limpyo gid ta. Eh, ara malikaya na to kung unsa magani ang mga sakit, especially gani atong mga bata nga mo irabay gipakaunon usually ang ani.
1: Mm-hmm.
0: So hatag lang no mga ginikanan nga dawaton lang gid kung naigi pang na-inform, pwede ra gid mo bisita sa health center. Wala na wala magid kay na say negative effect ang kuan, mas makatabang pa na no, sa atoang dili mamalnourish yung anak, na concentration inyong bata, kay dako pud bias ang chance ani kung dili makamatay gyapon ng deworm kung kung ang kaning ani dito kung dili gid siya kung mapasagdan kay daghan naman di kay ang mga negative effect or side effect ani kung pasagdan na pud nato sa piyan sa isa ka bata.
1: Ayun. Mama Mega, ang imong parting statement.
0: Okay, no. So Ma Marie, thank you once again, no, sa pagtawag sa mo adres sa City Health Office, no. So in grabe po din yung suporta sa mo para mapaabot na mo ang mga programa. So for us, no, from here sa City Health Office, amo gigyan balik-balik nga encourage ang tanan tao sa Malaybalay City for the health seeking behavior nga hinautong tanan nga sila mismo sa ilang kaugalingon nag maghunahuna na kung unsaon nila protektahan ilang kaugalingon, even pa nga wala pay taga City Health nga moana sa ilaha, ilan nang gunahuna undaan nga ilang kaugalingon ang ilang protektahan ilang health, no. So karon nga bulan na atay mga activities nga ginahatag sa City Health aside sa atong usual nga mga activity gid permanente ang daghan magikitag services, no, dili lang atong medical consultation every day. Ay ma'am, ako lang din ipaabot, no, nga for those nga nagpuyo dito sa Basakan area, like for example sa super dito na sa Bangpod, mm-hmm, sa Bangahan, dito nga area Aglayan, pwede ra gid kaayo mo, pwede ra gid silang magpa-check up sa atong Super Health Center kay pareha ra man na naagya po tay doctors dito, and nurses og naagya po tay mga laboratory nga pwede nga mo kung nga maka-cater dito kay para dili na kay sila layo.
1: Mm-hmm.
0: Na so kung dili na kay sila mag-gastron og plate kay pare same ra man ang services nga ginahatag diri og dito sa ato ang Super Health Center kay para dili ra kay malikayan din. Mm-hmm. Padayon man atong mga services sa tupong taga Upper Pulangi, we have also nga naapotay kuan dito. Upper Pulangi lang in clinic nga nagapon tay doctor nurses na makahatag gid gihapon, so dili na kinahanglan nga munaog pa kay the same atong services nga mahatag didto og diri sa atong ubos para lang pud sa mga tao nga syempre no mahal na pud ba ang pamiliti karon. Pero kung gusto gid sila nga diri sa ato sa City Health Office, diri gid sa Freedom, why not, no, open kayo ang ato ang pagserbisyo ani na mga butang, of course para sa atong katawhan. Amo lang pong gibalik-balik nga dili lang kinahanglan nga magluya na iha ta magpa-check up, no. So ato yung iabot sa atong kaugalingon nga atong atimanan atong self, kay health is wealth gid. Kung naa ni gipang bati pa check up diretso sa bisan ug wala pa kwan kay mas maayo man ang matambala nato diretso in earlier stage kaysa sa ato nang ulahi. So karon pud ma'am kay ting-ulan ra ba, always ang atong campaign sa dengue nga manglimpyo gid unta na ipangyabog gid ang unsay dapat para kay murga taas ra ba ang atong case sa ato ang dengue. So I think kana lang for now. So ato ang activity ay hopefully mag-update lang ni sa inyo ma'am in case mm-hmm ato ang nutrition kung unsa man gani, kay daghan pa kayo ta og activity, and then on the second dapat kay mga other activities pud nga ipahigayon diri sa ato ang City Health Office kauban sa atong Department of Health in support. Mm-hmm. So on behalf sa mo ang City Health Officer too, si Dr. Denny Sanggalang and si Dr. Ramily Rose Delicio, once again thank you so much XFM for being our partner sa mm-hmm anigid nga mapaabot po namo sa mga areas nga dili na namo kaya abuton pa permanente, pero ang inyong programa dako gikay siya nga tabang para makaabot ang amo ang mga serbisyo. So I think kana lang Mama Marie, thank you so much, and once again

0: Good afternoon.
1: Daghang salamat, Ma'am Megan Dominguez, sa imuhang panahon. Mabuhay ka, padayon sa pagpanerbisyo alang sa katawhan sa Malaybalay.
0: Okay.
1: Ayun, mga katropa, sumawa ka to, mga katropa, no? Ang pamahayag ni Ma'am Megan Dominguez, katropa, Hepo CHO sa Malaybalay. Unya na sa pagbalik siguro si Jonathan, katropang Diyaw, ka maipita sa oras, katropang Diyaw. Again, mga katropa, pahinomdom, mga katropa, padayon gihapon ang ilang pagdawat o kitawagan eh, kanang mga walk-ins, pwede mo muadto sa City Health Office, mga katropa. Kung gusto mo avail sa libre, again, libre ni ha? Sama sa giingon, mahal kaayo katropa ang bayad kung muduol ka ng nutritionist or dietitian, mga katropa. Mahal yun. So kinilibre na ni mga katropa, maadto ka dito, isulti ni mo dito sa dietitian katropa, unsa imong gibati, unsa imong sakit, kay para matagaan ka o kanang insakto bitaw katropa nga guide kung unsa ang pagkaon nga dapat nimong kaunon. Kay basin katropa, kasi kagakaon og healthy foods din ha, labi na fruits, mga katropa, unya mas ninglala pa hinuon ang imong sakit. Doon na di ay mali sa imuhang gikaon, mga katropa. No, kay kada pagkaon, doon na siya ay kanya-kanya katropa bang minerals or nutrients katropa kung para asa na, unsay function na niya. Tama tong ingon ganiya nga diabetic ka, unya lagi ka gusto ka mahimong healthy, gilikaya nimo ang carbo, pero sipo kagkaon og mangga. Sipo kagkaon og grapes, kay lagi prutas man, nyawa ka na sayod nga bawal dahil po na sa imuha. Diba, Tonton Malaki, Brian Innocencio Pimentel Samson Senior, Dandex Lambaco Kagampang Vertedazo, diha kang Vince Imperads, diba, tama ko.
2: Tama.
1: Pila daw edad, mga katropa, sa hamtong nga pwede mag-deworming? Hantod Senior Citizen, sir. Hantod Senior Citizen, laag ta ni Bisor, maying hapon ka ni Mundia, bossing.
3: Good afternoon, bossing.
1: Pwede ta mo adto ani dito, sir, sa City Health. Magpakuan ta mo, apil ta ning free diet counseling, sir, kay may na lang, no? Makakuha ta og libre ani nga kuan, mga katropa, giya, guide, mga katropa. Adto ta.
2: Tama.
1: Libre man eh, listen pod.
2: Tama.
1: Di ba? Rams Makers, may hapon ka ni mo di, Sarge.
3: Good afternoon, bossing.
1: Katropa, itong oras sa alas 4:45 sa hapon.
4: Servisyong katropa.
1: Lain nga balita atong palutson, mga katropa.
4: XFM Report.
1: Matod sa DCPO, mga katropa, humana man ini ganina. Balik, murag panit.
2: Uy, sana.
1: Alanganin mag si katropang Jonathan, pasudlo na ko, katropang Jao kay 4:45. Kaya ra? Sige, pasudlo, tawag eh. Basta live program galing, mga katropa. Magkatuwad, baliskad pa na diha. Padayon, gihapunta. Atong tawagan si katropang Jonathan, mga katropa, kay unsa baning nahitabu ang mga katropa nga doon na may love triangle ang mga gingging. Noo ko, magsumbagay, huwag pa yung mga himasa. Gapakauaw lang yun. Nag-viral pa, mga katropa, mo panihinungdan na nga, kasamaan pa na itong mga tropas kapulisan diya, kaya nakita sa video, nag-viral manggod ni. Mga gingging, mga katropa, nag-sinumbagay. Mo ba na headline niya diha? Nasa pikas linya si katropang Jonathan Suriano.
4: Live report.
1: Katropang
5: yes,
1: Jonathan.
5: Yes, katropang Katari, maayo ka hapon. Kanoon ka orasa nata mismo sa opisina ni Barangay Leyte Kapitan na Dexter Gamo, katropang Marik, hindi palang dugay. Mitalikod na po na itong WCPD na kapulisan, katropang Marik, hindi po karon sa pagpapit. Tapos po ni Barangay Kapitan na Dexter Gamo kay Daganiha, ni surrender o may anhi. Kapatid ka rin sa gawa sa mga bata. May surrender, katropang Marik. Sa buhata ni Kapitan Dick Tergamo, katuloy nilang bigit ng mga dingging ng gabi eh, sa may terminal itong sila sa Malaybalay, sa pagay, sa naon, sa basket, sa
1: ang sa Katropang Jonathan, lingaw ko. Katropang Jonathan!
5: Yes, Katropang Mare.
1: Padayon!
5: So, babae ang inungdan, Katropang Mare.
1: Diyos mio.
5: Ulang, oh. Bilis ka kaya mag-explain naman na why daw ulang nito yung matatang babae. So, karon, ato ang kapatang si Kapitan Dexter Gamo, katropang Marikay, niyabot siya mong kapatang si Balik na aksyon. Ang yang gibuhat ka tropa nga makikap. Mayo nga hapon, live ka sa XFM Bukid, programa ko sa mga tropa. Karong hapuna, ni tahan si Muhang buhatan, kini mga geng-geng na lambigin sa gabi, may barangay at barangay nibay sa terminal ka.
6: May hapon, may hapon.
1: May hapon ka ni Mokap.
6: Katropang Mari.
1: May hapon ka.
6: May patatanan nga na mitaw sa ining programa. Actually, akong gipatawag ni sila kay kita na ko gabi, ganun kadlawon ang nag-viral na sinumbagay dito. Kini nga mga bata, na doon na sa Nisa Kua kay mo maligyan itong termi, matawag din kay umayga pang imuog mga kabadlong din sa barangay. So, patuon na po din sila sa Kua. So, onang patawag na ko sila din na naasad sila kabok, napulo sila kabok. So, ang naipabo, ipanin ako ang tawagan na ko si Chief Pag-inawan, ipadalaan pa niya o WCPD. Kaya, okay, sabihin mo nga katilingban nga inani ilang pabadlong. So, munang dali sana ko sila matawag kay nakupay namin ato siya.
1: Ay, ilado na dahil na sila diha, Kap, nga maugin na ilang binuhatan?
6: Ilado.
1: Mm-hmm. Ikapila na sila napatawag, Kap. Apil ba ang ginikanan nga ni Atubang?
6: Nami programa atong miyagi ang atong escape chairperson si Honorable Alexa P. Pabilyaran na iyan ang nagpatawag ni niyamo na silang intervention program ang CSWD, ang parents o ang mga bata. Sino na mo sa kadlaw, nagana na mo silang mga series of talks ay mga speakers gikan sa WD para malamdagan sila kung saan ang balaod. Pinagyod kini related to minors.
1: Kini bang ang mga...
6: Ikatungan lang sa nako katupang maringa, every time na naani sila ay salaot nila, ang ilagi yung mga parents ang mag-look up sa ilagi ni sato ang outpost.
1: So, kini bang ang mga kabataan na kap, pulo ka mga kabataan na pila may mga pangidaron ani nila?
6: Naasa ang pinakadako is 50, kaya ay 14.
1: Basin o nasulay ni magpangutana ka, basin nasayon sab ni sila sa juvenile justice.
6: Na marunong, nakabalo na sa sila ang uba. Kaya gintapin sila sa itong WCPD, narinilang sila sa lagi daw, kwehaon ang tarong, kaya ginan lang sila ni Ma'am Jade na kung kamo ang police, bata o to amin niya. Kaya ako ng tarong, itapahan ng tabako, kamalan na sila. Kapatapan nga, mga idol man din. Kasi, isa to, Senator Kiko.
5: Senator Kiko, pangilinan.
1: Mau man ibalaon ni Senator Kiko, pangilinan, God. So, kini nga.
5: Mungin nagpuan siya balaon.
1: Oh, katropang Jonathan, medyo chappy-chappy ta diya, katropang Jonathan.
5: Okay, kana, katropang Marek.
1: Tuyog okay naman. Na. Kana, maklaro.
5: Okay. Kana. Uh-huh. Kini karon sa mga nalambigit, kaya naman ko niya sa city ng isa, wala ka bisita sa 10 or 20. So, may la, plano nga, buhat sa barangay.
6: Pag i-record sila sa ito ang Bausi Secretary, i-record sa sila, nandugan sa sila ang recording sa barangay, ang pangitabo at itong gagabi sa terminal. Unya, ang nasabutan na mo sa ganina, nadungan man yung katropang Jonathan, katropang Maring, mahi sila pakailo itong doon kapulis, kaya mas kinanan doon kapulis, huwag ako sila nagtatuo. So, probably, mato sila huwag nga alas 8 sa itong politician, kaya nga sila o pakailo sa doon na itong mga babae ng polis.
1: Makita bitaw sa video, Kap, nga klaro kayo nga marguagin sila respeto sa toang kapulisan.
6: Mo nang ugma mga isla ug pasaylo.
1: Nakasab-an so, pa in tawon tong ato nga pulisan.
6: Tamulo pas lagi interview sa to ang
1: WCPD.
6: Baudis sa to, secretary. Bausi, secretary. Mo nang ikuan ba sila mga profile na pwede mo tro.
1: Kini bang nag-uyab-uyab kap dunay love triangle man eh matod pa pila mga pangidaron ani nila?
6: 17 o 16 ang babae mo lang 14 man siguro.
5: Wala sa grupo.
6: Wala sa grupo pero ang naitabuan ni Gerdili kini siya lang triangle.
1: Okay.
6: Ang gidulti ay sa itong isa na itong tasubok ng marag babae, ang iyang account sa kumpiteran wala na log out.
1: Mm-hmm.
6: Gamit o lain na nagpaka nagpakaingon nga siya si Richard.
1: Oh.
6: Huyab.
1: Okay.
6: Nagigamit ang account aning isa.
1: Mm.
6: Kung nasuko ang si Richard, kaya nga nung kung nag-chat-chat sa iyang huyab. Pero ang katuling iyang gisinong bagay, hindi dahil mao ang nag-chat-chat. Kaya gigamit na dahil ang iyahang
1: account.
6: Account. Kaya wala man lagi nalag-in, nalag-out aning computeran din sa among net, among barangay.
1: Mm. So, giun sa pag-identify nga siya itong nagamit?
6: Dili, wala, actually, wala gina-identify kung kinsa nagamit sa account kay pag magamit ka ng computer na hulog-hulog lang, pop-up man ang account.
1: O, so, mulag na, out man na automatic.
6: Na, na, computer nga, may nag-chat.
1: Ah, sa to pa tong higayon na siguro kaning isa ka grupo naapudan ha na ilang presensya murag mo na napasanginlan.
6: Dili napasanginlan gid kay ang iyang account wala niya na log out. Gigamit man yang log out pa ay gigamit ang iyang account para magchat atong uyab ni Richard.
1: Ah. Pastila ni mga bata pa man. 14 pa man di ay sir oy.
6: Wow.
1: Sakit gini sa ato ang papangig ni mga bata nga ingon ani pero at least ikaw nagpakita ka og kanang hinanali nga aksyon kaya syempre kay kung unsay mahitabo ani mga bata dili man siguro kargo nimo pero naa sa imong barangay nga isip amahan ikaw gid ang makadisiplina ni ini.
6: Yes, katupang Mary ang ako alang gyud is gusto lang gyud ko magpakamahan ni mga bata kay actually pinasagdan na ni sa mga amano ginani ang uban ganit dili na kapangwaot din sa kuan di ba pauli na namo so namang good programa din niya itong una ra ni nagpamandang pa sila itong una nga every Friday ipakaon ko ni sila din eh pa budol fight ko ni sila din
1: eh
6: unang every time nga ipatawag na ko sila mong patubi asad pero usay lagi tungod lagi kaya naalagi sa daran ka tako di asa pero nalaga tulog digit malik kayan na makikita sila ang trouble makita sila ang gugubot.
1: Mm-hmm. Ah, so sa terminal di sila. Sa terminal di sila nagatulog di ay.
6: Mm-hmm. Ah, nai mga kwan nga sa terminal nagatulog. Although mga ang ilang promise, ilan na magituman sa kwan na magkatul sila sa ALS. Nag-enroll ang alusaan niya sa ilan sa ALS.
1: Oho.
6: Aman ni ALS din sa barangay maybe.
1: Uy, kanindot na yan. Tungod ba ni nga panghitabo kap, unsa man imuhang realization o unsa pa ang dapat pa nimong pakusgan?
6: Ang realization ako is kung diligid at imanon sa mga ginikanan ang mga anak, diligid pa ingon. So, mautong ka ganina, ako lang dito ng giyangyo, ako lang dito, parang istorya na kung pwede, sige sila mga apil-apil ang pamaligya o duga or gisugo sila para iatod ang duga.
1: Mm-hmm.
6: Kaya ilusod na, o pinay mga bata karon na polo ni Kabok, o nai mo kalam ani sila, sumusubuo ni sila, kaya makakwarta sila, dito na nato na pagkangon sa mo pala mo dagan ang duga di sa barangay.
1: Posible gid nga magamit.
6: Isa sa intervention nato is ato lang gini silang yamyaman, ato lang gini istoryahan. Kasi makuha na dahil istorya. Kabata pa mga ini.
1: Labi na nga, nasayod sila sa balaod, sir. Juvenile justice.
6: Yeah.
1: Murag mo na ilisod. Well, kami sir, nahinaot sab ming kanang problema diha masulbad kay kami man pud sa XFM halos kada adlaw ming manawagan no sa mga katawhan labi na sa ginikanan unsa bang ilang papel silang mga anak kay lisod og isalig tanan sa gobyerno ning pagbantay sa mga kabataan, okay?
6: Pagmatuto sa mga bata.
1: Oh, pagmatuto sa kabataan kay nasayod bang guna sila nga unta sila ginikanan, sila man ang first teacher sa balay magsugod pero unsaon lagi ning mga gipangpasagdaan ra? Mauna nga kami tabang sabmi, tinabangay aron nga dunay makadungog, ma-inform sa dila and makatabang sab sila unsaon pud pag matuto ning mga kabataan.
6: Lagi pud.
1: Yes, sir. Daha kay salamat kap sa imuhang nga panahon. O siyempre, pasalamat tani mo kaya doon na po ilain nga kasulbaran ang atong nabuhat di as barangay.
5: Okay. Yung sa tropa mo rin ha, dugang po na to, kaganiha, orang nag-release si Kapitan Gamo Katropa Gapari o 30 City. Kung na-release ang 30 City ka family, no? Kung ako masaya, yung food box katropa na si Masaba, nakatapay nga si Mana to ba? Tapos Mana Katropa Gapari o asa yung napita particular ka?
6: Purok 1, purok 2, purok 5 ang mga naigo sa baha.
1: Mm-hmm.
6: So, ang naitabo anak ka tropang mari nangayo kita og suporta gikan sa tuang City Mayor Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran,
1: mm-hmm,
6: sa opisina sa CSWD si Ma'am IB Urbina Amor Urbina.
1: Mm-hmm.
6: Na matagaan man galing maski gamay lang na ang mga nabiktima, matagaan man galing og kontakto nagpadala gani na buntag ang opisina sa PSWD,
1: mm-hmm,
6: approved by our city mayor. Napon, mo itong gagawin na buntag, itong i-release.
1: 37 ka mga katauhan, kani sila affected sa baha. Usa ba nga...
6: Opo, pamilya, pamilya.
1: Sorry?
6: 37 ka pamilya, katupang mayri.
1: Oo, 37 ka pamilya. Kini ba sila kap nga mga apektado sa baha? Unsa may sitwasyon nila, ani ka nang totally wrecked, bagin nila ang panimalay, nga nung nakadawat sila o food packs?
6: Wala man, di naman totally wrecked, but ang ilang mga balay, nasudlan yun ang tubig.
1: Lisod ang ilahang pagpanginabuhi.
6: Nasudlan ang food ko, itagin ko inisiyatibo nga, matagaan lang sila, makigamay lang sa ilang. Pagkabiktima, matagaan lang sila gamay. So, mo itong nagpadala si Mayor Warren o mga food packs. Alam ka sila, mga sinasigod ng kakilong nga bugas, sinasigod nga mga noodles, sinasigod nga kape.
1: Kini ba nga mga food packs sa kapa? Karun lang ba ni or doon na pa lain pa nga batch ani nga muabot nga food packs? Kay, syempre, ang intervention ani, maragdili raman karun lang. Kay, ang kining 5 kilo nga bugas, kung dako-dako nga pamilya, marakulangon yun.
6: Wala na siguro unless otherwise basi mabahan sa sila gutro.
1: Pero okay ra man pag kailang situation man igura sila na sudlan og tubig ang ilang balay.
6: Igura pero kabalo ka katupang mari. Kung ibutang nimo ang imong kagalingon sa ilaha. Every time nga mukusog ang ulan di na ni sila katulog kay na nang sila kuma kay mosaka na og
1: tinuod.
6: Kay tubig di na sa tong kalaway creek.
1: Uh-huh.
6: Ang ako ng concern ani is tungod gini sa mga dili ka pakabana ng mga katawan nga duol nga moyo sa Kalawai Creek nga ang ilang mga kasura ilabay rin nila sa Kalawai Creek.
1: So kana sila din ha sir, unsa man sila kanang unsa na sila nga mga settlers diha, ilaha ba na nga yuta, unsa may plano?
6: Ang uban dili ilaha, ang kasagara gyud dili gyud ilaha,
1: dili
6: man ilang yuta. Ora dapin sa suba, dapin sa Kalawai Creek.
1: Lubos-lubos na lang na ako ang pangutana, sir. So, unsay plano, anak, diha sa imuhang mga constituents nga apektado sa baha kanunay, kung galing dunay baha, na imo na ba nang naduol dito kang mayor nga matagaan na sila og relocation?
6: Dili pa siguro ta mo ingon na i-relocate sila kay nalang sila na may dinik, kay kini sila ang namoy dinik, naman sila yung mga negosyo sa merkado.
1: Ang
6: atong gihimo, iduol kita kang mayor, gipaduol kita, duol po kita sa, nagsulat po kita sa, kina sa vice mayor, o sa, committee ng infrastructure, ang atuang committee karunya, si, Consial Brian Torres, na doon po na mo, nga, magkita ay ni, ang contractor, ang, opisina sa City Engineering's office, kaya inalang ni, mga gusto, ipangutana, labi na yun kining construction na pagpong atulay din sa merkado. Kaya isa niya sa rason nga nung nagbaha ang ato ang nanabahaan ang atong mga katawan sa barangay Mide.
1: Well, Kap, daghan kayong salamat sa intervention, paspas nga intervention ng imong gibuhat para sa ato ang mga kaigsuunan niya, 37 ka pamilya nga nanginahanglan, imong napakita ang imong pagkaamahan sa ilaha. Naghinaot mi nga padayon gyapon, no, ang ato ang tabang sa ilaha sa mga panginahanglan nila. Kap, daghan kayong salamat sa imong panahon.
6: Salamat, katropang Marie, ngako lang yun, isip pagpanilbisyo din sa Barangay Mide, maura yun ang akong tagline hantod karon, aksyon ang solusyon, isyo ang serbisyo, aron ang barangay na maybe muabante. Nagasalamat ug may hapon.
5: Una ka pa, Marie, ang pamahayag ni Kapitan na Gamo doon sa barangay Nuevi. Doon yung doon tagline ba? Ako ang servisyo. So, lahat ito po, Awan. Sina mo na to?
1: Katropang Jonathan, doon ay comment si Lahag ni Bisor dere,
5: oh. Mm.
1: Wa pa man to'y himasa, oy.
5: Sinood yun. Wag ito'y himasa, katropang Jonathan.
1: Di ilang yun, himasa, katropang Jonathan, oh. Pag ito'y hugas.
5: Okay, masa wait ko sige sa pag bare. So ora. Tutron. Salamat kayo sa action ni Barangay Kapitan Gamo Katropa Gamare. Daan pagtawag siya ganiya. Mga pila lang ka oras Katropa Gamare. Ana siya ang opisina ang mga bata. So kani. Mm-hmm. Sa pagbangon po ni Katropa Gamare kay
7: you would never know it. But
1: di ba? So, all right, go ahead.
5: So, marato. Okay, muna ito nakuha, report. Karong kapudod rin sa Barangay Navy, Katropag, Maria, itong mga katropag. So, kaya ulan karon rin sa gawas, huwag na ito, ligunan ka muna itong immune system. Magtumar, og santon, vitamin C. Gikan, Barangay Navy, Katropang, Jonathan, Lili, Estudianos, programa, Servisyong Katropa.
4: Servisyong Katropa.
1: Salamat katropang Jonathan Soriano. Siyempre, ang itong kapitan sa Barangay 9, Kapitan Gamo, sa imuhang pagdawat sa among sibianan, sa imong buhatan. Mauna insakto ka tropa kung ikaw ang mahan ka sa usa ka barangay kinahanglan lihok aksyon gid ka. Tabangan ang dapat tabangan mga katropa. Ana gina dapat ang amahan sa barangay. Unya kay nang lapas naman ta. Ha? Okay, napakoy atubango na nanawag sa ko ana ko na ati man. Katropa nang lapas na sa oras. Oy, ako sa pasalamatan ni si Rachel Jen na magadan na kasulit April Kambarihan, di kay Ben Magayon G. Salamat sa inyo hanga pag-follow sa amo ah. Dahil salamat sa inyo hanga pag-lili sa to ang programa. Katropa, wala ko igong oras, katropa. Alas 5.04 na ang oras. Mokin ni katropa ang programa nga Servisyong Katropa.
4: Servisyong Katropa.
1: Huwag sa ngalan sa regular host anchor ni maong programa, katropa nga Jonathan Soriano. Ako si katropa nga Marie Codino.
4: Servisyong Katropa.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Pag upagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may kontag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diriman ka magpagas, perme?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
5: XFM.
4: XFM.

0: Mayong buntag, Archie.
1: Nang laba ka?
0: Oo, oh, nang labahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, pader?
0: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bubong mga kabuong marag na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala, nilahinga na siya, magkamihina siya, nagkawala, ato nawala na yun. Mga ganit na kanilabis niya, kanawala, magod. Basta ka ako, salago kung matisimunin niyo, ala nga, minut yun.
5: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyagan, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
2: System Aid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Aid.
3: Symptoms persist all the time.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, hapit akong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, usan na addict to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, Day, ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: So may akong gamiton, boss.
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gimutan biha isip City Councilor. Kung ako malingkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
12: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga! Karon mo na ganapot, sukan ka riyan to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel Sister Pain.
4: Si Sara Diani, taga-Cagayan de Oro.
5: Isa ka call center agent.
4: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
5: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Cough Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanborn Coffee Mix.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportabilidad.

0: nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: sa'y kalahian, sa una o karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75, pero baskog pa.
7: Ay, kayo, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape.
6: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kaning
6: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
7: Kawa na?
6: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay, nabina kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay, kaya akong pumati.
7: Katong mga
6: parehan ako na senior citizen,
7: inainagagtuhod siguro.
6: Sulayan ninyong
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayan ninyo.
6: Wala kani
7: ingon nga binuang ko.
6: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
3: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
10: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
18: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na adikto?
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
18: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
20: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag-sop-sop og chupon?
23: Exciting!
24: XFM.
25: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
26: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
27: Mga katropa, exciting dito!

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkarinlaing istasyon sa XFM sa mga nakahook up sa atong nga programa karon sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan o sa San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita. Karon din he sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga usab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remelito Oy. Pagin mo sab ang Vice President, Ma'am Olivine Oy. Pagin mo sab ang General Manager ni ining istasyon, Sir Edwin Garing. Pagin mo sab ang atong istasyon manager, Sir Elner Cortis. Og inusab ato ang mabtikong technician, no? Sir Kenneth G. Batukan. So, maayong gabi eh. Kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Og daghang salamat usab sa inyong pagsuporta ni ining programa, ang Tingog sa Reformasyon. Og alang sa mga kaigsunan, mga suki na itong tigpaminaw, nga gusto nga mo mangutana, no? Dunay mga clarification sa ato nga topic na ato nga pag-esgutan karon. Pwede mo mo chat sa akong messenger, inusab sa ato ang cellphone number, no? Pwede mo mo text. Ang cellphone number 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsunan. 0965-160-3092. So mo kana ang ato ang number nga din pwede ninyo ma-contact, no, kung aduna mo'y mga clarification sa ato nga programa o sa atong topic nga itong isgutan karon. Alang di ay sa mga pagpanimbaya usab, no, sa ato nga mga kaigsuunan, labaw na din yung napita sa Tagum City. Doon na tayong mga kaigsunan na din nag-subaybay usab sa ito na live karon. Si Sister Wilma, no, na sa Bisayan Village, yung usab sa ako nga pinalanggang asawa, kauban sa akong anak, no. O yung usab sa itong mga kaigsunan, no, din sa Garcia Bell, Sister Cuny. Usab si Brother Oliver sa Pagsabangan. So may gabi ka ninyo, no? Inusab sa ito nga kaigsuunan din he sa Maximo, si Doc Manny Dumagit. So may gabi sa inyo dia, Doc. Inusab sa ito nga kaigsuunan din he sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Inusab din he sa La Pilipina, Brother Rogen Rubino. Maayong gabi eh kanimo o yung usab sa imong asawa o nga anak o kauban nimo sa panimalay. So maayong gabi eh kanyang tanan.
Nunusab sa itong makiksunan din hi sa Sinangguti Uno, Rubino Family. Nunusab sa Sinangguti Dos, Tagapulot Family. So maing gabi ikaninyo. O nunusab sa ito nga mga kaiksunan nga sa nagkarinlaing dapit, no? Din hi sa Mawab, nunusab sa Labunturan, nunusab sa Kompostila, no? Aduna tay mga kaigsoonan usab di ay diha nga nagasubaybay sa atong programa. Brother and Sister Sarania. O ginusab sa iyang mga kauban, no? Diha sila Brother Ampog o ginusab sa iyang igsoon. So may gabi eh kaninyong tanan, Brother and Sister. O ginusab sa atong mga kaigsoonan, no? Dinhi sa Mati. O ginusab sa atong kaigsoonan dinhi sa Lupon, sa sila Brother Plinius, no, inusab sa iyang pamilya, no, na din na karon. O inusab sa Pantukan, no. So may gabi ay kaninyong tanan mga kaigsoonan din usab sa Kapalong Abiod, inusab sa Laak, no. So din na usab sa sila Brother Sister Matinaw, no. So may gabi ay kaninyong tanan inusab din hi sa Brace, no. Aduna tay kaigsoonan usab din hi na no? Sila Sister Muna Francisco, no. May gabi ay kanyo sister uban sa imo nga pamilya o sa mga kaubanan ninyo diha sa inyo nga karinderiya. O gingon man usab sa mga nakalain-laing lugar, sa mga suki nato nga tigpaminaw din sa Kanginan. So, maing gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan o paimutang mo, no, alang sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong mga programa karon. O gaduna usab day tay nag tanaw no, sa ato nga live karon, Milyari Buhol, no. Good evening brother, watching here from Mako, Davao de Oro. So maing gabi usab kanimo, no, Milyari. O salamat no sa imong pagsubaybay usab no sa ato nga programa. O ato ning subaybayan no labaw na sa ato nga topic karon, ato nga pag-isgutan. O ingon usab si Sister Shira no di Madraso di Binagracia is watching no from Pantukan, no. Good evening everyone. Okay, so ingon usab si Rose Balsa. So, matod pa niya, maing gabi igaw, no? Padayon sa imong Kristuhanon nga mga pulong. Amen. God bless you always, Gaw. So, salamat, no, Gaw, sa imong hausad nga pagpadayon o sa pagsubaybay sa ato nga programa. So, ang atong topic karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kini nagauluhan, no, o usa ni siya kapangutana, no? Ito lang ni siyang sulayan no, sa pagpaminaw, no? Sa pagsubaybay, kung unsa ang insaktong pagsabot ni ini, no? Ang atong topic, usa kapangutana, si Ginoong Hesus mikaon ba og isda? Sumala sa Lucas 24. So, maning atong topic karon, atong tunan. So, ano na idaghan mga kaigsoonan nga naganhaw na nga pinaig? Pinagi sa gisulti, no? Nakasulat sa Lucas 24:41-43, si Kristo mikaon og isda. Ano na po'y uban mga igsoon, no? Mga kigalaan nga, nagunahuna po nga, wala yun mikaon si Kristo og isda niya anang tekstuha. No? So muna nga, ato ning subaybayan, no? Ato ning paminawan og maayo, no? Ato ang topic karon aron nga atong masabtan sumala sa mga suporta nga mga teksto nga diin aron atong masabtan, no, kung mikaon ba gyud si Ginoong Hesus o isda nini nga teksto o wala, no. So ato ni subaybayan, no, mga kaigsoonan, no. Apan sa dili pa nato isgutan kining mga pulunga o mga kini nga topic mga kaigsoonan, no, mga kigalaan, mangimina usa ta og manindot nga awit,

0: Si Arlene Nandavo City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Kalang pain, fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist, all the doctor.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
5: XFM.
6: XFM
7: time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
2: Oh, ala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlok ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayon?
1: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM.
5: Zato Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Zeno Panlawal, watak-tak na lobulay. Ako ibatok nga pagpanakit sa akong pagko o blog ng ko. Sa hal pagod, napabatok ko gipong lipon. Ito nga, nakabingog ko na radyo na ng itong platform. Batong bako na ang ating liwa. Ako ni Pangit ko, akong gitisingan, akong giminto, napaharot yung buwa pang staff, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpakit sa akong pagko o blog lipon. Basang salamat pa sa itong platform. Mga pareha o gibati sa ako. Ipingin ninyo mo sa itong platform. Basing pareha na ako, baangay sa maami. Ako doon si Zeno Panlawal, sa itong platform.
5: Zantone Plus Gold, patak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Meritar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa. Kahalap, pananaw, pagpabili nga mamasko, bumalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sinaw ang ako pananaw sa tandaan na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw og premium D3, regyo na nakapalaksik na ko balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
13: Turbo?
12: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
5: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Zantone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Hala, happy taong June eh. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Ano man? O saan na adik to?
17: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
17: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
20: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
19: Unsa may akong gamiton, boss?
20: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
22: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
21: Sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ani kay away. Nagbulag dayon. Excited?
3: Exciting!
7: XFM.
4: XFM.

0: Laut siaman urak.
1: Labing kay kay lula ba?
2: Ah.
1: Oh? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh.
0: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ngi, exciting?
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagtatiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
9: Isa ka call center agent.
8: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
9: Nahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Nangita ka ba o di kalidad ng health and wellness products?

0: aduna na ka sa legal na partner. Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas ug mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Tilanduka Street, Barangay Norben, Malaybela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: In one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
2: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
3: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Kapitan Lodi.
1: Acik.
0: Kap, dito ang Samoa ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saptong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saptong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist all the doctor.
9: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Anong sayangin ninyong mga smiles? Because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
10: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
11: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na adik to?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
13: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
14: Palo nga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikali ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
6: XFM. XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, parli, pagod! Pakuratira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para maging functional yung atin pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa atin pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano, sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yung mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
4: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod dito sa ating mga program sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po ninyo, mga kaibigan, ipadala nyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check-up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Ano? Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
5: Mm-hmm.
4: At alam naman natin or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis, ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
5: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
4: Oo nga.
5: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano dyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat. O halimbawa, meron kang, ang tawag dito, yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na itala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. at ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
4: Mm-hmm.
5: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
4: Mm-hmm.
5: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo eh pati yung bata ma-transmit niyo doon yung leptospirosis.
4: Ayun na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan niyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin niyo yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo ha ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan ha. Lalo na sa mga lugar po ha na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, eh mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
5: Hindi lang sa ano, partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, eh yun po ay isa ring panganib.
4: Yun. So mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay dok, ano?
5: Mm-hmm.
4: At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain maaring napuntahan dun.
5: Na-contaminate.
4: Oo, na-contaminate.
5: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo kasi ayaw mong lumabas.
4: O, isa din yun. Ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kabayan. Ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas? Ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
5: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano, yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din, hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo, yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsi-seizure pa sila. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawala ng control sa pagkilos, yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo, diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior at pag ubo minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po itong malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
4: Ayun. Observahan niyo

0: pagka na-feel nyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar nyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan, eh, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan ka agad ano, ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
3: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
4: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santone Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santone Plus Gold. Yeah!
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective shot.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito sa dyan ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa ipong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan. Viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc, ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan ng ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ang atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong premium D3. Para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
9: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
0: makapudpud na masyado.
9: Oo, may mga ganun kasi. Pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman. Pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang, ano. For example, ang normal weight lamang

0: dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, mm-hmm. yung iba 70 ako. Kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh, ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo at ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium D3. Nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Dok, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagatikan, eh. Mm. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo, 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating pong mga Yastro Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating pong mga Yastro Health Clinic at syempre sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health product?
4: Yes po, ako.
3: Ma'am, ano po yung mga mararamdaman nyo sa katawan before kayo mag-take ng Santon Plus Gold?
4: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone, colonites ba yun?
3: Tapos apo?
4: Tapos meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So, hindi na kayo lagi nauubo?
4: Oh, wala na.
3: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
4: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
4: Tsaka yung sa Visionex, nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin mo, luminaw yung panin?
4: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: Yeah, so, before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panin, hindi na nakakabasa. At after 2 box take ng Visionex, ang naging effect, luminaw po ang panin. Nakakabasa na. Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong bumaling?
4: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Visionex.
3: Ibig sabihin lang, nag-take ni kayo ng premium D3?
4: Oo, itong unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, ano nga alot pangalan niyo, ma'am?
4: Ramona Carrion.
3: Taga saan po?
4: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano? Natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, no? Sa mga kabayan din dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
0: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nang po-process ng katawan, pwedeng mag-develop nga yung paninigas ng mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan, or pwede nyo subukan na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. Makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha,
0: sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid. Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami niyo kumain ng kanin. Bawasan niyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan niyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan niyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magko-correct nung, kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi, kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Sa mga kababayan po natin na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it, or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga, kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo, medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adid to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Good evening, B. Putahe sa gabi-i na.

0: Someone who believes. Sa mukha ng mga someone who believes. Uy, naka ba kayo mutuo sa to, ani ron? Unyan ako i-revealan ako, ikauban, guys. Unyan na ako i-reveal sa inyo, taod-taod. Welcome po sa taong program, Magputahe sa Gabi. Mga yuk, gihapong kong pasaylo sa inyo, kaya atong tingog nagkamang. Gakamang atong tingog, kaya gakapagaw-pago lang gihapon ng inyohang Disney Princess. Yes po, ako po yung makauban, hangtod alas 11 karong gabi una. Sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Live usab kita makita sa itong official Facebook pages. Makasapot pa na akong tingog ngayon na. Makita kita sa itong mga official Facebook pages. Baliw, gubiha, pa-follow, pa-like, o pa-share po. 101.7 XFM Bukidnon. Baliw, usab ko, pa-follow, pa-like, o pa-share sa itong isa ka Facebook page. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oh, chak! Sabi, pwede na ba na ako i-reveal akong kauban for tonight? Siya na lang magpailayo na kanalimot ko sa iyahang, akong itawag sa iyahang, basta hindi siya ganaan sa iyahang previous name. Okay, ladies and gentlemen, ako'y kauban for tonight, and let me welcome. Go ahead. Your camera is now open and your microphone is officially open. Ala, wow! For the go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropa.
0: Ala, wow! Huwag na kayo siyang tingog, guys! Na, may nindot ni kay... Oh, nindot niya siya ingunaan ni Bikay. Kanagong inkaso mapagaw, good ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo sa look, good permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsa atong pangalan. And, murag first time kanilang madungog for tonight.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yummy, bosses pa lang, ulam na.
0: Unya mga katropa ha, kung makauban na ako si DJ Yummy nga mag... Basa sa ito ang putahe confession for tonight. O sa kabibi na ito, ang misalig na po sa ito ang programa nga naghatag o sa iyahang iyahang istorya, DJ Yams. Mas ganahan kong DJ Yams. Yeah. Pero DJ Yami, gano'n siya biha. Ganahan dyan kong shortcut kaya akong dila o sa iyo nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman. Kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, go will upload lang po tayo.
0: Hello. Ingani gid ay no, kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa to ang mga ginaatubang DJ Yams, murag wa gitay choice atubang wet.
1: Yes, importante wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako ay bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-e-entertain.
1: Okay po. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. O, nasulbad yun akong problema. So, di na akong magproblema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo di ha, kaya naagid ko'y kauban di rin nga kabalo. Anyway, mag-chismis kita karong gabi una, biha, para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hadot po ka na to sa mga produkto si Yes to Health. Particularmente po sa tuwang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampalig-on sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver?
2: Yummy
0: talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Like, waka kuyapi. Example. Example, DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tapos meron siyang nakita na something. Ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid. But all you have to do is you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na lang. No, mo nagiging yung bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, na akita yung official hotline number diri, pwede mo nga mag-react sa inyong mga masingong ganahan mo nga mag-react sa inyong mga weakness para makabalo pod mi. 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. O pwede usap ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naambi din ha ani DJ Yami, makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi, ato ang mga OFW, DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin dyan. Mm-mm. Ingat lang po kayo palagi dyan, no? Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubog.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates, tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano, ang importante galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadala siya ng mga lotion, o nabaga. Kung ano-ano na minsan, nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan na tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much. Thank you! Jean Pegarido, may gabi ibibi. Si Mommy Josefina Tenambunan. All the way po from... taga saan gani yun? Si, kalimot ko. Taga Aglayan. May gabi idiha mi. O kaya bossing tatay Ben, may gabi ipo. May gabi usab sa mga naakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basig masakitan ang mga driver ba? Pero para bitaw ni sa inyo ha, makabalo po mo sa inyo mga weakness. Halimbawa, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung nakay asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo, para at least kung magawan mo ng paraan. Kasi 'di ba, what if asawa ako? Isipin, sabihin na lang natin asawa ka. Asawa ako. Tapos nakapag-asawa tayo ng drive na, may naalala ako. Nung unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun! Yung bang tipong hindi natin alam na paglingi niya doon sa kabila, nanapuntaan niya Tagalog lang, diba? Paglingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tapos hindi na pala ako yung mahal niyo. Masakit yung ganun, diba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa niyo para makapag-adjust po kami. Diba? Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagaw ako ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, Nanapuntaan yung mga ing-aning kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya. Ba sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako. Pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasimple.
0: Gusto ko yung mga topic niya ganyan mamaya, pag-uusapan natin yan. Ha?
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol! Thank you! O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamanis si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas, si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City, request ako ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin ha. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Kunti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Ate Bibi. Ganun na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good eves, cute ka ayo mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. sa taan na. Pero bitaw ha, mga driver din ha akaroon kung naamoy mga idea or basing ganahan mga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yami Bosses palang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano. Nako. Kung si DJ Yami Bosses palang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo, Junalo. Ano kaya to? Di ba kasi yung pinsan niya, si DJ Yami Bosses palang ulam na, si Jonathan? Alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukid noon, ano kami eh, pag manghinaway mi sa usag-usa, magatubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. Ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. No? Di ba pag driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: O, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapagjawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po. Kala.
0: I-reveal na natin yan. No? Gustong-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, Bosses palang bagyo. Wa na. Wala ko yung game. Wala, oh Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami noon ah. Si manager yon. Ala, dili ko mabasa ano, bala ka. Si Jonathan daw kay dili ko mabasa ana jaw. Wala ka der kamo mag kanimo gud sila DJ Yami kapag nag-aaway on air. Oh maghinaway sa usag-usa mag on air gud ni. Labi na ni among manager, Diyos ko Lord. Mata-matahon jugaan ni. Katawanan og reaction uy. Hello Paul Jones. Flores Bodilas, all the way from Kapalong, Davao del Norte. Thank you! Salamat kaayo sa imuhang pagsilip na sa Facebook Live o sa imuhang BB Loves karong gabi una. Ako isip ko sa ka-driver, ako weakness ka na radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ila kay kulang og kulang ilang shorts. Naku. Dapat hello oi ma na challenge jugo ani DJ Yam. Okay lang ba DJ Yam sa Bisaya ko nya ikaw magtagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko yung aking kalak.
1: Kahit nabubulol ako sa matagalog, I will be the ano.
0: Sige. Pero kung mas ano mas preferred mo yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay lang naman po.
0: Oh, pero mamaya marami tayong Tagalog. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy Dungog. Kayo ka din his kandinuyan, Golden Valley, mabini! Thank you! Ano na, kas mabini? Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor, si Gretel Waylain, og nag-inusara ang ping. Sana siya may, meron sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging pulis, magjawa ka ng pulis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, naniniwala ako kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, no, seryoso nga si DJ Yams. No? Weakness daw sa usaka driver ang dili mag... pero ang tinuod nga weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo ni Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life diyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay kanang mas stress gyud sila og dili mo sibog ang pasahero while na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan, kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi Ma'am Binyan Ong, hello po.
0: Ma'am Binyan, sabi, pag ano, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya, huwag ka ng sibog daan, ma'am. Ano, no? Weakness nila ang mga driver ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa tuang programa kay murag nindot gid ni siya nga hisgutanan no. Dili man sa ingon nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gid mi kung unsa ang inyo mga weakness bi kay para maka-adjust mi sa inyo. Ha? Sa pagbalik po sa tuang programa ato na siyang hisgutan pero for now importante gid DJ Yams alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: Yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos sa okay lang ba daw sa'yo, like magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos mag-sorry, nagbago.
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfect. Hindi naman tayo perfect din sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Muna siya sa mga mag-asawa, be importante yun, yung magsinabdanay sa usag-usa, na ay pag, na ay kanang kitawag na salig lang yun permanente. O kung magkamali man ang imuhang partner, if deserve pa man niya og second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, be, aduna kitay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan o mga kalalakihan, maghatag kini siya og dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, dili gud pwede, DJ Yams, na sabihin mo na, ay, pagod ako. Pag ikaw ba, sabihan ka na mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi pwede. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lahat.
0: Oy, true. Dapat walang balibaray. Kapag magbalibad, mag-overthink tayo. Yes po. Ba? O, ayoko mag-overthink. Diba? So, para dili mag-overthink ang imong asawa or imuhang bana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanong mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na kanya dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyong Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi i. Siyempre nga to ang programa gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akinay branches dito sa Bukidnon, we have sa Maramag, we also have dito sa May Valencia, and of course, dito sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kana mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaobang gihapon nako si
2: DJ Yummy bosses palaing ulam na.
1: Ganahan lang ko anang iyahan ko anang yummy yummy oh. Wala ko yung ano anang lagi bibidyaw. Muy daw ko ninyo anang bikin na ingit akong yummy.
3: Matlapot.
1: Cute lagi na.
3: Matlapot.
1: Cute. Masyag baby no.
2: Yeah.
1: Is that from your ano reviews? Galing.
3: Yummy.
1: Oh. Bantay lang yung masukuha. Sige na nga. Hi, weakness daw sa mga driver ka ng manghitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami jud si Karan. Sabi naman yan.
2: Gutom yan.
1: Oh, parang pikon agad ah. Maayong gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rans, once again, maayong gabi rin ha sa imo. Thank you so much sa imuhang pagtanaw og pagpamina sa tuang programa. Hello po sa mga taga Cebu karong gabi unang mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buutan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Uy, thank you kayo.
4: Thank you.
1: Ako rin siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi.

0: Kabala ba ka DJ Yam? Sige lang, coffee dito is very ano, kanagong katong capsule form.
1: Yeah.
0: Ka murag mga mahalo ni maulom puto mga. si ano si Cons. Salamat kay Cons ha sa always nga kanang always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko gagalaag. Busy akong life, Cons. No. May gabi po. Once again ha. 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. Kung sakasakali nga gusto mong mag-react sa ito ang Sir BB question for tonight, pwede gid kaayo. Bitak silang ko or tawagi lang ko anang number. DJ Yams!
1: Yes po.
0: Bigyan mo yung na... Hindi ko pala nabigay yung number natin sa iyo, no? Ano ba naman ako? Sige, invite mo na lang sila na sumagot sa Sir BB question natin.
1: Hello. Hello po sa mga nakaantabay ngayon, especially po dito sa Malaybalay City, Bukidnon, na we have a 46 barangay.
0: Mm-hmm.
1: Hello po sa lahat, especially sa mga nakaantabay ngayon na ginagawa nila, gihimo nilang background ang 101.7 XFM. Diyan sa may ano, diyan sa may BSU dapit, no? Diyan sa may Sumpong. Hello po sa inyong lahat dyan. So react na po kayo, ano po yung masasabi ninyo yung atong usapin ngayong gabing ito?
0: Mm-mm.
1: Ano po yung weaknesses ng isang driver?
0: Ayun. Yummy. Parang gustong-gusto ko na yung ano mo eh, yung background music mo. Yung anong tawag gani diyan, DJ Yams, yung yummy yummy. Parang stinger.
2: Yeah.
0: Online kayo magina. Sige na lang. Gusto ko 'yan. Sige, background mo 'yan. Maganda 'yan, oh. Weakness sa driver kay kanang mga pamasahero nga pasangil og siya maghatag sa pamasahe sa kauban. Unya siya wala di ay nipliti. Wala.
1: Reality gid siya, no.
0: Ubas jay tinuod. Naka-experience kay na yan, DJ Yams.
1: Yeah.
0: Parang ginawa ko yan dati eh. Estudyante pa ako. No? Kasi naman, hindi naman po kasi lahat ng, alam eh, ikaw na lang yung Tagalog Yams, me. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko, kahit higit makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuangid ko DJ Yams ka nang, syempre, pait ko. Dili good. Sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una, like, pilarog yung baon, 5, G's, yes. Piso. No? Pinakadako na kung baon sana piso raman. No? Unya, syempre, gusto tayong magtipid, so, sabay-sabay sa pamasahe yun, ay mamasahe, ato orang itunol. Pretending that it was from us. Yes. So, way ko ano, DJ Yams. 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gud baya. Nagabaan po baya ko. Nagabaan, gud ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka ng sige o gingon na lugar, kuya, o niya, mo stopping? Unsa mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams.
1: Wala ko kasabot sa iyang ginabot pasabot.
0: Ang weakness sa driver ka ng sige o gingon na lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong gitawag non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, B, dili pwede nga muhunong o dapat tuloy-tuloy lang. Parang iba yung iniisip ko, DJ Yams.
1: Tuloy-tuloy ang laban.
0: Tuloy-tuloy ang laban. Na-experience na daw na ni DJ Yams. Ala, ikaw gilang dito, DJ Yams. Oh. Ala si Sir Ubas J. Oh, ala siya, halag yun do eh. Nek, ano saan yung na-experience ni? I-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences, yeah. Naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
1: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po ninyo i-share sa amin. Huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa mga Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
0: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Oh, sakit noon.
1: Correct.
0: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay ni sakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po.
2: Thank you.
0: Ma'am Beng, oh, i-greet mo naman.
1: Hello po, Ma'am Beng. Yamok, one of my students. Thank you so much.
0: Ay, hello po. Maayang gabi. Si Obas.
1: One of my college classmate po.
0: Ay, hello, may gabi po, sir. Sala. Sir, malalaki ba to?
1: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
0: Lalaki. May gabi po, sir. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
1: Oo nga, yung limited lang yung allowance na.
0: Oo. Di ba tipid? Ayoko na. Gusto mo pa maranasan yun ulit?
1: Hindi na, kasi karma is karma talaga.
0: True. Unsa nga karma ang nahitabo sa imo, ha, DJ Yams?
1: Wala. Parang ano, parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
0: Oo nga. O, mo nang giingon bitaw binga, dapat diligid to mang limbong sa tuang kapwa. Kay kung mang limbong ta, mabalik yun na sa tuwa. Marco Yuri Montano, kaila ka ani?
1: Oh my God, one of my students.
0: Ah, si Marco? Si yeah. Marco? Ay, may gabi eh. Kaila siguro, one of your students dun sa mati, no? Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi ang mga estudyante sa mati, mga gugwapo, ang ganda.
1: Kagaya ng mga guro, John.
0: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi, syempre mga estudyante, mga gugwapo at mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Yeah. Syempre sila yung pinaka, sila yung mga mommy at daddy eh. Oh. Diba? Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala mangyapon siya gina-update. Kapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha, kay kabalo ko nga dili po sila ginatagaan og kanang panahon.
1: But always remember, you are not allowed to beg someone.
0: Ah, yun. Naranasan mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
1: Oh, pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
0: Ayoko na nun. Oye, oye, tao-tao, Biha, ito ang putahe confession. Once again, 0945-443-5869. Uga nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha, may mutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. O, dihat lang po sa my corner, Moreno Street. Pwede po ninyo silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa ito ang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na akong...
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Hello, baby! Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Kaubang gihapon si...
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ah. Gakaingit ko ay may pa si Yummy. Ang sige, ituin mo ha. Boses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitaw nga tayo ang Putahe Confession. Bimo, okay na siyang imuhang panahon. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati, sa imuhang kasakit, sa imuhang mga hinanakit, anything na gusto nimong i-share regarding sa imuhang emotional na side, pwede kayo. Padala lang na siya sa 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ikaw nga magtawag or magtext sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, DJ Yams, gusto mo ba na yung magiging jowa mo ba ako ang kilikili?
1: Ayoko.
0: Ano bang gusto mo sa isang lalaki?
1: Yung gwapo at saka may hygiene po.
0: Ay, tsaka mabango. No?
2: Yummy.
0: Ay, mayami talaga. Totoo. And seryoso, when we talk about kasi sa isang relationship, importante kasi talaga na mabango siya. Yung personal hygiene niya, yung hindi ka mataha.
1: Mas importante pa kasi yung hygiene kaysa mukha.
0: Yun. O, kung saan mo na to, ang gwapo-gwapo, ang laki ng abs, pero pag ganun.
1: Amoy baneg.
0: Baneg. Lisod yun, no? Amoy baneg talaga. O, hindi na pinili. Baneg diretso. No? Pero bitaw, kung nangangamoy po yung mga katawan nyo dyan, kilikili, paa, or di kaya inyo ang mga singot, naku, pidil na pwede turn off kayo na siya, biha. Oh. Bawang kinahanglan dyan, maligo, og tarong, manglugod, tapos dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay, balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka og Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, rated SPG ang ito ang programa. Kapag ka-rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, hangyumi sa mga ginikanan pag naan yung mga anak nga naminaw, kamuna lang po ang guide. Kaya wala may din haa para mo translate or mag-explain sa ila sa mga words na basin dili sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kining yawa, haskang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Ago!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
7: Ayaw ni ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good, Cinderella, nagtrabahong ako ang papa sa usa ka pamilya. Na mao'y nahimo na akong amo karon. Sa reason nga, nawala na ang akong papa. Sa karon, Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuwa. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usan ako ka third year college. Ug wala akong mag-expect, Cinderella, nga naay mahitabo sa kuwa. Nga maganahan ko ug mahayan nako pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak na ginusarang babae. Second year college na siya. Pila ka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod ming duha. Dati Cinderella dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayos siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuwa. Nay mga times nga magpadungog-dungog siya. Nay mga times nga ang papa puro magpadungog-dungog sa kuwa. Na dili pa daw kuno siya ready nga ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella, tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan, Cinderella, sa sige kong drive sa ilaha, nagkasundo gihapon mi. And Cinderella, isa kaadlaw. Natingala na lang ko, nag-first move na siya sa ako. Nagaamping gid ko sa kuang trabaho, Cinderella. Gahilom-hilom. Dilidyo ko naghihimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako. Pero Cinderella, o sa unsa man akong mabuhat, kuwapa manggid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na kapag-cute-cute siya sa kuwa, dili na gid ko makadili. Sa karon, Cinderella, kami na. O grabe, Cinderella, sa tinuod lang, agresibo kaayo siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre, gwapa gid kaayo siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapas pa sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagkaitabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka sweet, Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag-abot sa ilang balay, di nami magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo regway gagkaitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella, sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kay ang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. Nay mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa sakyanan, ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuwa, nga daw murag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyang katabang, Cinderella, magsige og tan-aw sa amua, na daw murag gaduda na siya sa amuang pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kong upat ka mga igsuon. Ug ang akong mama o sa ka plain housewife ra taon.
Giingnan ako ang akoang uyab sa akoang kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ako kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, niingon siya na akong akong ako daw kuno siyang biyaan. Maghikog daw kuno siya. Ginakontrol niya nga ako ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya. Pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha. Pero sa karon, wala ko ilahing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngayon tahon, iskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta inyo akong matabangan sa ko ang problema. Para sa Putahe Confession, JJ.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Natigaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tagdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Napasarap ang tingin ko ng video dyan, DJ Yams. Sorry na. Hindi ko kasi napansin yung oras eh. O, kinatok na tayo ng technician. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, ganina inyohang nadungog. Ang itong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni JJ. No? DJ Yams, ano ba masasabi mo sa istorya ni JJ ngayon?
1: Parang gubot siya para sa ako.
0: Pero tanoon ni mo, unsa ba kahay maayo ipaglaban niya ang iyang gugma o unsa ba gyud?
1: For me, ipaglaban niya kung mahal niya yung tao.
0: Mm.
1: Pero kung gusto niya na yung mga pinagdadaanan nilang dalawa na sila lang.
0: Mm-mm.
1: Pero yung sa sulat kasi pag maiwan yung babae, kung iwan niya ang babae, parang maghikog daw siya. So it's so complicated.
0: Yun na nga. Mahirap pagdesisyon.
1: Mahirap magdesisyon pag ikaw talaga. Pero kung mahal mong isang tao, ayaw dayon padayon o sa imong himong mga desisyon.
0: Mm-mm.
1: Dapat magiging wise ka.
0: Yun. Pili ka muna. Anyway, Jay, sige lang, panikamutan na to. Jay, nga, matagaan ka na mo og maayong tambag karong gabi una. Hi, Kate Sexter 5052. Ang tambag daw niya kanang mananghid siya sa among nga lalaki. Aron, makahibalo nga oyab na sila sa anak nga babae maura. Oh, ingon si Armand ng Bohol. Thank you! Pero lisod gihapon eh. Ah, sige. Ah, gusto mo sagutin to. Ikaw pa sagutin ko. Wait lang. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Aba, ang dali lang ha. Hello po, maayong gabi eh. Ay nako, hindi pala nakakonect. Sorry na. Wait lang ha, i-connect lang kita sandali. Wait lang po. Excited lang. Hello, maayong gabi eh.
2: Hello, ma'am. Dumogra.
0: Dumogra po. Kinsa ni palihog?
2: Jason din, ma'am. Brown, Cebu.
0: Jason. Sige. DJ Yams, kausapin mo si Jason.
1: Hello po. Magandang gabi, Jason.
2: Hello.
1: So, hello po. Saan ka po ngayon natawag?
3: Yummy.
0: Taga-asay ko. Taga-asay ko, son.
2: Hello, ma'am.
0: Taga-asay ko ni ikaw?
2: Cebu City, ma'am. Labangon.
0: Ay, Cebu. Layo niya.
1: Ang layo.
0: Sige, Sol.
2: Pero from Dapitan po.
0: Ah, nasa Dapitan ka.
2: Dapitan
0: ka.
2: Dapitan ka.
0: Pero makasabot ka, Bisaya.
2: Oo, kasabot ka.
0: Oo. So, anong sa may tambag din mo sa tuwang letter sender karong gabi una?
2: Anong opinion mo niya po, ma'am, kay in terms of nga na, listen na sa good na, isang unta ako nag-tambag, mong good, na-argid ka po niya ang decision good. So, ang akong opinion na naman is kayot sa niya. Dahil in the first place, naabot siya gibuhi, di ba? Nga, maori ang isalig ang niya trabaho. So, una pa lang, ang babae yung first move niya, so, pwede ragil ang tato niya malikayan. Tato niya pa lang yan, mara na, di pa siya, silingan siya, malikayan, ragil ang tato niya. Kung doon na-una siya nga napasigil. Gibuhi siya rin sa ligyan. So, tapto eh, sana kay ipatol siya, decision na niya, sa niya. Siya rin yata mag-blame din na, siya may insuda ng problema ha. So, ang ngayon ba ito? So, yahon niya, kanang nauyam niya ka rin, yung amo. Paningan ko, masabot anak, ikaw, kung love niya mo ang kataong mo, masabot yun na. Kung sa ang imong sitwasyon, di ba? So, ayaw ka nito ka nang magpakamatay. Dili na rason na nung magproblema ka. Agayang nito tayo, mga inyong anang tanag-uyat na makaistorya mo. Sabutan niyo, pwede ba ninyo mo ang yun nga istorya niyo sa ginikanan? So, ay, tanak mo, simple sa gabi mo sabot ang ginikanan sa babae, di ba? Na imo na ipasabot na sa tilanan mo katuig, karon yung ganingan na eh, siyempre, temptation, dili mapugnan, pero naarbon na sa tao nga, dili mapugong, di ba?

0: love nilang usag-usa, pwede naman. Ang problema din ha, kaya ba panindigan, kaya gatrabaho pa ba sila? Ay nako, sakto na bibi, kaya aro mag-istoryahanay silang tulo sa amahan. Yun lang. Lisod. Complicated lang situation. Una, mahadlok kang muduol sa iyang papa or sa iyang parents. Kaya, nga na, nakasaway ka na ba na, DJ Yabs? Yung tipong ikaw yung makikipag-usap sa pamilya.
1: Wala pa po.
0: hindi pa kasi to siya nagkakajowa pa. Soon pa. Since day one. So soon pa, hindi pa siya, wala pa siyang time. Busy pa siya sa buhay niya. Marami kami pinagkakaabalahan sa buhay kasi. Hello, B. Kang Marce Magale. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Bahalag dili ka pilion, basta kay humot gido kuno ka. Tama gid ni si Ma'am Bengin, imuhang friend, DJ Yams. Hello, Kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you, baby. I miss you so much. Salamat po sa pag-tanaw sa live, masking late na gyud. Pero nangita gapon ka og paraan nga makasilip ka sa to ang live for tonight. Oy, sa mga ganahan magtawag ha, 0945-443-5869. And pasensya again sa tingog ha, kung kakapagaw pa maulian na lagi ko. Ay kabala ka, ma-okay na ganyan ako ang tingog, mabalik ka ganyan sa iyang dating alindog. again ha, 0945-443-5869. Basta kaya kapag ka ang atong immune system ang magluya, bibiha, yobi akalimot, Santon Plus Gold, and Santon Vitamin C. Watching online, still beautiful and pink. Pink ba to? Ay, pink nga pala. Oo. Salamat po, Architect Engineer. Hope to see you puhon-puhon kapag magdabo ko. Oo, kaya I really wanted to see you, especially yung imo kong gitagaan og free nga house design. Diba? Sarap noon. Ito na, DJ Yams, ikaw na muna kumausap. Wala na akong boses, DJ Yams.
1: Hello po. Mayong gabi.
0: Aba, nag-miss ko lang.
1: Iniwan tayo sa ere.
0: Oo nga. Huwag kayong ganyan ha. Nag-effort kaming magsagot. Ito pa, DJ Yams ha. Sagutin mo.
1: Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Hello po. Hello po, kuya.
2: At Joel po.
1: Ah, saan ka tumatawag ngayon?
2: Ah,
1: Cebu. Ah, Cebu. So, anong masasabi mo kay JJ?
0: Bakit? Bakit naman natatakot naman kayo? Pwede naman kayo magbisaya?
1: Oo nga.
0: Ano yan? Maulaw kayo? Hi, kumusta? Si Michael Ninang Cebu. Hi, Michael. Thank you! Ito pa, isa pa, DJ Yams, ha? Go.
1: Hello po, magandang gabi. Mayang gabi.
0: Hello, mayang gabi eh. Ngano mo oy? Tumagpod mo oy. Hello, mayang gabi po. Hello,
3: magandang gabi po.
1: Magandang gabi, sir. Ano yung pangalan po natin?
3: Michael po.
1: Oh, Michael, saan ka tumatawag? O aha ka nagtawag karon?
3: Nasa Maxep M from Tagum City.
1: Oo.
0: Wow. Okay lang ba yan, sir, na ibang radio station ka, nakikinig ka sa Maxep M?
3: Kay DJ, yung pangalan ng babae kaya nakalimutan yung DJ, si Jid, kasi tumatawag ako dito dati.
0: Sino po yung nahanap niyo po, sir?
3: Oo.
0: Ha?
3: Yung nakikinig kasi ako sa programa nyo.
0: Ah, first time nyo po bang makinig sa programa namin, sir? First time mo po?
3: Oo po.
0: Ay, welcome po. Maraming salamat, ha? Nakadungo ba sa mga yung ugunsa?
3: Malayo kasi yung ano namin, yung lugar namin. Nasa Tupi, sa Cotabato kami.
0: Ay, ganun. So, naka sa Cotabato ka ron?
3: Sa Tupi po.
0: Tupi, oh. Sir, unsa ba yung matambag ni mo sa to ang letter sender ka ron?
3: Okay po. Ang masasabi ko lang po, huwag siyang mag-decision.

0: reason ko hindi pa buo yung loob niya kasi mahirap na, baka bandang huli masisisi niya din yun, tapos labag pa sa kalooban niya. Dapat bago siya mag-desisyon, yung buo-buo talaga sa puso niya wala na. Pero kung mag-desisyon siya, meron pa siya sa puso niya, sobrang sakit kaya yun.
1: DJ Yams, ikaw na i-eterno. Ikaw na bahala sa mga DJ Yams, hindi ko kayo mag-Tagalog ngayon.
0: Kasi pag nag-desisyon yung isang bagay, dapat pag-isipin mo mabuti kung tama yung ginagawa mo.
2: Yes. Dapat talaga tama, sir.
0: Oo. Kasi kung nag-desisyon ka na bandang huli, pag sisisihan mo pa, so masyado masasaktan ka din. Ikaw din yung masasaktan. Ay, hindi. Mag-desisyon ka, hindi mo pala kaya.
2: Oo nga. Dapat kasi lang yun. Dapat kasi, ano po, pag-isipan muna natin yung mga desisyon natin sa buhay, kung kaya ba natin.
0: Oo.
2: Ganun
0: lang. Bago tayo gagawa ng isang bagay, pag-isipan muna natin kung kaya natin.
2: Absolutely.
0: Pero kung hindi natin kaya, ano na lang muna natin, i-pray na lang muna natin kung anong dapat natin gawin.
2: Okay, may tama ka talaga, kuya.
0: Ano po?
2: May tama ka po. Tama ka po. Sakto yun. Yung ano mo.
1: Saktong-sakto yung sagot niyo.
2: Tumpak na tumpak yung mga advice niyo po.
0: Kasi mahirap na mag-desisyon ngayon tapos lapag pa sa kalooban mo. Sino ba yung masasaktan? Balang araw, ikaw din. Sabi mo lang sa sarili mo, ayaw mo na, pero yung sa loob mo, gusto mo pa pala. Ayaw mo siyang bitawan.
1: Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo.
0: Oh, dapat before mo i-let go yung isang tao, yun talaga, hindi mo na siya mahal.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi mahal pa siya, pag mo muna. Kasi mahal mo pa siya eh.
1: Una ho. Sige na, hindi na kami magla-let go. Ba yan? Huwag ka mag-alala. Kapag ka, kaya pa naman, hindi pa ka magla-let go. May tanong ka pa ba?
0: May tanong lang po ako. Ano yung pangalan ng DJ natin, yung babae po?
1: Yung babae po na DJ po?
0: O, yung kausap ko po ngayon.
1: Ay, kausap. Cinderella po.
0: Ha?
1: Cinderella po. Bakit?
0: Ay. Hindi, palagi ako kasi nakikinig tuwing gabi sa programa niyo.
1: Ay, maraming salamat po. Makinig ka palagi, ha? Huwag ka mag-a-absent, ha?
0: Kasi, ano yun, paborito ko kasi yung ano mo. Alam mo yung pinakamag-rinig ko yung boses mo, para-cute, tapos yung kasama mo dyan, na lalaki. Bagay na bagay kayo na magiging DJ para kasarad ko.
1: Naku, hindi ako DJ. Si DJ Yami ko yung DJ dito. Bisita po kasi ako. Ayaan mo. Basta lagi ka lang present, ha? Huwag ka mag-absent, ha? Para lagi tayong magkakasama, ah.
0: Oh, wala na. Hindi tayo palagi magkakasama kasi malayo ako, malayo din kayo. Palagi ko lang kayo narinig yung boses niyo.
1: Isipin mo na lang na kahit malayo ka, magkasama pa rin tayo. No? Isipin mo na lang na...
0: Opo naman.
1: Oh, habang nagsasalita ako, katabi lang kita. No?
0: Okay po.
1: Huwag mong iisipin na malayo ka kasi pagka ganyan, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Isipin mo, malapit lang tayong dalawa. Diba? O sige, inaantok ka na ba?
0: Kanina, nahihirapan ka magsalita ng Tagalog ngayon.
1: hindi, minsan talaga nawawala ako sa sarili ko kapag Tagalog. Kaya buti andito si Yami. Oh, kasi mahihirapan talaga ako. Pero salamat, yeah. Matulog ka na, gabi na.
0: Salamat kay Yami, Yami.
1: Si Yami ang kasama ko ngayong gabi.
0: Tanda yung kasama niya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ingat ka po. Good night po.
0: Good night po.
1: Yams. Yeah. Palindigan mo na, Yams. Dapat lagi kang andito, Yams. Hindi talaga ako ganun kagaling mag-Tagalog, Yams.
2: Hindi man ako marunong mag-Tagalog.
1: Oh, ano lang talaga. Yung iba kasi sa amin kay... Ay, amot, Yams. Uy, mala ka dala, Yams. Uy, makaya, good. Greet lang ko ni Janeth Tenebroso. Pwede pa play ng song Isang Katulad Mo. Ang daming tumatawag. Hello po from Boards ng Agusan del Sur. Thank you! Salamat kay Boards. Humot na di ay ko, baby. Sama na to ni Yams. Humot na daw siya, Yams. Sige, Yams. May naghahanap ng textmate dito. Sige. Ikaw mag-announce ang number niya. Maabot ba niya? Dali, oh. Sige. Yams, go ahead.
2: Okay po, meron po naghahanap ng mga textmate dyan. Ito yung number niyo po, oh. Sir 970-987-9344. Again po, sa mga gusto pong maghanap ng textmate, naghahanap po siya. Ito yung numero niyo po, Sir 970-987-9344. Ito lang po. Maraming salamat po.
1: Yun, dapat magka... Diyan na lang yan, Yams. Ikaw na magbasa muna, Yams, ha? Pag may mga pahabol pa dyan. Pero Yams, wala namang itiigong oras, oy. Yeah. Oo, mag-uwi na tayo. Pero pagka Sunday, kasama pa rin kita, diba?
2: Yes. Yun.
1: So mga katropa, wala namang itiigong oras, no? Magkuyo-kuyo kita karong umaabot na Domingo. Siyempre, kaubang gihapon ako si DJ Yummy Yams for your final words for tonight.
2: Yes. Ito lang yung masasabi ko sa inyo mga katropa, no? You have to enjoy your life.
1: Mm-mm.
2: Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges sa buhay. At always remember that every day is learning, every day is challenging.
1: Yun na. Oh, di ba? Dapat na huwag kang matakot na matuto araw-araw. Ako, isa raman akong iingon, muli na ko. Muli na ko. Dito, ulit na mihang, kaya wala naman, good gabi, inagid po, kaayod, kawalo ko, nga na, pang may mga laing trabahoon din ha. But thank you so much for making us part of your evening, ngayong gabi, tsaka wala tayo bukas. Wala mi ugma, mag-off sa, mi pahoy sa mi DJ Yummy, ugma ha, og sa Saturday, so magbalik mi, balik tayams karong Sunday night. Oh. Bisa nga lang na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines. Kauban na ako si DJ Yummy. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

you feel real good. Tonight is your night.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Balita Express Balita.
1: Sa Balitang International. Russia nag-import na og lana gikan sa India. Ania karon ang report, pinaagi ka tropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report. Ang pag-target sa Ukraine sa mga planta sa enerhiya sa Russia sa miaging mga bulan nakapahinabog sa krisis sa gasolina sa Russia. Kini nakapugos sa katulong nga pinakadako nga producer sa lana sa kalibutan sa pag-import og gasolina gikan sa India. Gisugdan na sa Russia ang pag-import og gasolina gikan sa India pinaagi sa dagat matod sa tinubdan sa industriya ni Atong Mercury aron makunhuran ang kakulangon. Gipahibalo sa Kremlin ni Atong Martes nakingalayo na ang Russia sa ubang mga nasud og naghisgot bayan sa pag-import og fuel sa makatarunganon nga presyo. Ang Departamento sa Enerhiya sa Russia ug Departamento sa Lana sa India wala dayon mitubag sa mahangyo alang sa komento. Usa ka tinubdan gikan sa industriya ang nibot niya nga labing minus 60,000 ka metric tons sa gasolina ang gipadala gikan sa India ngadto sa Russia. Ang lain tinubdan niingon nga duha ka tanker nga adunay parsela nga 30,000 ngadto sa 40,000 ka tonelada matag usa ang gipadala. Ang ikatulong tinubdan miingon nga kinatibuk-an ang Russia nagplano sa pag-import og 40,000 ka tonelada nga gasolina gikan sa lain-laing mga nasud matag bulan nakip na ang silangan ng Belarus nga nag-export na og gasolina ngadto sa Russia. Dili klaro ko kinsa nga India refinery ang mo-supply sa gasolina sa Russia. Ang lana sa Russia mukabat sa labaw pa sa katunga sa kinatibuk ang import sa India nga kaniadtong Hunyo gikan sa 36.5 kaniadtong Mayo. Makatropa para sa bago-bago nga panahon kinahanglan mo kagalingon i-boost ang imong immune system pagdumaro sa Santon vitamin C. Ana sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Dave Vineralaw. XFM News.
0: XFM Report. Sa international. Sa international. Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa iron ta ang balitang sports.
0: Balita sports. Balita sa sports.
1: Anak ni Cheska og dog creamer nga si Scarlett, sunod nga Alex Yala sa Pinas. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
3: On the right track para sundan ang mga kadaugan ni Pinoy Pride og tennis superstar Alex Yala ang 14 anyos nga anak nila Cheska Garcia Kramer og Doug Kramer nga si Scarlett Kramer. Lakip ang iyang ate nga si Kendra Kramer. Nagtuo nga siya na ang sunod nga tennis star sa Pinas. Our next Alex Yala, go Scarlett Kramer. Post ni Kendra sa Facebook niadtong Hulyo 2. Kalakip dinhi ang mga pictures ni Scarlett nga seryosong nagdula og tennis. Suportado sa Team Kramer ang pangandoy nga maabot ni Scarlett karong tuiga. Nisalmot na siya sa pinakauna niyang tennis tournament sa Palawan Age Group Tournament 16 and under category nga nakaabot sa semifinals sa Melbourne, Australia. Nagtraining si Scarlett og niadtong Marso nakadaog siya sa iyang first juniors universal tennis rating o UTR match. Idol good, matod pa ni Scarlett si Alex og pareho silang lefty pag-abot sa tennis. Kasamtangang nag-appeal karon si Alex sa Wimbledon sa London isip unang Pilipinong tennis player nga nanaseed sa maong torneo. Nadaog na niya ang iyang unang duwa og naging sangka kang Maya Joint niya tong Hulyo 2. Nagsugod usab si Alex sa bata pa niya na edad sa wala pa siya nahimong superstar sa kalibutan sa tennis. Sanglit, nagsugod usab si Scarlett sa iyang sports sa sayo pa nga panahon. Daku ang iyang potensyal nga makabot ang iyang damgo sama sa iyang idolo. Mga kadropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tuwar pirmi sa pinakakusog food supplement kay gigamasa Yes to Health Incorporated ang premium D3 subgel capsule alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa balitang showbiz.
0: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Sa tuwang balitang showbiz, mga katropa, bagong Viva Max star Angel o Angel Castro palaban. O karon makichika pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Palaban ang bagong Viva Max star nga si Angel Castro ug matud pa, ready siyang ipakita ang tanan-tanan nga anaa kaniya. Mao kini ang isog nga gipaambit ni Angel sa MediaCon sa magawas nga movie sa VMX, ang bagong tukso 2. Dili matud pa nindot ang dagan sa career ni Angel sa Kamuning Network, maong gusto niyang i-redeem ang iyang kaugalingon. Gusto niyang mahimong aktibo sa acting, maong andam matud pa siyang buhaton tanan para magkapangalan. Wala matud pa siya restriction sa paghubo ug andam sa frontal nudity o pagpakita sa iyang hiyas o petal sa tubangan sa camera. Si Angel ang bag-ong mapangahas nga aktres sa Viva Max. Gibutyag niya nga pipila na katuig nga wala siya'y komunikasyon sa iyang inahan nga si Raven Villanueva, usa ka aktres ni adtong dekada 90 o miyembro sa cast sa youth-oriented show nga TGIS. Masuod siya sa iyang amahan nga si Diego Castro, kinsa kanhing aktor, wala usab niya gitago nga aduna siya'y uyab nga nagsuporta sa iyang desisyon nga mudawat og mga papel nga maisog og magpakita sa panit. Samtang ang bagong tukso 2 mahimong tan-aon pinaagi sa streaming sa VMX app sugod sa Hulyo 14. Apil sa cast sila Akira Takamura, Shalani De Vera og Shannon Dizon. Aron magpabiling hami sa imuhang kutis paggamit sa sabon na Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
0: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. So mo ito mga katropa, palaban ang bagong VivaMax star Angel Castro mga katropa kay lagi sumala pa niya, wala sa iyang restriction ang kining mapakita mga katropa ang iya ang kining gitawag na ito mga katropa ang nudity mga katropa. Naibalaan naman ganyan na ito mga katropa, labi pa sa mga kalalakin andiha ang kabalo na sila mga katropa kung unsa ning Viva mga katropa. Sani sa Osaka production mga katropa o production team nga naghatod mga katropa og lain-lain nga mga salida usana na ini mga katropa kaning may pagka-sexy mga katropa. So bana karon mga katropa ang bag-o nga VivaMax rising star nga si Angel Castro palaban mga katropa gusto niya buhaton ang tanan. O magitawag nga walang kinikilingan mga katropa. Mga has daw, ha? Mga has nga iya ang buhaton, mga katropa, ang iya ang role. So, maumang gina, mga katropa, labi pang new rising star, mga katropa. So, buhaton ang tanan, mga katropa, basta kay makaya. So, mauni, mga katropa, po ang panindigan ni VivaMax rising star, Angel Castro.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa katapusangan ay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba! Mayor sa Mexico nagpakasal sa buwaya! Kaya itong siren ang report mga katropa, pinagin ni katropa ang Tatay Eko Lima sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
5: Sa lungsod sa San Pedro Huamilula, sa habagatang Mexico, gihimo ang usa ka tinuig nga ritual diin ang mayor sa lungsod musulod sa usa ka simbolikong kasal uban sa usa ka mabahing buhaya isip kabahin sa dugay ng mga pagtuo o kultura sa mga lumad. Karong tuiga, ang Mexicanong mayor nga si Daniel Gutierrez nagpakasal sa tigua nga Princess Girl, usa ka babaeng kayman nga nailhan usab sa ngalang Miguelana Estela del Mar Savatila Ramirez. Sumala sa mga residente, ang maong ritual gihimo sa sulod sa kapin sa 230 katuig ug nagsimbolo kini sa pagpanaghiusa duha ka lumad nga grupo sa Huasaca, ang Kontal ug ang Huave nga kaniadto nagkaaway. Isip kabahin sa selebrasyon, ang kayman gipasulob o puti nga bestida sa kasal o gilibot sa lungsod uban sa mga sayaw, musika, madasigon nga pagsaulog sa mga residente. Sa pagtapos sa seremonyas, ang mayor nagtanom og usa ka simbolikong halok isip timaan sa kasal sa panaghiusa sa mga kultura. Ang ritual giingon nga labaw pa sa usa ka talan-awon, usa-usab kini nga pangamuyo alang sa abunda dasaan ni ang ritual giingong labaw pa sa usa ka talan-awon pagpangista og panginabuhi sa komunidad. Katropa, anak ba imong pananaw? Naglisod ka ba og tanaw panahon sa kagabi kung ikaw mag-drive, katropa? Pag-inom og Vision X Plus Capsule. Alang sa nag-iusang Pilipino sa Pilipinas, katropa ang ikulima. XFM Yosh.
0: XFM Report. Express Balita.
1: Dang salamat katropang Tatay Ikolima sa pagatod sa maunga report. So tinuig ni mga katropang ginahimo dito sa Mexico kung asa ang mayor sa Mexico mga katropa. Ikasal mga katropa o magpahigayon o kasala. Kauban mga katropa ang usa ka buaya. So lahi na pud ni mga katropa ha kay sa nakalabay nga tuig gyapon mga katropa usa ka mayor maoragi susama ra gyapon ni nga mayor mga katropa kay mao mangud ni ang ilaang kultura sa ila usab nga lungsod ba o syudad na mga katropa diha sa Mexico mga katropa kung asa mga katropa yearly ni nila ginahimo so last year mga katropa lahi pud tong buaya mga katropa ang iyang gipakaslan. So karon mga katropa, tigulang na nga buwaya mga katropa. So naibalaan po nato mga katropa kung sa laing nasud mga katropa, doon na sila yung mga lain-lain mga katropa nga mga event mga katropa nga kita lay-lay magutang kultura mga katropa. Mga mao usab ang ilaang kultura dito mga katropa. Mao na nga isipagtahod usab mga katropa. Mao na nga dito po sa Mexico mga katropa. Ginapadayon ni nila nga mao nga kultura mga katropa nga yearly magpakasal ang ilaang mayor nga do sa usa ka buhaya.
0: Express Balita.
1: Alas 6:37 na sa buntag. Mao kato mga katropa nga tawong mga balita nga nakalap sulod sa 24 oras. Good morning guys sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw. Kuto babot labay mga katropa sa atong signal sa 101.7. Good morning kaninyong tanan. Ilabi pa sa mga tigpaminaw nato diha sa Loreto, Agusan del Sur. Sa Laak, Davao de Oro, abot ang atong signal diha mga katropa. Madungog ta diha nga mga lugar mga katropa. Good morning diha kaninyo.
0: Good morning.
1: Ingon man sa tanan nato nga mga live viewers, good morning and happy watching kaninyo mga katropa. Pangbasahon ni nato mga katropa ang mga nagkomento sa to ang live karon. Kay katropang usipin na tinambunan, matod niya magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Friday, shout out lang ko dito sa taga-Buka Undantapan. Sa lahat ng nag-watch at taminaw sa iyo, salamat. God bless from Tinambunan Family. Kay katropang Tahad Torres Lorna, matod niya, good morning, greet lang nako akong mama karon nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan karong adlawa. Mama Leonarda Torres, diya sa Purok Size, Bagor, Kadingilan, Bukidnon. Ma-happy birthday! Mang hinaot ko nga piskay ka permi diha. Amping kanunay, usbon ko, happy birthday, gikan sa imong anak diri sa Impalutaw, Impasugong. Happy birthday di ay kay katropang Leonarda Torres di sa Purok Size, Bugor, Kadingilan. Happy birthday.
0: Happy birthday!
1: Og sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon, happy birthday mga katropa. O kay katropang Randy Ron Santisas, matunia listening. Alas 6:39 na sa buntag mga katropa, musunod na ang programang The Secret of Wealth. Kauban si Doc Remilito Oy. O sa dili madugay mga katropa, ang programang Busay. Kauban si katropang Rusty Maricodino, si station manager nato mga katropa. Karon ng alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca. Kauban sila katropang Dave Nirela o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna usab sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Samtang mga katropa, ito tayo pahibalo nga available o mapalit na mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health. Dari sa itong buhatan sa XFM, located ta mga katropa, unay mutang ta. Dari sa door 2, Talatala Building. O second floor, Talatala Building mga katropa, sa May Carbajal Street, Barangay 8, Malay, Balay City. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express sa Balita.
0: Express Balita. Express.

0: Noon sa manurak.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko kakitang isda. Nga magbit-bit og unlan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kahit marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan ang The Secret. Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Ay, Master!
10: Oy, usaman, Kap!
9: Laroho na to ni, ha? Niingon maguno kang naungkog unggoy.
10: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon!

0: Anton Plus Herbal Capsule na
1: Premium T3 ang bago.
2: Kadaadlaw ko nga nag-take o Premium D3 sir, kaya kung trabaho nasa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Lynn Enyel Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man? O saan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: mag Santon Plus
10: Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
7: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man? O saan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Mayong adlaw, kaninyo, tan tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung

0: paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako wikan ang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay o daghang salamat.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah. Naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog smakina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Kapitan Ludi.
1: Oh, metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Mayong buntas to mga suking tiga, Paminaw. Good morning kaninyong tanan, mga katropa. Good morning! Welcome sa taong programa nga Bullseye. Tulumanon, alang kaninyong tanan, mga katropa. Programang walay dapigan. Programang para sa inyo, ha, katropa. Labi na kung ikaw, gihikawan, katropa. Gihikawan ka o tubag, gihikawan ka o hustisya. Kaning programa, ha, para ni kanimo. Bullseye! Mayong buntag sa mga naminaw din sila ang mga radio set sa 101.7 XFM Bukidnon. Labi na ito mga kaigsuunang mga kanang anaa sa kabukiran mga katropa nga gihimong partner gyud no ang atoang mga programa sa XFM sa ilang pagtrabaho diya sa uma. Mayong buntag sa ito mga kaigsuunang mga mag-uuma. Good morning! May buntag usab sa itong mga kaigsuunan, mga katropa na itong mga drivers nga busy karong panahuna apan galanog-lanog ang XFM sa ilahang mga motor or sakyanan diha. Nagpahipi lang mga katropa, oh, naminaw ra mga katropa. Lakip na nga itong mga negosyante, no? Mga negosyante na itong mga katropa, magagmay man na og dagko nga nanginabuhing patas mga katropa, nagabayad og taxes para sa tuang mga buwaya. Ito mga men and women in uniform, lakip na ang ato ang mga trabahante sa gobyerno, mayong buntag. Honorable Mayor Warren Pabilyaran, lakip na si City Councilor Jason Chadayala, City Councilor Kirill Dinlayan, mayong buntag. Good morning. Mayong buntag usab no sa ato ang pinalangga nga gobernador o kuna gobernador Odel Roque. Good morning. Uban ang iyang asawa katropa si Laarne Roque, Congresswoman Laarne Roque nga bugtong wala ni perma katropa sa impeachment batok Sara Duterte. Ang kay nalipay ni Anto. Sa to ang mga IV viewers, mayong buntag ka niyong tenano, palew ko ang share mga katropa sa to ang programa. Sa mga nakatanaw niya sa to ang Facebook Live kay para kung nakashare mo, kung nakapublic katropa, doon ang may puruhan nga makadaog o 50 pesos nga loan da ka na ang katropa, hatag ka na, gikan na ni Kagawad Artemio Gulye das Barangay San Jose mga katropa. I-share na to ang programa. Nya naka-public kay para makit-an kay kung naka-private ra na dili na muna nakit-an makit-an katropa nga inyuhan nang gi-share. Alam kong share mga katropa. Randy Santisas, mayong buntag, Mami Josie Tinambunan. Dia usab kay Vincent RJ Tumulak. Mayong buntag, Raul Imperado, Marlon Malilong. Sir Raul Imperado, wala lagi ni Mugi. Kuan na imong number. Katropang Rostom, wala no? Wala nag-send? Unsa nga number nga to ang loadan katropa nga Raul Imperado kay nakadaog makagahapon og 50 pesos nga load unya umarag makagway plano nga imuhang pangayoon kuha na lang to. Shout out niha sa shop sa Aglayan ni Bossing Ben mga katropa. Bossing Ben Change to Trading mga katropa sa Aglayan unya ang ilang branch tuwa dito sa Alay Manolo Fortich mga katropa na dito si Jan Jan ug ang iyahang baby. Okay. Alas 7:09 itong oras mga katropa. Bullseye. Karong oras mga katropa, kinahanglan nga nakainom ka na o gazanto na plus coffee mix ang kape katropa nga dunay nindot ni benepisyo alang kanimo labi na katong dunay mga diabetes mga katropa.
1: Tama.
0: Ang Zanton plus coffee mix gama sa mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves mga katropa. Kabalo na ta nga kining mangosteen palang daan, malunggay leaves, very powerful kay ining mga ingredients katropa. Powerful nga mga tanom nga makatabang kanato katropa, labi na sa dunay mga diabetes, ibalanse katropa ang sugar level sa imuhang lawas. Zanton Plus Coffee Mix katropa ang ato ang inumon ha, himo na tong partner na matag buntag mga katropa or sa imuhang pagtrabaho, wala man ni siya palpitation, no? Di ka magpalpitate kay wala man ni caffeine. O, busa, pwede ni siya inumon mga katropa, bisan pa o gabuntag, hanto itong ang gabi eh.
1: Tama!
0: E kung naanik kanindot ang ito ang Zanton Plaza Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede mga katropa, diri kita sa mga nakahanay na ito ang programa karong adlaw. Adlaw nga Biyernes mga katropa, Hulyo 3, 2026. Alas ito ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na tayo pagdawaton ng mga live reports unya mga katropa. No, atong unahon ang update gikan dito sa kauluhan pinagi sa to ang field reporter nanukad sa XFM Mega Manila si katropang Rambo Labay. Og usab mga police reports sa katikaran diri sa probinsya sa Bukidnon pinagi na ni katropang Jonathan Soriano. Samtang mga katropa, no, ang ato ang topic nga pagahisgutan karong adlaw, flood control anomaly kinsa bay manubag niini.
2: Bullseye.
0: Sa sige, yung tulo-tulo nila mga katropa. Rally diri, rally dito. Press release diri, press release dito. Ang statement diri, statement dito. FB live diri, FB live dito.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kinsa ba sa mga kawatan ang angay manubag? Sa kong pamulong palang daan mga katropa nga, mga kawatan, angay silang tanan, manubag silang tanan nga mga kawatan. Ito anang ipadungog unya mga katropa, samtang adunay statement ang palasyo mga katropa. No? Ang palasyo, kung mayong taong dunay statement ang palasyo, pinagi ni Attorney Claire Castro mga katropa, tanang mo gawa sa iyang ba-ba, kana, nagsimbolo ka na mga katropa, sa tingog sa to ang Presidente Bongbong Marcos. Kaya doon na sila statement katropa, pamahayag, mahitungod sa mga pagbatikos sa igsuon sa itong presidente nga si Amy Marcos mga katropa nga ito siya igsuon nga si PBBM. Doon na sila gipagawas nga pamahayag mga katropa. Maglagot man dyan kumakita ni Antiklero. Maglagot dyan kumakita mga katropa. Murag lami kayo kanang dukduko ng imuhang screen sa imuhang cellphone ba? Ah, so na may matang screen sa TV karon kay screen sa cellphone na lang. Lami ipuspos mga katropa sa Antiklero na mga istorya. Ha? Labi na og makita nato ng mga media practitioners nga mga permerong mangutana mga katropa pinahanay nga pangutana unya ang tubag pud ni Antiklero katropa pinahanay with evidence with printed pictures pag yun og mga published kanang mga materials kaniadto sa mga print media og sa social media. But pasabot ba? Kana bitaw nga binairan. Tanan man asla diha, makadawat man asla diha sulod. Kisa gudi maswito media mampunta. Kana mga pangutana nga given ang mga pangutana, nya nanay answer dayon. Maglagot ko magtan-aw ana mga katropa. Kalagot. Oh nya makita pag inato nga kanang mga media do na gutay ka uban diha ang media katropa nga naapod sa PTV kisa di tagiya ng PTV. Mangutana mga katropa, dunay tubag dayon. Oh, di ba? So ato nang tan-awon unya mga katropa, medyo taas-taas na itong hisgutanan karong adlaw mga katropa kay no, da ato ang sundan katong press briefing sa palasyo mga katropa pinagi ni Claire Castro. Ato tong sundan isa-isa hunta to mga katropa iyang ipangyaw-yaw ang mga pangutanas ng mga kaubalan ng mga media mga katropa kung unsa ba. Samtang din kita sa mga balita na kaalapa, sulod sa 24 oras mga katropa. Ato ning tanawon, paminawon katropa, kay basin og imuhan ng pamilya, membros pamilya, usuod nga higala na lambigit sa itong mga balita.
2: XFM Report.
0: Dari kita mga katropa sa itong headlines. Pag pangumasa kabukirang bahin, ginatudlong hinungdan na sa flash flood sa South Dakota battle.
2: Headlines.
0: Sa taga-Valencia City, nga top 2 most wanted persons sa regional level tungod sa statutory rape at dakpan dito sa Cebu City.
2: Headlines.
0: Wing van na aksidente sa Talaingod, duha ang angol.
2: Headlines.
0: O duha ka FMR project sa Mindanao, giaprubahan na sa DA o World Bank.
2: Headlines.
0: Mao kana ato ang mga balitang nakaalapa sulod sa 24 oras sa mga katropa. Alas 7:14 na sa buntag mga katropa, usa ka mamahaw tumar usa mga katropa o Zanton Plus Gold dili ka mga katropa ang Zanton Plus capsule. Kini katropa nga mga produkto nato nga Zanton mga katropa, makatabang kini aron nga malikayan ang mga bukol-bukol sa imong lawas. Labi na katropa kita kababainhan nga prone kita katropa no sa kinibang nga bukol sa tong ovary, matres, bukol katropa sa tong suso o goiter mga katropa. Mga inflammatory problems kini dala sa to ang hormonal imbalance. Kung ang ato ang cyst katropa kun bukol, mudako, sobra mudako katropa kana abnormality na na nga pwede mo hatod kanimo sa mas komplikado nga sitwasyon. Basing katropa o makanser ka. Kini ba nga mga sakit katropa atoran ning dala-dalaon kay dili kayo nato mabati. Nga doon na tayo balatian, apan katropa, masyak na lang kita kay ipagpa-check up na to sa doktor, anaan na tayo sa stages katropa, nga grabe na nga to ang pagpanambal unya. Mauna nga karon samtang wa ka pa'y gibati niha, tumar na daan og Zanton Plus Gold, dili ka mga katropa, Zanton Plus Capsule, tumara ka na katropa 30 minutes, usa ka mamahaw, pwede po usa ka man iunto o usa ka man ihapon. No, kung doon na kay budget ka tropa, pwede mo himuong twice a day ang pagtumar ka tropa sa to ang produkto nga Zanton Plus Gold o Zanton Plus Capsule.
2: Bullseye!
0: Sa itong mga balita na kalap, sunod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Pagpangumasa, kabukirang bahin, ginatudlong hinungdan sa flash flood sa South Cotabato. At ang hibawon ang detalye, pinaginika tropang Philip Oligari na nukagikan sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
1: Nagpadayon ng clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park kanahimutang sa Purok Dam Barangay Landan sa Pulomulok, South Cotabato. Humana tabunan og yuta ang Tibok Resort tungod sa nahitabong flash flood ini aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Dionisio Escaran, tag-iya sa mga resort, nga taligsik lang ang ilang nasinatian ni atong tungura. Apan na dunay makusog nga pag-ulan sa kabukirang bahin. Milabay ang pipila ka oras mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta hangtod sa natabunan ang Tibok Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool ug nalubog ang usa ka minivan, top down ug mga motor. Hinuon walay nadamay nga mga trabahante o guests.
3: Amin salaga is nag-emanate po talaga dun sa taas, which is as per assessment or analysis ko is due to degradation ng forest cover din dun sa taas.
1: Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Abedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Medro, Pulomulok, nga dako nga factor sa flash flood ang pag-convert sa forest land gadto sa agriculture, kundi inagunang panginabuhian sa mga lumulupyo sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila katuig nga minabay. Dugang pa ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo din ni aging Hunyo 8 o ang sagunson nga pag-ulan.
4: Katong mga linog, mga landslide nga nag-agi, mautoy iyang gianod na ubos.
1: Dugang pangakabahin sa Mount Matutong Protected Landscape, anasampit nga lugar, hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto o walay nabantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa Maong Resort, mukabat sa 300,000 pesos hangtod tunga sa milyon ang damage loss. Sa kasamtangan, padayon ang rehabilitasyon nga posibleng magdugay og bulan aron hingpit na mabalik sa normal ang dagan sa resort. Mga katropa, ang mga dilubyo sama sa sakit, bisan asa, pwede mahitabo. Busa ang pingang imong kaugalingon, inubanan sa pagtumar o Zanton Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropang Philip Oligario sa imong report. Mamangid na mga katropa ang hinungdan, no? Number one, ginangahinungdan mga katropa. Di na ito na ikalilong mga katropa. Kini mga pagbaha, maumang na ang pagpaningil sa ito ang tawag na itong inang kalikasan. Pagpaningil gina sa kinaiyahan mga katropa. Kinsa may nagbuhat anak, kita naman po gihapon. Kamu di ay. Oh, wala mo kong gabuhat anak, kamu ang nagbuhat. Ako si makong pananom o kahoy. Huh? Wala yun na huna ba nga kinibitaw nga mga panghitabo karon nga grabe ang pagbaha mga katropa, no? Dili lang diha South Cotabato mga katropa, dahil pang lugar diri sa bukid nun, ha? Matingala ka nganong daghan kayong baha diri mga katropa nga bukid man unta nya mo baha ra ba katropa, apil ang yuta nga pula ngano ka ha, ha? Pangutana katropa nga dali ra tubagon. O, tanawa itong palibot, di ba puno mga katropang puno ang plantation mga katropa. Halos wak na'y kahoy mga katropa, no? Kay puno og plantation niya. Katropa bang doon mga plantation, maupo itong mga lugar katropang nasa highland. O, di, maugin ang mahitabo. Aside, ana, doon na pa mga illegal logging mga katropa, wak ta na sayon. Sila rin nakahibalo dito, kay illegal man, ha? Kami itong mga dakpan dari mga katropa. O, kanang ipang-deliver di San Jose. Kanyan to. Di ba? Ipang-deliver di ang mga kahoy, ng mga illegal, kaya mga permit. Ano rin ginabi? Sa kaya sa kamuad to, bahin na ning kalibutan ng mga katropa. Once nga, busuho ni mo ang kinaiyahan, manimalos, gina. Uya, lahi na ba manimalos ang kinaiyahan, katropa, kay wata na sayo doon kanus, ah? Wata kahibalo, o para kang kinsa o kinsa, mga katropa. No? Iyon, anak, manimalos ang kinaiyahan. Utong na lang kita. Mauna mga katropa nga kita nga nasayod ta, kabalo ta mga katropa, tapang na lang tagpananong mong kahoy, sila rin po'y harvest. Luoy po tawon, no? Luoy ang mga maamong katropang naspatag bitaw nga ang tawon. Ha? Ang uban niya mga katropa, mga bata pa nga. Wa'y kalibutan sa panghitabo. O niya, mga bata katropa nga ato ang kumbaga napugngan pa ang ilahang future mga katropa. Kaya na-disgrasya tungkol aning pagbaha. Dangan kayo mga bata katropa na appeal dito, no? Mga pagbaha mga katropa. Pagbaha. Usa pa na din ha, landslide. Labaw na landslide mga katropa. Gamayar ang uyog, to na, nag-landslide na. Tungod po na nato sa tuang pag-abuso. Mauna. Ang kanang mag-uma, himuong kaingin. Sunugon ang mga kahoy. Kay para lagi, di po nato sila masisi, kaya ang ilang purpose lagi is manginabuhi. Pero kung saon man, manginabuhi ang pipila, mga katropa, madisgrasya ang kadaghanan. Bullseye! Alas 7.22 ang atong oras, mga katropa. Ati man na ang imuhang mga mata, ha? Ikaw nga nagbiyahe diya karon paminaw. Basin katropa, o ganap-hanap, sambulan na imong mata tungod sa abusado kay kasi imuhang lawas, imong mata, mga katropa. Ati man na imuhang mata, pag tumarog Vision X Plus Capsule. Ang Vision X Plus Capsule, katropa, makatabang, rumuwala ka ng gabon-gabon sa imuhang mata. Mapungan mga katropa ang kadaot sa imong mata. Basin oga ka ng gabon-gabon, sugudan na katropa. So, mas grabe pang problema sa imong mata, sama sa kataraka, glaucoma, o unsa pa diha mga katropa. Busa atin man imong mga mata, tumar og Vision X Plus Capsule. Balik na taon-taon katropa sa taong programa nga Bullseye.
5: Bullseye! Bullseye!
6: User, atong paminawan.
7: Festival 40 anyos na taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos pagyud taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa semana, gaan nang pamati sa akong mata. Inagong magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw, sumbol kaayo, penme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno kang naungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mare, unsa nang imong ipang impake diha?
2: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Akong aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F car rental o 4F car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F car rental o 4F car wash.
9: Ang kami na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Nganong man?
11: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na. May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
13: Premium D3 User.
14: Ako na si Lalay, ang tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahal, hindi yun na itong

0: sama butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga ako multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Kapit akong shooting, pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, o saan na adik ko?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Maggie! Kumukha akong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang ay dritso ni mong tulon. Exciting?
7: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
9: Kini nga programa atud kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
10: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay-Balay City, Bukidnon.
11: Bullseye! Good morning! Mayong buntag diha ka Ma'am Rizmalin Lubido. Good morning watching and listening diha mga katropa sa San Fernando, Bukidnon.
12: Good morning.
11: Diha usab kay Elnibo Ferolino na minaw mga katropa nagtan-aw sa to ang programa. Diha daw sa Negros Mabinay Purok Tres. Mayong buntag kaniyong tanan diha.
12: Good morning.
11: Mahangga tibuok ka pamilya diha sir. Mayong buntag Grande Santisas nga naminaw karon. Daghang kaayong salamat. Diha usab kay Tristan Yat Gulay, mayong buntag kanimo diha katropa.
12: Good morning.
11: Kinsa pa ni dere? Shout out kang Mami Josie Tinambunan. Oga diha kang Sir Raul Imperado. Have a blissful Friday to all.
12: Good morning.
11: Oy, belated happy birthday dai nimo sir.
12: Happy birthday.
11: Nakita na ko gahapon sa notification murag birthday nimo kagahapon. Happy happy birthday kanimo sir.
12: Happy birthday!
11: Oga ni katropang Hanilo, belated happy birthday kani mo katropang Hanilo.
12: Happy birthday!
11: Sa mga nag-birthday diha mga katropa, pwede mo maadto dito sa Dian's Bake Shop. katropa, no? Palit mo dito ang cake worth 265 pesos aron nga nindot ang inyong birthday. Bahalag dili kayo bongga ang inyong handa, katropa. Basta doon na mo yung cake nga i-blow, mga katropa. Maka-wish mo. The Ann's Bake Shop, mga katropa. Again, ha, belated happy birthday sa Raul Imperado o gasamuang kauban dere, no? Sa XFM Bukidnon, katropang Hanilo Tambios sa Army Scene.
12: Happy birthday!
11: Among pagpanghinaot nga ikaw, tagaan ka pa og taas nga kinabugikan sa labaw makagagahom. Panghinaot na mo nga tagaan ka pa og kusog, no? Tagaan ka pa og strength. Siyempre, good health aron nga mapadayon pa nimo ang imuhang pagpanerbisyo sa katawhan.
12: Happy birthday!
11: O nga mas mahatag pa nimo sa imuhang pamilya ang taas nga panahon, no? Nga ma-enjoy pa nimo kauban sila.
12: Happy
11: birthday! Dapat imutong ibutang ang music yung makahilak to, may... Paliw ko og share mga katropas ng programa aron katropa nga makadaog mo diha og load nga 50 pesos mga katropa. Elgin Adaya, mayong buntag kanimo diha. Katropa kang Romy Butlig Osho, RG Dagahay, Virginia Pontelas Borlado, mayong buntag. Ubay-ubay mga katropang nag-share sa toong programa, makita na ko diri mga katropa oh, naka-share sila once nga makita na ko sa kong screen. But pasabot mga katropa, kini naka-public ang ilahang share. Salamat kay kanyong tanan sa pag-share o sa pag-follow mga katropa.
12: Thank you!
11: Well, una kita mo sa unahan mga katropa. Ato sa ang paminawon mga katropa, no? Dalikitan sa nato. Isingit nato ni ato ang topic karong nga kabuntagon mga katropa. Kaya sa kadaghang nahitabo ito ang palibot mga katropa o labi na ito sa national, galibog na tayo mga katropa o kinsa magin ang tuuhan, kinsa ang tinuod, kinsa ang kawatan. Naturutulog naman sila mga katropa. No? Kinsa magin ang ato ang dapat. Ato nga, naku na dunggang tingong warang tiyanak niya. Panagyanak di asgawas ay. Kinsa ang ato ang dapat yun mga katropang basulon. No? Kinsa dapat manubag aneng flood control anomaly uban pang mga korupsyon. Paliw ko katropang Rustom.
13: Hindi po tayo ang abugad. Hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandiyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban.
11: Oh, stop sa. Di na daw kinahanglan pa mga katropang nabitaw, imbestigahan pa, utaman katropa, palawmon pa imbestigasyon kasi Marcoleta na mismo ni Angkol nga didawat siya 75 million pesos katropa para sa iyahang campaign. Oh, unya ang wana sabtan, og balik-balik na to katropa, donation lagi na. Donation na mga katropa. Balik, ilagi na ipahugos mga katropa nga dunay plunder case again sa Marcoleta tungod sa iyahang gigamit ko nga kwarta katropa nga 75 million katropa nga iya ko nung gidawat. Ha? Para gamiton sa iyahang campaign. Donation man na. O ya, mga private people man na sila. Dili man agikan sa gobyerno ng kwarta ha. Ilanggitan ako karon mga katropa, kato na po nga mga naghatag, ilan na po itong imbestigahan, kung kana bang kwarta nga ilang hiyatag ang Marcoleta, gikan clean money ba na? Gikan ba na silang kaugaling kong panudlanan or basin i-connect na po ni mga katropa, no? Dito sa mga contractors, ha? Basin i-connect na po dito sa mga contractors, mga katropa, nga mo'y naghatag ang kwarta, nagpundo, mo'y na po nilang buhaton, kay... Bisan pa man mga katropa, doon ay clearance, sige ka na sa Comelec mga katropa, no? Napamatuod nga clean ang kwarta ni Marcoleta, di gihapon na siya enough. Pwede gihapon mga katropa, makasuhan si Marcoleta o plunder kung katropa, imbestigahan katong mga tao nga naghatag sa iya o kwarta kung asa gikan. Maunay ginabuhat karon ni Crispin. Crispin nga igsuon ni Basilio. Tama agad po nga Crispin niyang pangalan mga katropa, no? Katong sa No Limit ang Hiri bitaw, kinsa man na si Crispin, di ba? Tama na dito di ay. Doon na ni naliwatan guro. Sige, ito yung panayon katropang Rustom.
13: Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero, kung sinasabi nila nahuhuli, nadig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. at yung sinasabi nila na nagsalita na si Salvi ko. Bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Salvi ko, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita.
14: Marami po sa...
11: Oh, nakita ninyo ang diferensya, mga katropa? Kung si Marcolita ang atong hisgutan, katropa, kinahanglan gid daw file na siya og plunder o di na kinahanglan pa o palauman pang investigasyon kay niangko na daw si Marcolita nga nidawat siya og kwarta nga 75 million. Kung ikaw kuno si Marcolita, di ba ka buang mo ang kung kanidawat ka di anha og kwarta nga 75 million kung kana gikas dautan? Abogado ko na siya. Ha? Kung ikaw si Marcolita, muangkon ka ka? Ha? Magpa-interview ka? Kamuingon ka ka nga o, nakadawat kong 75 million, gagamit na ako sa kuang pagpangampanya. Uy, ako nasayot ka nga, gikan na sa dautan, nga nung muangkon man ka. Kakana lang ba? No? Basic, mga katropa. Kana na niguwang naman ang inabogado na si Marcolita. Kana na lang, diha na lang siya masipiat. Diba? Sure na sure kayo si Claire Castro, mga katropa. Nga doon naging kaso nga plunder against Marcolita kay ni Angkon daw. Pero kung diritan ni Romualdez, hisgutan, mga katropa. Gali, mga katropa, basura man ni Crispin Basilio, ni Crispin Rimulya, mga katropa. Sa ombudsman kay kulang og ebidensya. Unya ang nagtudlo kang Romualdez, katropa, wala sa Pilipinas, walay affidavit, mga katropa. Oh. So, maraba og kung kang dito ka ni Marcolita, okay kayo, bisan pa og na pabatod ang tuara. Diba? Plunder na diretso. Pero pag diri ka ni Romualdez, mga katropa, kulang pang ebidensya. Kulang pang ebidensya, bisan pa og pila ka mga ex-marines, pila ka senador, pila ka congressman diha, og pila pa diha ka, tawag ani. Pila pa diha, mga katropa, katawo ang mu-witness against him, mutudlo, mga katropa, sa iyaha, dili dawaton, mga katropa, kay kulang pa. Ingon ani ka, way buot, way pulos ang atuang sistema. Kung ikaw maghuna-huna ka, imagino nimo na dili ba na selective justice? Bullseye! Dili ba na pinili, katropa? Tibang-tibangon, mga katropa, piliun kinsa ang kasuhan. Depende, katropa, sa kinsa ang kaalyado ni ini. Di ba na klaro? Bullseye! Bullseye! Kaklaro, anak mami Josie Tinambunan? Di ba? Klaro kaayo nga tama ang ipaglaban sa mga miyembro sa INC tungod kay nakita nato, nakita nila nga adunay selective justice. Bullseye! Bullseye! Yan, diha pa kamo istorya, tumangan sa mga medyang binayaran po ninyo. Scripted kaayo. Mura ba og kanang nagpabaga na lang og nawong mga katropa ba? Bisan bitaw og... Kita, mga katauhan, nasayod na. O kita nga katauhan, tungkol kay nasayod ta, muna nga wa na tay gana sa ilahang pagpanerbisyo. Wa na tay pagsalig nila. Pero sila, katropa, padayon, gihapon diyan, nagpabaga og naong. Nga daw, way nadungog. Way nakita. Kumuubos, gali, katropa, ang ratings itong presidente, mga katropa. Negative 13, negative 15, na, mga katropa, ang trust rating sa presidente. Kinsa man nito, o ana, ikaw na lang, Auntie Claire. Sabto nun kay mga katropa, no? Ang iyang pamahayag. Sabto nun kay mga katropa. Padayon ta.
14: Senator Marcolita, at ito po ang sinisigaw rin ng mga INC members na selective justice. At kamusta na po ang gumugulong bang kaso ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga inaasahan nilang makasuhan?
13: So, pag sinabi po ba natin selective justice, kasi sinasabi niya mas nauna pa, yes, si Senator Marcolita, ibig po ba silang sabihin okay lang na mabuli?
11: Ibig po ba silang sabihin?
13: Basta pwedeng makasuhan?
11: Kung bulol-bulol
13: na makasuhan.
14: Sino daw po ang dapat kasuhan na dapat managot, ay dapat ngang managot. Pero po kasi, dating Representative Saldico po kasi, unang binanggit ang pangalan ni dating House Speaker Romualdez. Mm. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nakakasuhan ng non-bailable na plunder.
13: Mm-mm. Okay, ganito po yan. Yung patungkol po kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nang galing lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos, siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng tatlo niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang
11: pag-admit. Ala, ganun siya mo daw ato, 75 million? Kanang election period
13: kaya
11: na?
13: Kaya po siguro, gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga
11: animal yun.
13: Sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, ni Speaker Romualdez. Pero, kung sinasabi nila nahuhuli, nadig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez.
11: Unang ipailan, kailangan pagpagtibayin hantong
13: si garon. Ko, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita.
11: Mm.
13: Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat ha, kahit may affidavit na naibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing. Mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit. Dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon.
11: Gilawgan na galing mong information niya.
13: Hindi yan po kahalaga ang affidavit and at the same time, yung presence ng tao.

Sara Duterte, nakita alam mo na ako, Mary Grace Piatos. Kasuha na dayon? Ha? Huh? I-impeach kay tungod kay wala kuno mga katropa gitarong o ga declare mga katropa og wala nakita sa tawag ana sa government documents mga katropa kung kinsa gina si Mary Grace Piatos. Unya ang ilahang gigukod mga katropa, no? Kana ra ba nga fans is gikan sa confidential, confidential gani. Kung ako si Rusty Maricudino, unya asset ko ni Vice President Sara Duterte, gani ako maibutang ang pangalan Rusty Maricudino diha. Na mara gisog do na ko galingon. Diba? Mura ba og kanang gihatag na ko, giyagyag na ko kung pagkatawo diha sa kong gipirmahan diha, nga gukda ko ninyo, pati ako ninyo, kay ako ang informant aning opisina. Bugo man di ay. Diba ka na, gigukod ninyo, gipangitaan ninyo ang pamaagay nga para yun, nga matwist, or sige, dili na lang matwist, ha? Gigukod ninyo, inyong gipangitaan ang pamaagay nga inyong hagi nang madig deeper. Gisawong gin ninyo kay para makakreate mo og ligon nga ebidensya. Pero kanga Martin Romualdez nga gitudlo na sa iyaha nga itoy. Ha, sa ihang bulldog mga katropa nga si Zaldi ko, gitudlo na nga maoy. Siyempre, sa iyaha gin na siya gud ang Speaker of the House that time. Kisa pa man dahilain nakahibaloan ng mga insertions, kisa pa nakahibaloan ng mga budget niya nga wa na tarong mga katropa. Dawit-dawit yun, ningkanta ang iyahang subordinate kung saan ay mabuhat. Unya, pasultihon mo, kinahanglan pa o kailangan pa o ebidensya yun, no, nga konkreto para ma-filean o kaso si Romualdez. Bullseye! Nga nung naapa mo si Romualdez Pilipinas, huwag ka lakaw, o lagi, kayo huwag man tagai o ka ng travel, no, authority to travel, mga katropa. Ah, pakita ka diya. O sige, maayo. Ano lang travel dito Singapore, dili na lang pa-check up sa inyong sakit. Na? Matong Singapore, mga katropa. As long as naapay nagprotektar anak niya diha, as long as naapa mga katropa ang pinakadako, pinakagamahanan, di gina siya matandog. Bullseye! Bullseye! Ah, diba? Kasi si Martin Romualdez na mismo ang nag-ingon mga katropa, executive! Kisa man na executive? Presidente! Bullseye! Bullseye! Kisa pa man na sa executive? DBP! Bullseye! Dawit-dawit na ang tanan. So as long as naapa, kusgan pa o gamhanan pa ang presidente, mga katropa, maunang walay ko kahadlok si Martin Romualdez. Bullseye! Bullseye! Zippered ang iyahang ba-ba, mga katropa, kaya nasayod siya nga protektado paghihapon siya. Los-los ni mo, Auntie Claire, mayong kang wako kahibalo, wala sila nakita. Ni President Marcos o ni Romualdez, los-los, wala nakita. Istoryahe. Diba? Oh, selective justice. Mga gagog yung dagko ni sila. Magbuhat, magalimog, ingon-ana diha nga mga anomalya. Ingon-ana nga lakang diha sa taas. Explicit pagid kaayo, mabaw pagid kaayo, nga bisan o nga siguro high school students masabtan. Bullseye! Bullseye! Oh. Bisan siguro mga estudyante, kaibalo mo analyze, mo timbang-timbang kung kanaan yung gibuhat niya, selective justice ba na or dili. Bullseye! Bullseye! Naog mo dere sa ground, paminaw mo sa tao, palibot, ayaw mo sigsakay anang mga nindot kayo yung bulletproof niyang sakyanan. Aron madungog ninyo, makita ninyo unsay reaksyon sa mga tao. Ubisita magina yung presidente, manggali sa mga lugar nga na ay mga turnover or doon ay mga events, halos di manggali pansinon. Masige, o kaway-kaway na yung kamot, o manggali mamansin. Kung naa manggaling, pipila lang. Bullseye! Bullseye! Katura po siguro tong mga tao po, mga katropa nga, wa kaagi og kahago, wa nagtulo og singot sa pagpanginabuhi, wa gamayad og tax. Tubang mga tao nga daw names katropa, gadawat ra og kanang kwarta ito sa kinsay naghatag, ana. Mure, kontento siguro sa imuhang pagpangutong daanan. Pero kami nga mga ordinaryong kusog, kami nga narbahong patas, gisingutan na nga mo ang income. Fail kaayo na mo, Auntie Claire, ang pagkaway pulos sa tuang

0: gobyerno karon. Atong oras katropa, alas 7:57 sa buntag mga katropa. Pagbalik unya katropa, atong hibaw-on unsay nahitabo mga katropa dito sa kaunuhan pinagi ni katropa nga Rambo Labay. Katropa, ayaw kalimot, himo ang partner sa imuhang pagpanarbaho ang Premium D3 capsule. Lakip na katropa ang Premium D3 coffee mix. Adun ay vitamin D3 katropa, makatabang rumaligo ng imuhang kabukugan, lakip na imong muscles katropa. Muna kung napansin nimo, kung naka Premium D3 capsule o Premium D3 coffee mix ka katropa, dili ka daling kapuyon. Balik na taon-taon mga katropa sa tuang programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye! Na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong kayo paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagtapay ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako sa kalikalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti active akong lawasan. Himsog kayo kung kailan po kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagtapay ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganin nyo sa Windsor. Win from within. Go!